0: Five.
1: Atong oras mga katropa, alas 8:01. Nga-off pa ni mga katropa ng ato ang kwandre kining kalit like a brand out mga katropa, wala tong expect. Bis nga mag-intro na ko giniha mga katropa ning kalit raman. Mayong buntas na masugitig paminaw, naka-tune in karon kamo mga katropa sa 101.7 XFM Bukidnon. Oga, syempre sa toang nga programa nga Bullseye.
0: Bullseye!
1: Sa isa ka oras nga naibilin sa toang nga programa mga katropa tungkol kaya napiktuhan kita sa brand out. Atong paningkamutan mga katropa nga ato ang masaksak tanan ang ato ang tapiko karon nga kabuntagon. Sayang po mga katropa di nato madunggan o mahatod diya kaninyo mga katropa. Ang mga balita alang og para kaninyo mga katropa. Sa to ang mga katropa diha nga tanan pinagi sa Facebook Live, maayong buntag sa tanan mga katropa. Pasensya kayo ha kay nag-relive ta mga katropa. Gari live ta kay kaganihan napalong man og kalit ang ato ang kuryente atong sugang dagitab mga katropa. Unexpected and unscheduled na siyang power interruption sa NGCP mga katropa og karon ha nakabalik na. Pero ugma pohon mga katropa no diri sa kadaghanang lugar or barangay diri sa Malaybalay adunay taas nga brand out gikan alas 7 subuntag hantod katropa sa hapon. Medyo taas-taas gyud ang ato ang agwanta ni ugma. So puno na pud ugma ang mga recreational places mga katropa no, mga mall pod puno pud ugma. Mga katropa naa sa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralaw. Alang nga katropa sa paghatod sa mga presyo sa nagunang palalito na sa merkado publiko. Ato ang dawaton mga katropa. Live report.
2: May mundag katropang Mariso. Karon ato ang kwan katropang Mariso. Kato ang update na to sa tong lakaw. Gahapon katropang Mariso dito sa barangay Nuibi. Katropang Mariso kundiin. Gipahigayon ang zonal planning katropang Mariso.
1: Zoning.
2: So, yes katropang Mariso. So, mao kani katropang Mariso ang detalye katropang Mariso. Ang Malaybalay City naghimo public hearing para sa pangkadusi katuig na plano para sa syudad sa Malaybalay. Gipahigayon niya kagahapon at September 17 sa barangay Nuibi Covered Court ang city hearing alang sa Comprehensive Land Use Plan Conclap o Zoning Ordinance sa syudad. Tumong sa CLAP nga mahimong blueprint sa pagdumala o magamit o paggamit sa yuta sa Malaybalay City sulod sa 12 katuig. Kabayan sa plano, ang pagklasifikar sa mga yuta nga to sa upat ka nagunang klase mao ang kwan, protection, settlement o production o infrastructure. Mao kani siya mga katropang Mari katong upat ka classification sa yuta katropang Mari kundiin ang ato ang Malaybalay nag-compose. So, gitanaw usab ang plano sa paglambo sa agrikultura o ecotourism samtang giprotektahan ang forest zone o uban pang mga importanteng lugar o gitubo usab ang Malaybalay City as a good steward kundiin diri nagsugod ang tuboran sa tubig gikan sa Upper Pulangi o sa Sawaga o labi na po sa Tagulwan River nato katropang Mari kundi dirigid sa bukid nun o ang sentro yun ang Malaybalay yun kundi in aha yun na siya katuburan. Human sa public hearing nagpahigayon po do open forum para sa katong mga buot nga muhatag o sa ilang mga solusyon o ilang mga sentimento labi na sa gipahigayon nga zonal o kanisya katropang Mari ikuan pa man siya katropang Mari ipropose pa siya sa SP hangtod din paingon sa sangguniang panglungsod ay ayon balik sa city katropang Mari.
1: Ang tumong gyud ani katropang Mari
2: is iklasipikar ang Malaybalay City katropang Mari katong sa mga yuta niya katropang Mari bitaw nga strategic siya para kung ahay pambutang ang mga agricultural dato ato mga commercial labi na pud ang ato ang mga at ito ang mga upcoming mga development katropang Mari. O sa lang example ni katropang Mari is ang kasisang katropang Mari katropang kundiin

0: sa nakalabay nga sopa ni Mayor Warren Pabilyaran na isgutan katropang maringan buong buhat o usa ka business center katropang mari.
1: Mm.
0: So dito dapit sa kasaysang katropang maringan dool dyan sa itong rehabilitation center katropang mari na ay buhaton diha nga mura siya ka ng kwan all in one na dito siya katropang maringan na ay siya ay park, na ay siya ay business center, tourism. So diin, kana siya katropang mari kwan na siya, kana plano na siya nga naanay pundo po, labi na sa ito ang malay-balay is noong tanga natin savings na 300,000 o dya gamito na nga ng savings na ito nga para pagmugnaan na nga kwan katropang mari, nga proyekto katropang mari. So, ang naisgutan po na sa zonal katropang mari is kanang kasisang katropang mari na ay mga major development na pagabuhaton diha. So, kato mga future nga mag-invest, dya nila i-propose katropang mari nga dya mga area, pagbuhat mo dya o ganang mga buildings, mga hotels bata, or kanang mga restaurants. So mo na siya usap po na sa
1: nasibutan niya
0: po katropang mari. Diyan siya aron sa kanang rehabilitation. Diyan dapat la ila katropang jaw katropang mari.
1: Oh, okay. Bantay kana. Oh. Kasi tawon na landing area.
0: Yes, oh diyan katropang mari. Oo. Oh, oh. So kana siya mabulang kwan kay katropang mari gahapon kay naapot si
1: Katropang Dave interesado ko makahibalo kung nahisgutan ba. Nahisgut man nagkasisang. Des kasisang naay lugar diha nga disgrasyahanan kayo, daghan kayo diha nga hitabo nga disgrasya sa mga dagkong sakyanan nga mubangga ang mga balay po, doon na ba'y plano nga pahwao na dan haibalhin. And then second na kung gusto mahibawan, kining mga balay nga nagpuyo aning mga creek nga maapiktuhan na sa mga floods, doon na ba'y plano ang gobyerno?
0: Yes, katropang mari, usap po na sa naisgutan nga hapon katropang mari, kundiin doon ay kuan mantana katropang mari, kaling labi na diri kabantay na sa sumpong katropang mari. Aning sa daghan mga kwan nga nagkwan sa tulay bitaw katropang mari usa na siya sa settlement katropang mari kundiin kana sila ni plano ana sila nga ipabalhin ba ana sila dito sa which is dili siya ingon nga kanang apiki bitaw nga lugar katropang mari nga sila makapamuyo sila o dili pod ingon nga kanang kwan nga nang malayo na sila sa mga disgrasya labi na ang kwan na pod ana katropang mari sa kasisang katropang mari katong nahitabo nga aksidente katropang mari is kato siya kuan naman gito siya katropang mari, noon naman gito siya as housing, naging siya katropang mari. So, lisod ko siya katropang mari, nga ikuan katropang mari. Kaya ang plano sa, kuan, sa city planning katropang mari, is kato mga nag-exist na nga mga kuan katropang mari, is either i-retain nila, or pangitaan nilang pamaagi. Ang kasisang man katropang mari, is na-classified naman siya as housing, naging siya katropang mari. So, na siya yung more residential, lagi na siya.
1: Residential.
0: So, either
1: naanagid na sa tag-iya sa yuta, kumubalin siya or dili.
0: Yes, katropang mari. O saan na katropang mari? Eh, either mag-quan siya dyan katropang mari, mag-invest siya dyan katropang, mag-invest sa lain lugar, o mag-retain siya dyan katropang mari.
1: Okay.
0: Kaya usually,
1: kapilanan na nahitabo dyan katropang Dave nga musimbang ang sakyanan dyan, kanang mga dagko nga mga truck?
0: Yes, katropang mari. O saan man po na siya kay diversion, mangin po na katropang mari, labi na kay pagdiri sa toang syudad, bawal gyud ang mga sakyanan, labi na atay truck band rin nga ginasunod ng ordinansa sa toang syudad. Oo.
1: Doon natay relocation area diya sa may San Jose na hisgutan ba na?
0: Yes, katropang mari. So, usagyod po na katropang mari. Katong mga gasettle diri sa mga atiki nga lugar nga nadapit sa mga riverbanks, mga landslide dunon, mga kuan maigo sa linog, naana sila yung location diya katropang mari. Pwede siya i-allocate dito nga para nga safety na katropang mari o makaplaster sila katropang mari. So, usap po na katropang mari.
1: Kinibang zoning katropang Dave, unsa na siya? Yearly ni siya nga ginabuhat or karon lang?
0: Kani siya katropang mari, every 10 years daw siya katropang mari.
1: Every 10 years?
0: No, every 10 years na siya. Pero, ang kwa nila aning katropang mari, ang ako lang nakuanan gahapon, ang dungog gahapon, is 2 years nila ni gimugna nga plano para i-present karon sa Tibuok. Kan Tibuok sector sa Malaybalay gikan sa Upper Pulangi sa Basakan district dito sa north ug sa west katropang mari so which is gahapon katropang mari last ang poblasyon nga area katropang mari gikan diha sa Sumpong paingon sa mga sentro nga bahin katropang mari which is ta considered as commercial zone katropang mari so last diri katropang mari ug kani siya katropang mari i-propose ni siya sa SP diri sa city paingon sa pangungsod tapos dayon balik ang mayor dayon so looking forward daw katropang mari nga karon
1: daw be kaning problema sa Basakan area hagbay ra man eh kanang bahaan unsa may plano ani
0: Usually strengthen gud ang mga flood control sa nakatropang mare, mo gyud ang naingon gud katropang mare.
1: No, gahapon ba naisgutan ba ni?
0: Ang nakuanan na ginanakatropang mare is like, kung kuan siya natural gud siya katropang mare is di gyud na siya makuanan, pero either na ay mitigation labi na sa ato mga flood control o sa gyud na ang naisgutan ang nakatropang mare.
1: So dunay plano for mitigation and flood control.
0: Yes. Yes, katropang mare, naa na katropang mare. Oo.
1: Pilay budget.
0: Wala pa na siya nabudgetan katropang mari, pero apan kani siya nga kwan nga zoning katropang ang pagklasifikar na magid sa yuta katropang mari. Ayan na dyan na ang kwan dayon, ayan na dayon ang kanang mga yan na dayon ang kanang pag propose dayon ng mga project, ayan na dyan i-propose dayon sa DP. So usan ni siya mura siya kanang blueprint ng katropang mari.
1: Na, okay. Diha, pag, ang kini nga akong gipanghisgutan katropang demo na siya ang mga concern always nga to ang madunggan. Like, kining lugar nga permitting mabanggaan ang mga balay. Kaya naa diha ang tawagan ay kanya to ang diversion. Diha mo agi ang mga sakinang dagko. Kining mga lugar nga bahaanan. Prone kay sa baha nga nasa creek nga nagpuyo. Doon na ba'y plano ang atong gobyerno nga relocation ni ini? O asa dapat ibutang sila? Bago nga plano. Kaya kung naibawaan kining sa San Jose is puno na. Ikatulo, yes, kining sa Basakan District, bahaanan kayo kung kabalutan nga ka na siya is agri lot na siya diha. Kung sabay plano, ilaha ba sa city ba sila ba ang mukargo sa paghimo og flood control and mitigation or maghulat ba ta sa national kay kana dugay na kay na nga problema. So, muna itong gusto may bawaan kay ang ato ang lokal nga panggamhanan nagplano na nga maghimo og business center des kasisang, pero dunay mga lugar like sa kung ingon Basakan area katropa nga Dave nga kinahanglan unta nga maasikaso mauna
0: matutukan
1: kay kung kining sobrang budget nato sa ato ang panudlanan pila ka milyon ana sobra. Para sa kuha lang ha, o mako kahibalo ako na swito, why not ihapak na dito para pang unsay buhaton diha para malikaya ng mga grabing pagbaha diha sa Basakan District noon ka nga hitukod og bagong nga infrastruktura. Nabanggit ba na dito nga ingon ana?
0: So katulang gid katropa mo ni kuan moto siya katong kuan about sa zoning lang man gid siya katropa mo ni, which is wala pa gid to nakuanan ang race kay ngano katupon nga concern pod either na raise up pod to sa mga taga Basakan District katropa mo ni kay kuan lagi sa masanang ingon ako kanisya diri nga kuan isgibahin-bahin ni siya sa kabulan nila nga pagsuri-suri sa to ang kuan sa city planning katropang mari. Either na raise up to dito na adresan nila ana katropang mari na natagaan sila og tubag katropang mari, pero wala na to tanukan ni atong concern is diri sa area labi na diri gid sa to ang kuan. Oo. Pero I believe nga ang city planning ila tong nakuanan katropang mari, ila tong nadiskusan dito, and if man pud si mayor man pud kun amoy concern duol sa opisina kay atong pagahisgutan. Oh, so ato kana ma-post puno niya labi atong pagkihinabi kang mayor para sa dugang nga impormasyon gyud og katigaran diri sa tong syudad sa Malaybalay City.
1: All right.
0: So mao ka to katropang mari no, ang naisgutan ka to gahapon katropang mari nga bahin sa ato ang city planning sa zoning og to ang club nato. So, alam lang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, katropan, David Nalao, para sa programang Bullseye. Live report.
1: Dang salamat, katropan nga, David Nalao, sa imong nga report. Dako kayo ni nga event, kagahapon, sayang, huwagin ako ni naliilian dito. Dako kayo ni nga panagtapok, panagpulong-pulong mga katropa, diyan gihisgutan katropa, gi-identify katong mga kayutaan, mga katropa, diri sa Malaybalay, asa dapit itong bahaanan, asa dapit itong bago nga mga proyekto itukod, asa itong mga lugar nga pwede ka diha magbalay, mag-farm. Mauna mga katropa. Katropa, itong oras, alas 8:15 sa buntag. Katropa, ayaw kalimot sa pag-tumar katropa o Xanthan Plus Gold or Xanthan Plus Capsule. Aron katropang ma-healthy ka. Maura gina katropang ito ang panlaban ng mga katropa sa grabe nga makamatay nga mga balatian. Ano sa pamata mo inom o food supplement katropa? Unya ra kung magsakit na ta. Mientras karon katropa nga okay pa ta, wapatay sakit, ala magtumar kita og Xanthan Plus Gold or Xanthan na Plus Capsule. Aron katropa nga di kita maladaan ha. Di ta maladaan katropa. No, labi na katropang ang ato ang ginakaon karon, dili na gid safe, puno na ta mga katropa sa chemicals, toxins katropa nga musulod sa tuang lawas, delikado ka na. Duna tay Xanthan Plus Gold o ang ato ang Xanthan na Plus Capsule. Tumara ka na katropa 30 minutes usa ka mukaon. Sa pagpadayon na sa tuang live reports sa mga katropa, no, nasa pikas linya si katropang Jonathan Soriano. Live report.
2: Dito ba sa lokal nga gamhanan sa Malaybalay City, pinaagi ni Mayor Giovanni Pabilyaran ang mga reklamo sa mga mamalitay o vendors sa may kalabutan sa kontrobersyal nga pagbaligya o daot o nasunog ka karne sa publiko nga merkado na nagagikan matod pa sa slaughterhouse ni Atoga Syudad. Sigon sa pamahayag ni Mayor Pabilyaran, nakigtagbo na siya sa in-charge sa slaughterhouse aron susihon ang tinuod nga nahitabo. Sumala sa investigasyon, nagkaproblema ang gitawag na stangan o ang pasilidad sa pag-ihaw gamit aga kuryente. Gumikan sa pagkadaot nini, usahay masubrahan aga bultahe sa kuryente nga makaapekto sa pipila ka bahin sa karne sa mananap. Gipasabot ni Mayor Pabilyaran nga doon na sila gihanay nga panagsabot na kagadtong mga bahin sa karne nga naapektuhan o nasunog sa kuryente. Kinahanglang ibutang sa lain na kuhaon o gadili gayod ibaligya sa merkado. Dugang pa niya, kinahanga usab nga ibawas o iminos ang kantidad sa slaughterhouse o dili malugi ang mga nagpaihaw sa maong mananap. Matod usab sa Mayor Katropa Gamari, gihagit nini ang meat inspector sa merkado kung ngano nga nakalusot o gipangtugutan nga ma-display kini sa mga puyesto. Gibutik usab nini nga nangita pa sila og pundo tungod kay nakinahanglan kini og 400 hangtod na sa 500,000 pesos para sa pag-replace niini. Nga wala ma-appeal sa budget sa kasamtangan nga tuig. Wala pa ang bag-o nga kagamitan, temporary unang giayo o minor repair ang kasamtangan nga gamitan o gipahimangnuan ang mga operators nga magbinantayon sa paggamit sa bultahe sa kuryente. Gipahinumduman usab ni Mayor Pabilyaran aga publiko o ang vendors nga dako ang gipagawas nga subsidy sa gobyerno alang sa slaughterhouse aron patuman ang ubos nga bayranan sa pagpaihaw kung itandi sa mga pribadong slaughterhouse. Mas barato ang serbisyo sa dakbayan o kinahanglan ang tanan nga sundon ang mga patakaran alang sa kaluwasan sa pagkaon o mamalitay katropa nga mari.
1: Katropang Jonathan, base sa itong nahinabi manggo dito sa meet vendor katropang Jonathan, hagbay ra dugay ra kay ni nga gireklamo unya marag wala daw ni na requisan.
2: So kini manggod wa ni sama sa giingon katropang Mari ang kantidad manggod an 400 to 500 unya wala siya malakip sa budget karong tuiga. So possible next year na pod katropang Mari kay naman goy kanabitaw na bulan nga diha ta musulod mo kwanta og budget katropang Mari.
1: Ang nahibaw-an nato last murag last year pa ni nga naguba last year pa nga defective nga ang pangutana diha dako og sobra ang ato ang panudlanan sa gobyerno, gali nagplano gali nga magtukod diha og bag-o nga infrastruktura, bag-o nga business center nga milyon-milyon ang kantidad, nganong wala na lang pud gibudgetan og appeal, gi-divert dire ang maong budget nga pwede mo ta i-divert sa lain.
2: Dili na naay mga proseso katropang Mari nga dili ato pwede i-divert
1: dili ba kaha katropang Jonathan nahimo ning wala na appeal tungod kay naulahi og request o wala ni na report dayon.
2: Oh, kana. Moray dool nga tinuod katropang Mari.
1: Kay kung ang problema katropang Jonathan paita ag pundo nga 400 to 500,000. How come nga dili mapunduhan nga naa may sobra nga ingon ta nga dili pwede i-divert pero nahitabo nakita namang yun kay kagahapon gi-anunsyo man atol sa zoning nga dunay bag-o nga ipatukod nga infrastructure diya sa Kasisang worth million.
2: Kana infrastructure nga itukod sa Kasisang atong mga Mari. Mauna ang giingon ni Mayor Pabilyaran atong nakalabay nga gisikutan dito nga doon ang event diya sa may barangay Lagitas kana itong sports complex. Daano na nakaplano katropang Mari. Mauna sa mga plano na siya katropang Mari. Siparit ang plano sa budget. Siparit na siya.
1: So kana nga kwarta nga gamiton is dili na katong na-save or na katong na-save gikan sa mga biddings? Dili na mao?
2: Ang kanang para sa
1: Kasisang?
2: Sa Kasisang?
1: Huh?
2: Mauna katropang Mari. Mauna, usa sa mga kwaad o pundo kanang sa Kasisang pagatukuron po, mauna ang kanang na-saving sa toga syudad. Sumulagi, sa gikaingon, ang budget mangod katropang Mari, siya katoy, kausara ka mo proposal budget.
1: So, maulagi, sobra man na sa budget natagaan man gali og budget ang pagtukod og building worth million, nganong kining 400 to 500 pesos, 500,000 pesos, dili matagaan. Ang problema nini, ang pag-report. Nagkulang sa pag-report, naulahi sa pag-report. Ano klaro niya? Kay kumingontang, sunod tuig na po, kay early ang budget. Nganong last year, wala man nina budgetan. Nganong wala man nina report. Wala na budgetan,
2: kay posibleng ang head of department head, ana, or kinsa ba, in charge, wala na report na ito katrupang mari.
1: Oo na, insakto.
2: Ano ba? Kay, kung atumang ko na siyang ipugos karoon o kwan niya, mahulog na insertions katrupang mari sa budget.
1: Dili po na siya pwede.
2: Kurang sa pwede katropa mari.
1: So naagoy, naagoy lapses dere ang ato ang tigdumana. Naagyon.
2: Isa katropa mari. Isa gina nga doon ay lapses ang insert niya.
1: Nasabta na to ang pamahayag ni Mayor nga dili man pwede nga ipamugos na sa slaughter, ibalik na sa tagiyas na nagpahihog baboy or karne na ilahang mga karne kay malugi ang negosyante. Pero ang tanaw na to di manggod kung ang isa ka negosyante ang gipaihaw niya nga baboy, isa ra ka buok. Kung ma-damage pa, so unsa ibaligya niya? So,
2: pero gipaklaro, giklaro man sa mayor na tropang mare nga, tanang mga karne nga damage, kuhaon to, kay dili man puntanan yun nga, napahihal kag baboy, tibok baboy, hindi mo ang naigo yun. Katong naman yun, naigo sa stun gun na tropang mare, tungkol sa bultahe, di man ganyan tala masunog. Katong nga part sa baboy, kuhaon to siya, then timbangon, then minus sa tropang mare, sa nagbibayaran sa pagpayapatan, yung baboy gipayaw, 90 kilos.
1: So, kinsay mo bayad, anak, katropang Jonathan, ang gobyerno?
2: Gobyerno. Ay, dili, ibali, iminus na sa baboy, tan. Imong baboy gipaihaw 90 kilos ang hinlo na natanan. Hinlo. Uy, nakita nimo dito katropang mare nga nasunog man akong karne, sir. Timbangon to nimong sunog. I-minus na ito nimo sa imong bayaran sa 90 kilos katropang mare. Tumor ko bayaran nimo katong clear gig na mahalin nimo diha. Muna ibot pasabot katropang mare kay. Kan mo luoy man po, kung dili ito na inganaon, kung dili inganaon sa
1: sudat. Kay kung ang na-damage is ang pata. Ibutan na nato nga ang pata na damage is 10 kilos. Unya ang pata karon tag ibutan nato tag 300 ang kilo. So ana na 10 kilos times 300. Ana ang bayaran.
2: Dili ko sure kung mauban na ang pamaagi diha.
1: Kay kung kanang pata wala na damage ang 10 kilos nga pata, mabaligya man na sa negosyante tag 300 ang kilo.
2: So, depende na unsay ilang kasabutan diha katropang mare.
1: Sama sa giingon sa katong meat vendor, hassle kayo kay dili ra babuo ang pagbayad nila or pagkuan anam-anam staggered. So kung negosyante ka gagamay, amura kag nagpautang way tubo-tubo.
2: Nakaingon nakuha na ko yung punto katropang mare nganong ingon sa staggered ng paghatag sa bripan. Dengan naman isa duha naman yang baboy nga gipaihaw, daghan man to ibutan, daghan nang yang kuan dito man i-minus ka tropang mare. Oh, dito mo nang stagger siya.
1: Sa duha naman kun yang baboy. Importante nga nakahibalo si Mayor anak ka tropang Jonathan kay hustle siya para sa part sa negosyante kay unta nagabayad may insakto ang atong mga negosyante do ibutang na lang nato, tama atong ingon ni Mayor nga mas barato ang ato ang pagpaihaw sa slaughter, pero dapat magod ang pagpanegosyo, ang pagnegosyo sa mga negosyante, no, pamuhunan diri sa malay-balay, smooth ba? Smooth, dili na malangay.
2: Namang goy mga paghitabo katropang mo rin, hindi po na to hold ang daga sa Operation Truth. Okay ni.
1: Pero kung kaning stand gun o kaning proseso ngayon-anin nga ang mga meat, usahay, di matarong og hiwa, di matarong og ihaw, naay ka ng problema, siguro diya sa nagdumala, ilistan siguro na.
2: Ako mo to ang mga katropang mare nga aduna gay
1: lapses
2: at abi kana labi na sa ihaw ako na may amigo nga nasa slaughter lang ko sa bahay na pita pero na kuan ba na pero ana dala kay kana galing bantay kana mga viral nga lechon na fixing in tunga hawa wala na na ngana ba o dili inong tanan na kabata may ingon nga tanan katropang mare nga aduna mga binuhatan dahil sa slaughter house
1: nalay dili na to itanan
2: Oh, di na to itanan. Nalay mga pipila nga nagay po kinuanggol nga binuhatan nga tropang mare mo na nga say ikaw ya pud kita kias baboy mo reklamo ka makita bagi ani mo reklamo ka.
1: Unya, do na ko nahibaw-an ka tropang Jonathan nga ang inspector daw diha sa slaughter kay dili gabi man ang ihaw, dili daw makitaan diha ka tropang Jonathan.
2: Start na. Kana atong klarohon. Allegation man ka tropang mare so atong ko na kung sa katinod.
1: Daw ha daw. Daw
2: ka na. Katinood. Ang pangutana ni po sa tropang mare, kung adunay daot ang karne, yan ang ipalusot sa inspector.
1: Tinood. Napod na. Kay kung muagig slaughter, naman na scanning diha. So mahibawakan man kung dahil sakit ang hayop or wala.
2: Mura upat pag pasulod si mong baboy, i-check kung pwede ba sa ihawon. Kung hindi pwede ihawon, hagbos bangat.
1: Pero pero klaro man, klaro man ka tropang Jonathan og iangkon man nila nga do na gid sila ka do na sila ka pakyasan sa pag-ihaw tungod kay kuryente ilang gamit niya, dili nila makontrol ang boltahe. Klaro iangkon naman nila. Oh. Ang problema lang diha, ang problema lang diha nganong sobra kalangay, sobra kalangay unya dili ra man namoy allegation, allegation pa kanang bitaw ang pag-ihaw. Naduha ang pinikas katropang Jonathan niya. Imbis nga mabaligya pa nilag belly, dili na mabaligya. Maritaso naman.
2: Wala, sagun na lang pansit.
1: Oh, sagun na lang pansit. Oh, niya. Hassle yun siya para sa mga negosyante. So, unta, kini, matagaan niya aksyon. Pinagi sa XFM, napaabot naman ni Mayor Pabilyaran. Maimbestigahan niya. Kung tinuod man galing ang inspector daw diha, dili mo ito nga sa gabi eh, panahon sa pag-ihaw, di siya makitaan. Aw, dapat ilisdan siguro. Ay!
2: So kana katropa kay depende na no sila kang nga pagabuhaton da katropa ang mare kay kung gala pod permanente ang panghitabo so di pod siya maayo para po sa mga negosyante sa toga syudad sa malay-balay siya maayo so ina uta nga may next year malakit na no sa budget sa
1: to sa dapat dapat this ano na this quarter na dapat mag-propose na sila
2: so kana sakto gid na aljo ka kulangon katropa mare kay kung mas posible to una gay maayo lang si madala pa niya kin ko na kin ingko na sa budget, propose na budget ka tropang mare, wala lakit. Oh. Itong wala, lagi ayom-ayom ka tropang mare.
1: Labon bitaw, mas abtek ang ato ang TMC dahil ka tropang Jonathan.
2: Mas abtek.
1: Kabalo ka nga no?
2: Ano man?
1: Doon na na-speed gano, pagalit na gamit.
2: Doon naman mo may try rad ka tropang mare niya. Kasi, wapay magkuhan ba, wapay mo, mupawit tayo sweet no, kaya mo gamit na itong
1: doon niya. Abtek sila mo request, abtek mo na exacto.
2: Pagi ka na sa CDR? Sa CDR
1: oh,
2: lang
1: sa CDR kwan? Dahito? Oo. Abtake kayo, unya. Huwag pa nila nagamit, unya. Kini nga ito ang slaughter nga imbis gamit kada adlaw. Kabalo na silang defective, huwag pag na requisan.
2: Diyan ka nang slaughter katropang mo, eh. Pinaka kuan gina. Diya ang mga dagkong mall, diya magkuan, diya magpaihaw.
1: Hmm.
2: O diya magpaihaw katropang mo, eh. So daghan siya o customer. Daghan siya customer katropang mo, eh. So I hope nga by next year lang eh, masulbad ang maong reklamo, problema katropang mo eh, sa itong mga kiksunan nga mga negosyante dali sa itong syudad sa Malay-Balay. Eh. Sayang mong pagod.
1: Sayang.
2: Sayang ang karne katropang mo eh. Okay, nagihatang ito.
1: Ang sisihon ra ba sa mamalitay katropang Jonathan ang kanang mga namaligya?
2: O, namaligya. Namaligya og daot. Ano, gina katropang mo eh, namaligya og daot.
1: O niya, nangyawat ra po itawan ang mga namaligya. Sulod gali kong gahapon katropang Jonathan. Tawon sa daghan kis lang nanawag mas daghan pa ang mga tindero tindira diha kaysa sumusulod.
2: So isa po dito pa may nakatik to wala lagi nga gigingon ta nga medyo nagya kamahala no so di po to lagi gi-explain na po sa tuwa nganong kaabot sa punto nga mahal.
1: Wala na to na pangutana si Mayor Anaba sige lang ato nang espesyal og pangutana about aning nagkadaiya nagkadaghan nga mga namaligya og meat sa palibot. Katropang Jonathan nga isa ilang nakita hinungdan nga namingaw ang merkado publiko. Mm-hmm. Oh, ining mahal nilang bayronon sa ilahang renta o sa taxes nila katropang Jonathan, hinungdan nga mas taas po nilang baligya.
2: Ako katropang mare, isa sa nakita nako nganong daghan og itawag ato mag-ihaw sa gawas. Unang-una
1: nawala si Jonathan. Ato ang balikan og tawag mga katropa. Balikan og tawag si katropang Jonathan Soriano.
3: Sorry, outgoing calls from this.
1: Siya manawag, outgoing calls man lagi na. Huwag pa ko ka-load ni mo. Huwag pa kaya po na-loadan po. Katropang Jonathan.
2: Yes, katropang Mare.
1: Go ahead.
2: So, di ako isa sa nakita ng katropang Mare, nganong daghan ang kaihaw sa gawas. Wala, giagi sa slaughter. Giauhag na to at magigsuunan. Nga mag-initiative nga mahiong backyard farming. Ano ba? Nga karon sila, naghang silang binuhi katropang mare, mahal ang palitonon, na barato man ang baligyang baboy sa gawas, kumprahod. So nag-initiative sila nga ihaon na lang katropang mare. Ang nakaproblema lang, gawag iag sa slaughterhouse.
1: So unsa may tubag ana sa LGU?
2: kana antong kana
1: ang ibang tuktan. Ato na tanawon kay di man siguro, di man siguro sayo po dili sala ang pag create og backyard garden farming kay mo man lagi promote gid karon para matabangan ni ato mga kaigsuonan bang aduna sila panginabuhian. Pero dapat dili pod maligsa na usa ka sektor nga tarong pod nga nanginabuhi.
2: Wala lang yun. So, depende na ato pag maray. Kaya sa kalisod sa panahon karon magita, magita o karabit ang pamaagi ba? Nga, maka-negosyo ta, maka-nanggol-danggol na ato pag maray. Kaya, sa kamas, palito nun, di ba ka mo magita o inisitibo diya para mo diskarte dugang income sa mong pamilya niya. Karon, lahok ko lang ihaw karon, bisa ko ay slaughterhouse, social media ang labanan karon. Kinsay mga announcement niya, kinsay magpalit ang baboy, 250 lang kilo, buhay location.
1: O day, ganong nagasto pa mag-minilyon na pahimo o bagong merkado publiko?
2: O ka na may angay makontrol katropang mare ang kineng ihaw. Lagi po, sa garaan niya, katropang mare, ginagmay na po nila, pero naapiktuhan na ang uban po.
1: Mapiktuhan, kay kanang ginagmay. Like what we encountered diya sa mid-section, ang iyang ginaihaw kada adlaw, isa, duha. O kana siya nga kapasidad, ginaihaw po na sa kanang gawas. Lagi, ang problema, wa ni agi o ganang kuan, slaughter.
2: So, kara, ipindi na, sila ka nga buhat po sa tas gobyerno na katrupag mo rin.
1: Interview hey. Na to ang in-charge, ana, si kinsa ang ways and means na to, ana?
2: Sa, si ano, ang in-charge to sa committee, si Manoy Ligaspi, katrupag mo rin.
1: Ato na ischedule si Manoy Ligaspi kay parang isa sa pinasang reklamo ng anong gitugutan daw ni Councilor Manoy Ligaspi kining mga dagang ihaw-ihaw.
2: Tay sigara sa unang lima ra mato katropa ko bare so
1: karon daw naabot og 50 sayo nang kana.
2: Okay ra mo gud hapon katropa mare. Example ako tindahan sa San Jose. Mamaligya kong carving baboy. Kung giagi lang nako sa slaughterhouse.
1: Kung giagi og slaughterhouse katropa ng Jonathan, giagi og slaughterhouse unya kanang same proseso pud ba? Ang sa namaligya magud sa merkado, ang ilahang manggong business or ang ilahang business permit nakadepende kung pila ka kilo ilang na dispose, so which is lamang gid ang nasa gawas kay dili man ma-monitor. Wa man sila wala man sila business permit nga bayad ingon ana unya unta dili kompetensyahan ang presyo.
2: Kung naka barangay lead bill katropang magdepende mo kuna naka sa market gobyerno ang imong gi abangan nga stall. Separate gina siya og Byron diya sa gawas kay ako eh pres nako nalagi ko tindahan diri sa San Jose. Nang abang ko diri private man eh. Pero di ag nako business permit yung negosyo man ko.
1: Negosyo lagi pero dili siya pareha sa merkado publiko nga ang imuhang pila ka kilong gigawas diya sa slaughter i-report sa SIDMO kay mao puy basihan sa ilang business permit mao na nga ang ilang business permit tag 80,000 to 300,000.
2: Pero under man pud good sila diha katropang mali sa SIDMO. Separate man diri sa gawas. Barangay Libre man.
1: Mauna kung inana ang policy katropang Jonathan nga di gini masulbad sa to ang lokal nga panggamhanan na mahitabo nini. Kada mga namaligya diya sa merkado, dili na sila mo respeto sa policy, mugawas na po na sila.
2: Depende na rin na kung siya gusto siya magtukol sa Nusik. Kaya kung ako, taga sa Nusik ko, madtuk merkado na may card reader niya. Mamaon ang presyo, mutubil pa ko. Masyerte, madakpar mo team siya diya, huwag helmet. Dari lang ko sa Nusik.
1: Muna may tabo ka ng mga namaligya ay diya sa gawas, maghimo na lang na sila o palingki-palingki po sa gawas, mangita na silang area.
2: Okay, ito ang proses sa barangay, God. O, parang sige, mag-iha po na hitabo sa Valencia, katupang maringa. Ang mga tao sa Batangan, di na maadto sa sindrong bahin para maligya, umupalit o gulay, isda, unsa po na diha. Tungkol kinat na na itong barangay Batangan, katupang maringa, market diha. So, ano na kung yun sa napagkuhan sa economic enterprise nga, so, ka-income mo dyan sa barangay,
1: Pero makita na to ilahang competition dito katropang Jonathan healthy man kayo kay ang ilahang merkado publiko puno man kayo pod.
2: Yes, katinod na katropang marinahan ay gapon lahat dito. Ang ilang reklamo sa Valencia, kana lang farmers market na siga tulo.
1: Siga si kanang hinay ang aksyon.
2: Mas patahalin dito, hinay aksyon kung ay reklamo. Moro na dito. So wala katropang So muna ka tropag Maria to ga report ka gid ta palabi og lapas kay narabay mo sunod pa ang mga programa. So to mga tropa ya nauta by next year no ma malakip sa budget kini nga yung karon sa pipila ka mga vendors nga dunay kadaot nga karne nga ilang magkuha dito sa pero human na lagi nga dunay daot ang standgan mga katropa. So karon mga suking tigpaminaw, this is kog karne kay mahal kayo. kanutan sa tapos sigulan niya pong karne. O na nga, ganun na to, ang Santon Plus Gold. Kaya kining tambal at abang ni nga produkto para sa high blood, diabetes, bukul-bukul sa suso, guiter, guban pa. Ngayon din sa gawas nga bahin, katropang Jonathan Lee Soriano sa programa Gabullseye. Live report.
1: Kaya salamat katropang Jonathan Soriano sa imuhang report.
4: Bullseye!
1: Well, sa panghitabo katropa nga dili maayo, nalipay usab kita mga katropa tungod kay napabot sa atong amahan sa lokal nga panggamhanan mga katropa sa syudad sa Malaybalay. Ang problema mulo mga katropa sa atong mga vendors sa merkado publiko sa Malaybalay. No, matagaan og aksyon, makorek kung sa'y dapat i-correct. No? Pasinsyahay sa mga maligsan ng mga ahensya sa gobyerno no, niini atong mga hisgutanan kay... Mundo na mga lapses, dawato na to aron nga makorek. Dili ta mga suko ha kay gahilas-hilas lang, gayaw-yaw lang, wa na sayo da. Ingon man nga gobyerno man ta kinahanglan ma-provide ginato ngadto sa to ang mga constituents, dili ba ka sa to ang mga negosyante diha nga under sa inyong departamento ang angay para kanila. Gobyerno ang nga pa. Gobyerno nagali na, di ta mag-expect nga ingon ana ang kapalpakan mga katropa kay kung private man na makasabuta kay siyempre pag private na manggod mga katropa mangita pa taog pundong ahata manguha ani manghulam og kwarta o ang sa gobyerno manggod katropa ang pag-request og ang pagpundo na lang manggod ang kulang diha so kung busy siguro kayo sila mo nang wa na pahibalo dayon kay matod pas to na hinabi diha mga katropa hagbay taw taod last year pa na katropa ang problema. Oh, nya 2026 naman ta karon hinapos naman sya naman ug pa na budgetan diha. Di ba? Oh, ang paglihok lagi ang pagpangusog mga katropa. Wala man goy makorek mga katropa kung wa poy mo sumbong. Oh, unya kung gisumbong na wa dili po na matagaan og action kung wa poy mo maningkamot gyud nga mapaabot gina des kay tasan mga katropa. Mayong buntag diya kay Tristan Yate Gulay. Ay tanaw sa ito ang programa. Mami Josie Tinabunan, good morning. Fourth week libur, mayong buntag. Sa ito ang mga katropa diya ka nagtanaw sa ito ang programa. Pinagi sa Facebook Live, good morning kaninyong tanan. O, pasensya katropa kay medyo dugay ta nakasulod. Kaya nag-brown out ka ganina. What's new? Anong bago? Unsay bago? Brown out is life mga katropa. At ang oras, alas 8:37 na sa buntag. Katropa, himo ang partner sa imong pagtrabaho, katropa, ang premium D3 capsule. Aron katropa, nga dili kadaling kapuyon tungod katropa sa ingredients nini nga vitamin D3 nga makatabang aron malig-on imong kabukugan ug imong kaunuran mga katropa. Plus, ang atong premium D3 capsule katropa gama sa virgin coconut oil na pamatud-an katropa nga pwedeng batukan ang makamatay nga mga sakit sama sa COVID-19 impacts o Nipah virus mga katropa. Premium D3 capsule. Doon na po tayo premium D3 coffee mix sa mga katropa nga ang pangpatamis o sweetener katropa. Gama sa stevia, busa, safe kini alang sa itong makaisunan nga doon ay diabetes. Katropa, dili kita sa mga balita nga itong nakalapa. Sulod sa 24 oras. XFM Report. Balay gidaro sa truck tulo angol ang kompleto nga detalye pinagi ni katropa nga Jao Pagutayaw sa XFM Bukid noon. XFM
5: Report. Angol ang tulo ka individual human gidaro sa truck ang usa ka balay sa bypass road Dipo Landing Purok 17 Barangay Kasisang Malaybalay City Bukidnon pasado alas 4 sa hapon adlaw Miyerkules September 16 2026. Sa investigasyon sa kapulisan nasayran nga ang truck puno sa kargang mga ceramic tiles gikan sa Cagayan de Oro padulong unta sa Malaybalay City proper samtang nagsubay ang truck duol sa usa ka intersection kalit nga nakasinati og mechanical brake malfunction ang sakyanan. Tungod nini nawad-an sa control sa monobila ang driver hinungdan nga nabanggaan niini ang usa ka babaeng nagbarog daplin sa kalsada ingon sa pagkadaro sa balay. Tungod sa kakusog sa impact dako ang danyos nga naangkon sa balay og simentadong koral human nadasmagan og natuwad ang truck sa maong barrier. Ang insidente ni resulta sa pagkaangol sa driver truck helper og 55 anyos nga babae nga residente sa maong dapit og daling gidala sa tambalanan alang sa medikasyon. Gikaingong nakainom og agwa di pataranta ang driver sa truck sa Cagayan de Oro City. Hisayran nga ang maong lugar ikatulo na beses nga adunay na disgrasya ug ikatulo na usab ka beses nga nadaro sa truck ang maong balay. Mga katropa, para healthy to everyday mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, narukad dili sa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM
1: Report. Dahil salamat katropa nga Jao Pagutayaw sa imong nga report. lagi mo inom lagi mga katropa kung mag-drive. Naka-drive ka pa huway, di magpabuyag. Ako pa nimo, tanggalan kung lisensya ka. Tanggalan pag-itrabaho. Dako kay na imuhang gidala nga sakyanan o niya pagkauman ang imuhang sakay, imo karga diha, bungkat pagid kaayo. Taon, pasanuuya sa imuhang na-damage diha. Pinindisgrasya kat nakasagaran mga katropa, ang hinungdan ini kanang nga pagpabaya ba, pagpasagad sa driver. Tarunga in taon. Labi na nahibawaan nga murag nakamamam ka, murag lang kadi man ta doktor. Nakainom ka diha o gilimnong makahubog. Pagtarong gid diha. XFM Report. Doktor, may barog nga dili iyahang anak ang gibuntis. Sa 19 anyos nga naka-ismiring hoy, dinitest mga katropa, ginahulat. Dito ni mga katropa sa Samuel Engenson. At ang hipawon katropa ang detalye, pinagi ni katropa nga Philip Olegario. XFM
4: Report. Ginahulat lang sa NBA Sardo ko National Bureau of Investigation Sarangani District Office ang resulta sa DNA test nga gibuhat sa 5 kabulan nga bata aron masayran kung amahan ba gayon ini ang government employee nga nagpadakop sa 19 anyos nga inahan sa maong bata tungod sa pag-blackmail o pagpagilkil. Kahibaluan nga sikop sa NBI ang nasampit ka 19 anyos ka estudyante ni nakalabayng alas 6 sa hapon tungod sa pagsupak sa kasong RA 293 sa Revised Penal Code kon robbery with intimidation in relation to cybercrime law. Human gi-blackmail ang government employee nga itugan sa mga tagas nga opisyal sa gobyerno ang mga binuhatan o galing dili buhatag og kwarta sa estudyante. Unang gibutyag sa NBI Sardo nga nabuntis ang 19 anyos human makig-espereng hoy sa doktor nga government employee nga iyahalang nailhan online. Apan mibarong ang doktor nga dili niya kinianak tungod sa sagunson nga pagpangayo kaniyang kwarta nga miabot na og 600,000 pesos dungan ang bahad. Ang pagpanghadlok nga ipa-abort na lang sa babae ang bata og ang 6 kabulan sukad sila nga nag-ilhanay og nabuntis ang babae. Sa pahayag ni Atty. Noel Morales, head agent sa NBI Sardo, magpadayon ang kaso bisan mapamatud-an nga iyahagay kining anak depende sa desisyon sa reklamante. Apan giabisuhan kini nga sustentuhan na lang ang bata. Sa pagkakaroon nagpabiling balhog sa female center sa NBI, ang dinakpang babae. Mga katropa, priority ba ang healthy body? Dapat andam termi. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News. XFM
1: Report. Kaluoy po na ng 19 anyos mga katropa. Doktor, di ay ang allegedly amahan? Lagi na, pahinomdom na to. Kung makipag-ismiring hoy man galing mo diha. Siguraduho ninyo katropa nga kanayon pakikilawas diha. Doon na paghigugma, doon na love. Dili ka ismiring hoy lang at tilaw-tilaw lang. Oh, kay basin ikaw, 19 anyos ka, nadala ka lang sa pasali kay doktor na. O niya, ang pauta na diha, o kaninga doktor, ulitaw ba niyo, minyo, sab? Amo, siguro nga, gibaligtad na lang ka ane. Nibawaan pa na ngayon na niya, imudangatan diha, day, may paimu na lang nagikasuhan o grape. Kaniyan to. Ah, may paimu na lang nagiunhan. Nasaya nga yun. Ah, kanipong doktora po ni, mura po doon, mura guway, sala. Ito, makita na to ang status niya ba, doktor, but pasabot, professional na, taas nagpangidaron, taas siya kaalam, versus aning 19 anyos katropa nga iyahang nakarelasyon nga ang huna-huna lang siguro is maproteksyonan ang iyang anak, matagahan og nindot nga kaugmaon niya, tanawon niya, doktor man, inaman ni kwarta, hala, mangayo po niya ang doktor, sipog hatag, and hadlock po siguro nga blackmail. Muna nga niabot sa ingon anak. Sayang ni 19 anyos katropa nga babae, way nakatambag anig tarong, kung siya mayong buhaton. Naunhan pa hinuon siya mga katropa. Naunhan pa hinuon ang 19 anyos nga unta para siyang anak naman ang iyahang purpose. What if mahibawan katropa nga iyahang gining anak base sa DNA, pwede siguro mo counter file o kaso siguro ang 19 anyos ani? Ha? Kay ikaw babayi, dili man unta kinahanglan nga magpakiluoy pa ka dito sa lalaki para lang suportahan ang imong anak. Obligasyon man na sa amahan. Obligasyon man na. Niya sa ingon anang, ikaw pang naulawan, ikaw ang napreso. Muraga, angay siguro nga mo-file po kang kaso ani pagkahuman. Ako lagi ingin na yun lagi. Tinga mag... Dila rin, way labod, siguro ba? Pulbangin ako ni Kaldiro eh. Lucky, Human ka di amo patong diha, doktor ka pa naman. Human ka mo patong, di ka magpakalalaki. Mayroon ka kadili, imuha. Mao man ay sakit sa mga lalaki. Pag human di kang maitahan diha, paminaw mo babae. Human gali kang maitahan diha sa lalaki nga way puangod. Pag muburos gali ka diha, sagad, i-deny nagid ka. Di nagid ka panagutan. Labi na kung minyo na imong karelasyon.
6: Bullseye! XFM Report.
1: Mga katropa, Vow Ash Desk Officers, gitunan ang case handling records management. Ang detalye, mga katropa, pinagi ni Grazel Frances Libertad Adviento sa PIA Bukidnon.
6: XFM Report.
7: Gipahigayon sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang proper case handling and records management. Seminar workshop for violence against women and anti-sexual harassment task officers ni adtong September 1 hangtod 2 tuig 2026 sa Mingkay, Initao, Misamis Oriental. Gitambungan kini sa 33 ka desk officers aron mapalambo ang ilang kahibalo ug kahana sa hustong pagdumala sa mga kaso, dokumentasyon, records management ug paghatag sa tukmong serbisyo sa mga kliyente. Pinaagi sa mga discussions, interactive sessions, practical exercises o pag-ambit sa mga kasinatian, gipaligon ang ilang kapasidad aron hapsay ang pagtubag sa mga kaso sa violence against women o anti-sexual harassment. Gipanguluhan ang kalihukan ni City Social Welfare and Development Officer Ivy Amor Urbina. Samtang gipasalamatan sa CSWDO ang suporta ni Malaybalay City Mayor J. Warren Pabilyaran sa mga programang nagpaligon sa serbisyo alang sa mga biktima sa gender-based violence. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Grizel Frances Labada Adviento sa Philippine Information Agency Bukidnon.
6: XFM Report.
1: Daghang salamat sa katropa Grizel Frances Labada Adviento gikan mga katropa sa Philippine Information Agency Bukidnon.
6: Bullseye!
1: 8:47 atong oras, mga katropa. Bueno, dirita sa toang gagamay nga nabiling oras sa toang topiko, mga katropa, karong kabuntagon. Atong kumustahon, mga katropa, mga panghitabo, mga katropa, sa gipahigayon nga ika-26 day, mga katropa, no, sa impeachment trial ni VP Sara. Diin na, mga katropa, giimbitahan, mga katropa, ni Senador Chase Escudero, mga katropa, ang kanhi, mga kanhi nga mga huwes, mga katropa, no, mga retired mga katropa nga mga huwes, aron katropa nga mo pa ambit usab sa ilahang kahibalo. Kay init nga diskusyon karon sa Senado, mga katropa, ang kining debatihan nila sa 2/3 of votes, katropa, 2/3 of number of senators nga mahimo, katropa, ang basihan alang sa pagboto, katropa, sa impeachment ni Sara Duterte. Diba, September abya to taman, mga katropa, hapit na. Two-thirds, mga katropa. So sa 24 ka senador, kinahalan doon ay 16 votes, katropa, to oust or para tanggalon sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Unya, siyempre, naguol ang majority karon, mga katropa, kaya ang ilang ihap, 15 na lang sila kabuok. Unya, dili man tanan diha, mga katropa, nasayon sila nga dili tanan diha uyon nga tanggalon si VP Sara. So kini mga animalis nga dagko. Nangita sila og kanang nga pamaagi, mga katropa, nga ilahan na pong sungayon, mga katropa, og ilahang tuiso na pod ang 1987 Philippine Constitution.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Muna ilang gusto karon, mga katropa? Gusto nila, katropa, nga paubusan, katropa, ang number of counts or votes, katropa, para ma-impeach si Duterte. Gusto nila himoong 14, 13, 12, 10. Hala, sige, inyuhan na lang masunod, tanan niya. Inyuhan na lang masunod. Nitambong, mga katropa, si ex-Chief Justice Hilario Davide Jr. Unya, mga katropa, naapod si ex-Chief Justice Artemio Panganiban, si ex-Justice Renato Puno, o si ex-Associate Justice Adolfo Asusina, mga katropa. Noong gagisgutan, katropa, ang isyo, may tungkol sa Article 4, Section 3 sa Konstitusyon, katropa, nga nag-ingon nga 2/3 of all members of the Senate, 2/3, katropa, sa tanang miyembro daw sa Senado o mga senador, katropa, ang kinahanglan para makonvict mga katropa si Vice President Sara Duterte. Subot pa sabot, sa 24 ka mga senador, 16 votes katropa ang kinahanglan nun. Pero karon, doon ay 4 ka mga senador katropa ang tuwa. Tuwa mga katropa na priso, na detain tungod sa plunder cases o naapay nagtago mga katropa. So dili na yun mainsakto nga 16 votes sa mga katropa. O dili na insakto nga 24 ang mga senador. Apan katropa, no? Ang gusto mga katropa sa majority, kung pila ang nabilin, sila ang mubutar. Kung pila ang nabilin ng mga senador katropa, maunay ilahang basihan sa 2/3 mga katropa. Uy, ingon ana di ay. But pasabot, kung 20 ka senador ang nabilin mga katropa, kanang 2/3 ana, mao dapat ang dawaton lang vote sa mga katropa. Pero doon naman tayo constitution mga katropa. Nakabutang man dito sa Article 4, Section 3, katropa, sa ito ang Philippine Constitution, mga katropa, nga 2/3 of 24 senators, katropa. 24, mga katropa, all members of Senate, katropa. So, kining upat nga nawala nga senador, para sa kahibawo sa tanan, senador, pagihapon ni sila. Wak manin sila namatay. Wa po ni sila mga katropa natanggal pagkasinador, o wala po ni sila napildi sa election pagkasinador. Nangapriso raman ni sila, unya ang ilang pagkapriso katropa. Kabalo man ka, bisag napriso na ka katropa, you are not guilty unless proven, you are innocent unless proven guilty. Mauman ang mga katropa, kay dato man ni sila, kay kung pobrita, you are guilty unless proven innocent. Baliktad. Kaya dato man eh, so you are innocent unless proven guilty. Mao magina sa itong bata. So di pa ginato matawag katropa nga convicted ni sila o dili ni sila mga kriminal pa. Kaya nagpadayon pa or nag-undergo pa ni sila katropa o ga-hearing or pagtupag-dungog sa ilang kaso. Sama ra guna ni Martin Romualdez, bisag daghan ang witness katropa o nasayod ta nga dunay mga malita-malita. Ha? Inosente paghapon siya niini. Inosenteng dagway sa kurumaw. So, ang tulo ka mga ex-judges katropa or ex mga huwes nga gimbitahan, uyon sila katropa sa kaning gusto nga mahitabo sa majority nga kung kinsa lang to ang present katropa nga mga senador, dito kuhaon ang 2/3. Apan katropa, si Azucena katropa niingon nga dapat sustain gid or magpabilin ang 16 votes, 2/3 of 24 senators mga katropa, matod niya. Mauna iyang ipanindigan. Doon na tayo, Kuandre. Para masabtan yun ninyo mga katropa, doon ay pangutana si Senador Lacson. Ready na katropa nga, Rostom? Doon ay pangutana mga katropa si Senador Lacson mga katropa. Gitubag kini mga katropa ni Azucena. Gitubag. Ato nga ning paminangon kay para makaingon mo nga kini ato ang ipag-istorya katropa. Di ni buot na doon na fermented drink. May mantag dili pares ni Auntie Claire. Ito tinubuan ni Auntie Claire. Doon na ebidensya fermented. Dapat to na gina siya attachment diha mga katropa. No? Kina? Okay. Ato paminawon katropa. Paminaw gin mo.
8: Dumalo ang isang senator judge sa halos buong paglilitis bago po siya makaboto.
9: Kailangan po siguro liwanagin natin kung ang pinag-uusapan natin ay karapatan bumoto. Kung habang siya ay nananatiling miyembro ng Senado, kasama pa rin siya sa pagbilang ng 2/3 sa threshold. The inclusion of that person in computing the 2/3, yes, as long as he is a member of the Senate, he has to be included in the 2/3 denominator. The only exception is if he dies, if he is removed from office, or if he resigns, no more. So right now, no one is dead. No one has resigned. No one has been removed. So you are 24. So 24 is the denominator. Supposing, God forbid, one is removed, or one resigns, or one
8: incapacitated,
9: dies, then the denominator becomes 23. That's why we did not put 16, because 16 is not always two-thirds. Two-thirds of the members, not the membership, the members. So there are 12 members. If there are only 20 members, then two-thirds of 20. That is what the Constitution means in my view.
8: Salamat po, no? Kaya ko po ito naitanong. Because the next question is, how do we prevent both sabotage and manipulation doon sa pagbilang ng numero, no? In fact, every start of the impeachment trial, mayroong roll call, kasama pa rin po sa roll call. Yung mga kasamahan po namin, maaaring wala po dito o maaaring legally detained. Justice Ascuna, ano po kayang neutral rule ayon sa ating saligang batas ang po pwede po nating maging preventive measure para mapigilan yung binabanggit po nating whether sabotaging or manipulating the numbers? Example po, kung laging 24 ang denominator, maaaring gawing veto ang pagtatago. Pagtatangging manumpa o sasadyain po na lumiban dito sa bulwagang ito. Pero kung bawat absence naman po ay otomatikong magpapababa sa bilang, maaari naman pong lumikha ng artificial majority sa pamamagitan ng pag-exclude sa mga tutol. So, paano po? Meron po bang neutral rule according to our constitution that would prevent these things to happen, sir?
10: Kindly wind up, Senator.
8: Yes, I'm winding up, sir, presiding officer. Thank you. Justice Ascuna.
9: sa palagay ko po, may mga ilang hakbang na maaaring gawin ng Senado upang mapigilan itong sitwasyon na, for example, you have 3 or 4 are being detained for some kind of charges and not able to participate in the proceedings while remaining senators. So counted sila sa threshold, ngunit hindi sila makaboto. One way of remedying that is to pass a law saying that anybody, any senator who is detained may still participate in the proceedings, may be allowed to participate. Right now, there's no law prohibiting them from participating, but it's the Sandigan Bayan does not allow them to come participate. So pass a law saying that the person who was obliged to attend the impeachment proceedings must be allowed to attend.
1: Mauto mga katropang statement. Sayang lang mga katropa, wala tayong igong oras. So klaro, tataw ka ito mga katropa. So klaro yun nga, ang gusto lang yun katropa sa majority karon nga to isun mga katropa, nga to ang konstitusyon, nga nakabutang dito nga 2/3 of the elected, all members of the Senate, which is 24 katropa, no, ang gitagaan o katungod katropa alang sa pagbutar. Unless walay namatay, walay ni-resign o walay napildi diha. 2/3 gyapon sa 24 mga katropa ang masunod kana naana sa batas. Unya tama to yang istorya, sa pool silang tanan dito. Kung gusto man dai mo nga usubon ninyo ang konstitusyon, pagpasa mo og balaod. Pagpasa mo og balaod ha, dili kay diretsuhon na lang ninyo dan ha nga inyong butaran nga ha, magbuhat-buhat mo diha og kaugalingon diha nga nomination diha nga usbon ninyo ang konstitusyon. Di ba? Mas maayo ra gyud ni mga katropa nga do na gyud mga banggiitan katropa nga gi-invite si Chase Escudero mga katropa. Maayo ra gyud ni mga katropa. Hoy, wala ko igong oras. Sa Monday na lang ta mag-raffle mga katropa. Maayo buntag diha kay Alex Olivares, Francisco Ali Morin. Salamat kayo katropa sa imong sa inyong pag subaybay sa tuang programa. No, pinato ni tiwason sunod adlaw mga katropa or sa Monday ang ato ang topic ko mga katropa kay interesting kayo ni. Atong oras katropa alas 8:59 di ko pwede mang lapas kay doon na tayo musunod nga tuluman nun gikan sa Provincial Government of Bukidnon mga katropa. Salamat kayo ha sa inyong pag-uban kay nako sunod sa isa ka oras mga katropa sa ito ang programa nga Bullseye. Ako si katropa nga Mariko Dino usa ka babae pandili babae lang kini ang programang Bullseye mga katropa. Bullseye.
11: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa,
10: exciting dito.

0: sumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
1: Sa probinsya.
0: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo o makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page o YouTube channel.
1: Kalihukan sa probinsya.
0: Kamo among nakauban sa matag istorya, matag diskusyon o matag panaw padulong sa mas malinawon, mas luwas o mas lig-on nga komunidad. Karon nga episode, atong hisgutan ang simple nga pagsugod sa usa ka army unit, iyahang mga best practices and accomplishments, and syempre imposible ug wala sila'y na-encounter nga setbacks, mga hagit, ug unsa pang ilahang mga panglantaw para sa umaabot. Kay ang kalinaw, dili trabaho sa usa ka tawo lang, o usa ka ahensya o opisina, apan kini usa ka buluhaton nga nagkinahanglan sa panaghiusa sa kinatibuk-an. Karon sa Bukidnon, makita nato ang importansya sa koordinasyon, pagtinabangay o panaghiusa. Koordinasyon nga gihimo tali sa local governments, government agencies o sa mga stakeholders and of course ato ang communities. Bag-o lang nato nabati sa mga radyo o nakita sa TV, even sa social media ang nakab-ot sa 4th Infantry Division, sa 403rd Brigade and of course sa 8th Infantry Dependable Battalion. Og karon swerte kayo kita kay taliwala sa engkabisi, atong kauban ang usa sa mga nagunang tao nga anaa sa front line ni ini nga mga paningkamot sa lalawigan. Atong kauban karon ang commanding officer sa 8th Infantry Dependable Battalion, Lieutenant Colonel George R. Halyurina. Sir, good day and welcome to KSP.
2: Mayong buntag, Madam Fredeline, and sa tanang mga tigpaminaw nato, sa tanang mga kaigsoonan nato diri sa Bukidnon, mayong buntag sa atong tanan. And I am very privileged, ma'am, that ang 8th Infantry Battalion ay isa sa mga inallocate mo ng time para sa atong programa sa kalihukan sa probinsya ng Bukidnon.
0: Alright, deserve rapod kayo, sir, nga usa ka sa amuang mahimong guest sa KSP. Kay unya atong hisgutan kung unsang ilhang mga accomplishments na nahatag para sa ato ang pinalanggang lalawigan sa Bukidnon. Sir, para sa uban atong tigpaminaw tingali, gamay pa kay sila ka ng kasayuran kung unsa gyud ni si 8th Infantry Dependable Battalion. Agi og pagpasabot kanila, sir, unsa gyud ang 8IB kung unsang ilhang role dinhi sa Bukidnon?
2: Unang-una, ma'am, siguro I'll give a background. Ang 8th Infantry Battalion was activated last July 1, 1973 in Fort Magsaysay, Nueva Ecija. And then thereafter, numerous assignments ang pinuntahan ng 8th Infantry Battalion, but mostly dito sa Mindanao. When I was assigned here in 2005, ang 8th Infantry Battalion was already here in Bukidnon.
0: Okay.
2: We were stationed in Maramag. Poblacion Maramag. We were
0: I
2: there.
0: Knew that.
2: So, we were covering the whole province of Bukidnon and from there, naging partner na ang 8IB at saka ng probinsya ng Bukidnon.
0: Okay.
2: That time.
0: So agyog ka ng simple nga pagpasabot sa ato ang mga listeners and viewers, sir. So unsaon nimo pag-describe ang papel sa 8IB nga dili lang siya usa ka combatant unit apan usa ka partner sa gobyerno o komunidad sa pagpalig-on sa atong gilantaw o gitinguha nga kalinaw.
2: Unang-una, ang RB units na like for 8IB, ang mission talaga is to run after the remnants of this the members of the North Central Regional Party Committee, Mindanao Committee, NCMRC, led by Reda. But beyond that combat operations, of course, ang 8IB ay partner ng ating LGU pagdating sa peace building. Kasi alam natin that the military cannot solve the problem on insurgency alone. And at the same time, the LGU cannot solve if threatened yung area kung saan magdi-deliver
0: yung... Nagkinahanglan yun sila.
2: Kailangan tandem tayo. Tandem ang LGU. In fact, it's not only LGU and the Army. It's a whole-of-nation approach.
0: Okay.

0: That's why napaka-importante yung collaboration between the LGU, the Army, the other stakeholders, the different government agencies. Dapat magtinabangay kita in order for us to deliver yung atong gina-achieve, gustong ma-achieve na peace and development dito okay. sa atong probinsya.
1: Kanunay nato madunggan, sir, ang word nga whole of nation approach. Unsa gyud ang ihang boat ipasabot ni ini kung naa nata sa ground level?
0: Ang pasabot ana is that we need to help each other okay. to solve the problem on insurgency. Hindi makaya ng military alone, even if ang army ma-neutralize nato tanan ang mga armadong ano grupo.
1: Mm-mm.
0: But ang LGU hindi nyo ma-solve kung ano man yung mga issues na gina-raise nila. Those are the primary issues like injustice, like land conflict,
1: poverty.
0: Kung hindi yan ma-solve ng ating LGU, walang ano useless yung pag-neutralize natin ng ano ng armed group kasi marami pa rin sa kanila ang later on mag-emerge at mag-join sa kalihukan, magre-rebel against the government.
1: Uh-uh.
0: So very important na ang LGU after natin ma-deliver yung peaceful na area, dapat papasok talaga ang LGU kaagad. It should be the government that will be felt by the people. Sila okay. dapat yung nandun at nakikita ng mga tao.
1: Sa partnership between the provincial government of Bukidnon, sir, unsa ang imong nakita nga pinaka-importante nga contribution sa pangagamhan ng provincial sa kampanya batok sa insurhensiya?
0: Dito sa probinsya ng Bukidnon, ang army ay very much lucky.
1: Uh-uh.
0: It is because ang province of Bukidnon is the one leading our insurgency campaign. Sa tinood lang, napaka-supportive ang ating probinsya sa Bukidnon. Sa programming pa lang ng ating PAPSA plan, talagang ibinigay na sa atin ni Governor Rogelio Roque ang kailangan natin, ang kinailangan natin to support us in order to ma-neutralize, ma-achieve natin yung mission namin to neutralize the NCMRC. Marami na tayong programa na tandem tayo with the governor, okay. Nandyan yung mga servisyo.
1: Social services.
0: Social services natin.
1: Sa infrastructure.
0: Infrastructure. Talagang
1: sa education.
0: Talagang very supportive. Like for example, yung ating mga programs on yung nabanggit ko, education. Sa tulong po ng programming natin ng PAPS, yung mga ADAPA school program natin, doon sa mga nangangailangan kasi pinipili natin kung sino yung bibigyan. Particular tayo doon sa kung sino yung mga kailangang bigyan ng support.
1: Oh, yeah.
0: Meron tayong, marami tayong programs na na-execute. It's because of the active support from the province of Bukidnon.
1: So dili lang ni siya suporta nga gihatag sa provincial government sa ato ang 8th Infantry Battalion. Tanang operating units, operating control units under 8th IB, under
0: 403rd Brigade.
1: 403rd Brigade, yes. And then sa Napoy, sa, di ba na area 10-3rd, sa 10ID?
0: 10-3rd Brigade.
1: Oo, and then,
0: kasi dito sa Bukidnon,
1: Daghan.
0: We have 5 battalions.
1: Mm.
0: We have the 89th Infantry Battalion under the 10th Infantry Division yon. And then in the northern side ng Bukidnon, we have the 1st SF Battalion, 88 IB, 8 IB, 26 IB.
1: Oh, so daghan kayo ni sila nga gisuportahan sa ato ang provincial government. Dili lang kasundaluhan, apil lang ato ang kapulisan. So ingon ana ka supportive ang ato ang provincial government sa ato ang men and uniform sa pag-implementa sa ilahang mga mandato sa ato ang kagamhanan. So sir, ang kining na suporta na nakuha ninyo sa provincial government, asa gina ninyo siya particular nga ginagamit? Like atong sa mga, I think, na 3 million each unit nga ginahatag mga unit.
0: Yes. Ang among gihimo sa 8th Infantry Battalion, nag-allocate kami talaga ng funds to support our focused military operations.
1: Okay.
0: Kasi ang pinaka mission namin, our priority is we have to erase first yung armed group.
1: Mm-mm.
0: So that tayo later on when we go in the far-flung areas, we can ensure na secure tayo. Kasi habang nandyan sila, it's either ang ating mga LGU ang natetreaten or the community itself ang natetreaten. So we have to remove first yung mga armed groups. That's
1: yes.
0: why dun sa budget na binigay sa atin, we allocated support for the sustained conduct of focused military operations. Mm-hmm. That's why even nung nag-upo ako, dire-diretso na ang ating combat operations. We started here in Saldab area. Even doon sa boundary natin with Agusan del Sur, dinala ko lahat ang aking
1: tropa
0: doon. And of course, I cannot move kung without the support of the LGU Bukidnon. I cannot sustain yung aming operations without the support of province of Bukidnon.
1: Led by Governor Rogelio Neil P. Roque. So, sir, dili na to kalimtan ng uban pa nga mga ahensya, mga opisina nga nahimong kapartner ninyo sa field. Kinsa ni sila, sir, gun sa ilahang role?
0: Nagantay mga halos lahat dahil very active ang ating Bukidnon Eclipse. Led by, of course, our governor, Rogelio Roque.
1: Provincial Eclipse, oo.
0: Yes, nandyan yung ating PSWD, nandyan yung ating DLG Bukidnon, nandyan yung TESDA. Itong mga to kasama natin always kapag nag-work tayo. Like for example, itong Pamana project natin that is intended for our people's organization. Kasama natin to sila lahat to deliver itong livelihood para ma-ensure natin, ma-sustain natin yung people's organization that is helping us in running after the armed group. Andyan din yung like for example our ADAPA school program. Malaki ang tulong, nagtinabangay kita ato para maka-establish ta og mga classrooms, maihatag diretso doon sa mga talagang naghihirap na mga sitios or mga barangay.
1: So muna ang beauty sa ato ang whole of nation approach, no, kay kun unsa ang kakulangon sa usa ka programa o proyekto, mo fill in ang nagkalain-lain nga ahensya o opisina para makompleto ni siya, ma-deliver sa katawhan.
0: Meron na pong isang i-emphasize diyan. Meron tayong programa about yung intervention natin para sa mga former rebels. Kita nagpinabangi kita ato. Ang DLG, PSWD, the LGUs, TESDA, to give training, skills sa training. Mga FRs natin. Mm-hmm. Alam mo, isang pinakamaganda dyan, it's that we also crafted this healing and reconciliation, addressing or providing intervention sa mga victims ng NPA atrocities. So, yung mga tribal leaders nung araw na pinatay ng NPA, kita karon nagtinabangay kita so that we can provide intervention kasi sila mismo po ay mga victims po ng insurgency problem na to. Yung iba, nung namatay sila, naghirap sila. Mm-mm. Hindi na sila nakapag-aral. Na-dislocate ang ilang life, ang mga anak, they suffered the poverty imbes na sila ay makaalis sa sobrang kalisod. Mas lalo silang naghirap nung sila ay pinatay ng mga NPA. It's because they were alleged as government informants. So, pasalamat ta sa whole of nation approach sa provincial ICLIP kasi karon meron na tayong module for psychosocial support for the families of these victims.
1: So, sa una, ang ato ang ginahatagan o pagtagad is ang kantong mga suspect, no?
0: Kanina. Mga FRs nung
1: mga
0: una.
1: Mga FRs, oh, no?
0: Talagang so, all-out support sila. Tayo.
1: Pero nakaligtaan na ito pagtanaw ang kahimtang po sa ilang mga nahimong biktima.
0: Correct.
1: So this time, sa healing and reconciliation niya, ginahimo nga manual, sila na po, no, ang gitutukan sa ato ang kagamhanan.
0: And nagpasalamat tayo dyan. It's because it is being spearheaded by the Bukidnon Iklip. And of course, here in Ipasugong, very supportive po ang ating mayor dito sa Ipasugong.
1: So nakita na ito, sir, no, daghan kayo tag mga paningkamot para makuha ang pagsalig sa katawhan, no, balik sa ato ang kagamhanan. So unsa pud ang inyong mga gihimong pag-sustain nga mapabili na siya nga pagsalig sa kagamhanan, sir?
0: Sa amin sa 8th Infantry Battalion, we have this tinatawag nating Mobile Community Sustainment Team.
1: Okay.
0: But we term it as Kaakig Duyog. Why? Ang Kaakig Duyog, ang concept ng Kaakig Duyog is that we deploy yung mga KA doon sa sarili nila mismong barangay to conduct sustainment activities. Ano ba yung mga sustainment activities na ito? Ito yung pag-check sa mga issues na giraise nung una. If those are being addressed by the concerned offices, the concerned LGUs, ito ang trabaho ng mga KA natin. Itong mga KA kasi, minabuti ko na sila yung i-deploy kasi mas alam nila kung ano yung problema na nandun sa barangay nila.
1: Kaya taga din naman sila.
0: So ang ginagawa lang natin is that when we conduct this summing up, na kapag during the presentation, lahat ng mga concerns doon, ang ginagawa namin sa 8IB is that we link it to the concerned agencies. Okay. Para bigyan ng kasulbaran, kasi mahirap kasi kung atong gikuha ang mga primary issues but there, walang action. Walang action naghimo dito. Mahimot ang bakakon, ang buong government. Mas lisod na kung previously cleared area, mubalik sila sa kalihukan tungod kay ang ilang pagtuo sa ato ay bakakon. So we have to address kung ano man yung mga nire-raise nila ng mga primary issues.
1: So nahimo mong tulay
0: from
1: the community to
0: correct,
1: our government.
0: That is the work of the KAAS. We call it a KAAKIDUYOG. We train KAAKIDUYOG. First our KAAS, what to do, how to do it, and then we conduct a regular summing up in order for us na yung mga gina-raise nila ng mga questions at saka mga issues, ma-address good na to.
1: Okay.
0: And we started that in my area of operations. Mm-hmm. Kabanglasan, Malaybalay City, Impasugong. Ngayon, naidagdag na sa akin ang Sumilaw and Manolo Fortich. I will also implement that one.
1: Okay.
0: KAAKIDUYOG.
1: Okay, sir, yeah. Nindot kayo yung nahisgutan nga KAAKIDUYOG, no? Sa mga affected communities, unsa ang inyong nakita po, sir, sa inyong perspective nga pinakadako nga panginahanglan, security ba, basic services, livelihood, education, o ang usa ka a residente sa usa ka community nga makaingon nga naa kanamo ang gobyerno, ana ang gobyerno nakiguban kanamo.
0: Tama ka diyan, Ma'am Fred. Kailangan talaga yung presence mismo ng ating LGU nandun mismo sa barangays, delivering yung mga basic services. After all, those are the needs of the communities doon. So dapat nandun tayo, hindi yung napakahirap nilang kunin kung ano yung services na dapat para sa kanila.
1: Oo.
0: So para ma-sustain natin yung gains natin, dapat ang presence ng government is dapat always felt, always seen in the area, in the far-flung areas.
1: Yes.
0: Hindi yung buka-buka lang tayo pagdating sa media, talagang napaka-ano natin, sinasabi natin that we are delivering this, we are delivering that one.
1: Kulang
0: so wala ka naman doon sa area, so hindi siya magiging effective. And of course, kailangan talagang merong nakikitang result sa ginagawa natin. Hindi yung pumunta tayo doon, sige, I will solve this problem on water. I will find a way to solve this problem natin sa illiteracy. Pero wala ka namang ginagawa.
1: Mm-mm.
0: We have to act on what are those issues na nire-raise ng ating katawan.
1: So, sa atong nakita nga pamaagi nga mapaduol ang gobyerno sa community, kani bitong ginatukod karon nga extension offices like sa provincial government na ay governor's extension office by district. Napod ko'y nakita bag-o lang katong nakabisita mi sa Malaybalay City para sa success story po sa ato ang mga persons with disabilities. Napoy ka ng extension office ni Mayor Warren Pabilyaran sa Upper Pulangi Barangay. So mga ingon ana nga pamaagi no nga doon para sa katawhan ang pagkuha sa mga serbisyo nga ilang gikinahanglan nga dili na sila mugasto pagpanahon o pamasahe, magastuhan pa silang todo kay layo kaayo ang opisina. So I hope sa mga naminaw karon no nga makaideya pud mo nga magkandak og kining mga extension offices ngadto sa mga far flung barangays para nga mapaduol nato ang gobyerno sa ato ang katawhan. Kay ang kalinaw kinahanglan adunay serbisyo, oportunidad, pagsalig o paglaom o diha na nato makita ang importansya sa kolaborasyon. Ayo pagbiya kay sa atong pagbalik atong hisgutan ang best practices and accomplishments sa 8th Infantry Dependable Battalion. Standby.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nini kay malagi. Unsa kay hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
1: Welcome back to our program sa KSP. Still with us is Lieutenant Colonel George Halyurina sa 8th Infantry Dependable Battalion. Gina-emphasize gid ako ang 8th IB mga kaigsuonan no kay atong hisgutan karon kung unsa ang ilang mga best practices, ang ilang mga accomplishments nga nahatag ug nahato dinhi sa ato ang probinsya sa Bukidnon. So dili lang statistics, dili lang operations, but mga programa ug pamaagi nga adunay direct impact ngadto sa ato ang community. So sir, unsa ang inyong gikonsidera nga pinaka-effective nga best practice sa 8th Infantry Battalion?
0: Ma'am Fred, yung nabanggit ko kanina na kaagkiduyog, that is one of the best practice na I believe na ang 8IB pa lang ang unang nakapag-inigandana.
1: Gakamang padulong sa community.
0: The practice of the Philippine Army is we send our regular forces. Mm. Sila yung nagkakandak ng clearing operations doon sa mga influence areas.
1: Mm-hmm.
0: But now to sustain, kasi ang aming concept is this modified community sustainment teams. Sila yung umiikot by cluster of barangays.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko naman, for me to be effective at ma-maintain yung presence natin doon sa barangay in a daily or in a regular manner, I have to send yung kafgo na nandun mismo. Nandun na mismo sa area. Hindi, ang duty ng CAFGO na yan, wala na siyang ibang gagawin kundi magtukil lang ng mga problems, mga primary issues. Sila na yung unang mismo doon.
1: Kini ato mga CAFGO, sir, unsay ginadawat ano nila from the government?
0: Aside from their allowance, sa tulong ng ating province, led by our governor, Honorable Rogelio Roque, meron tayong support coming from the PAPS na ine-extend natin for the conduct of our sustainment activities. That's why ang ating ginasupport doon is through their training, through food support, naghahatag po na, call allocations, meron po sila so that they can function well. Mahirap kasi kung puro lang utos and then wala namang support.
1: Okay.
0: It should be in tandem. I will give the tasking, but I will dapat complimented siya always ng support, and I am very much thankful kasi very supportive ang ating LGU sa Bukidnon.
1: Pag-abot sa field, sir, can say ga supervise sa mga KA?
0: We have this sustainment team na among gibuo diri sa battalions.
1: Mm-hmm.
0: So these are composed of my S7 sections and then yung mga CMO personnel ng mga combat companies. Kung kaninong kumpanya sila covering this area, sila po yung kasama sa team na ito na umiikot at pina-follow up itong mga
1: napakoy na dumduman nga usa sa inyo ang mga best practices, sir, katong every kuan namoy katong marksmanship ninyo na naka-receive na pud mo og mga nagalain-laing awards ani from your higher.
0: Isa sa mga best practice naman in order for me to maintain yung effectiveness, readiness ng aking mga personnel is the conduct of yung mga regular trainings.
1: Okay.
0: After ng combat operations, while the troops is yung nagpahulay, ang ilang pahulay is yung mga conduct of immediate action drills,
1: mm-mm,
0: yung mga trainings, yung mga seminars, and yung mga physical fitness. Yun pong ginagawa. So pagdating sa nabanggit mo na marksmanship, yes, we always do a regular marksmanship training. That's why ang 90% of our troops are experts on rifle marksmanship.
1: Yeah.
0: Talagang,
1: congratulations.
0: Yes,
1: bago lang na this year, di ba, 2026,
0: yes, we were awarded as the best battalion for rifle and pistol marksmanship.
1: So tungod ani nga marksmanship na regular nga training sa 8ID, karong bag-o lang yun, no, nigula ang ilang mga accomplishments. Na ako'y nasairan nga sa unom ka mga commander nga gigukod within their area of responsibility. Daghan man kayo ni sila nga operational control units under the 4th or 3rd Brigade. Pero sa unom, pila kabok imong giangkon, Sir George?
0: When I assume as a commanding officer, we were tasked to neutralize 6 leadership.
1: Okay.
0: And kaming mga battalions under 403rd and 402nd Brigade. Kami kasi yung natas to neutralize sa NCMRC.
1: Uh-uh.
0: We have 6 leaders na gitas sa ako by then the commander of 4ID, Major General Anairon,
1: okay,
0: that time in Asyong last year.
1: Uh-uh.
0: Very fortunate that I talagang nag-focus ako na makuha yung 5.
1: Yung 5?
0: 5 lang.
1: Because... Anong 5 lang? Why not 6?
0: The other one, the other commander is operating in 402nd area in Misamis Oriental, which is beyond my
1: outside
0: my operations.
1: Okay,
0: already.
1: Okay.
0: The 5 leadership were all operating in my area of operations.
1: Mm-hmm.
0: And very fortunately that last September 12, nakuha na natin yung ikalima.
1: Yes.
0: The highest highest ranking leader of the North Central Regional committee.
1: Mm-hmm.
0: So si Alias Renda. So again, ang una kong nakuha, ang una nating nakuha.
1: Uh-huh.
0: Of course, I'm not hindi ko kinukuha yung credit. Magagaling kasi yung ating mga officers, staff, and of course the men and women of this 8 infantry battalion.
1: Mm-hmm.
0: Sila talaga yung mga nagliho. So una natong nakuha is was then the CEO of RSDG Compact.
1: Mm-hmm.
0: In tandem with other battalions, nakuha natin si Jim Boy Gabote, alias Reds, at ang kanyang asawa, si political officer of that group.
1: Kumusta si Jim Boy na karon, sir?
0: Okay na sila. Okay. With the help of Bukidnon Iklit, they were given livelihood assistance.
1: Na-reintegrate na sila.
0: Yes, and also LGU Kabanglasan helped them to provide ang ilang
1: okay
0: shelter. May sa pagalingan na silang balay.
1: Sige. Sa number 2,
0: ang unang nating nakuha was the group of Makong,
1: okay,
0: sa SRC1. Ang
1: na-interview na ko na si Makong.
0: Yes, si Warren Mansigyaw, alias Makong, ay 30 plus years sa kalihukan. Mga kabatch ito ni alias Tado at saka ni Reda.
1: Mm-mm.
0: 1990s pa sila pumasok. Mga gahig yun na mga leaders ng ano. But through our yung mga collaborations and yung pakipag paabot sa kanila yung mga programa ng ating gobyerno, they opted. Itong si Makong at saka yung kanyang asawa. Both, sila, mga high value individuals. Finance officer sila ng executive committee ng SRC1.
1: Mm-mm.
0: So, nag-surrender silang dalawa sa atin.
1: Insert lang na ako, sir. Kumusta to ilang anak?
0: Ang anak ni Makong, yung eldest niya, joined the
1: kauban sila ni Reda.
0: Kauban sila ni Reda, but nag-separate sila ni Reda after our itong operations. So,
1: uh-huh.
0: Nag-separate sila at nag-join siya ngayon kay Jakem, who is operating in Hingog City now.
1: Uh-huh.
0: So, andun pa rin yung effort natin na i-facilitate yung kanyang
1: okay
0: surrender.
1: Okay, and next tayo, na yun ako ha, sir.
0: Ang ikatlo nating nakuha is the commanding officer ng Regional Operations Command.
1: Madagko kay
0: si position. Si alias Tado, taga Lagungdong ito. Natin siya during legitimate encounters sa La Paz,
1: okay,
0: Agusan del Sur. Kasi kung saan ko sila nakita, sinusundan ko sila, dala-dala ko yung buong operating troops ko. Even if doon na sa Agusan del Sur, pumunta din ako doon kasi nandun siya. Kasi,
1: pero ito klarohon, si Agusan del Sur under gihapon sa inyong AOR.
0: Actually, it's not all, hindi na siya
1: sa
0: under, hindi na siya under ng ating AOR. But it is under the operational area ng 403rd.
1: Oh, yes.
0: But kung saan natin nakuha si Tado, it's already the operational area of the 10th Infantry Division.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa kagustuhan nating makuha, we just coordinated with the 10th Infantry Division na pumasok doon sa kanilang area. So nakuha natin si Alias Tado. He was the commanding officer of the Regional Operations Command.
1: Uh-huh.
0: Napakataas na ano, pero nakuha natin. Pang-apat is the commanding officer of Headquarters Force NEO. Itong Headquarters Force NEO was the one na providing security sa secretary, sa leadership ng region.
1: Mano to si
0: alias Reda. Kakoy.
1: Ah, si Kakoy.
0: So nakuha din natin siya last June 21 this year.
1: Mm-hmm.
0: So akala natin ma-facilitate na natin yung surrender ni Reda kasi in fact I invested dun sa pag-facilitate hoping that Reda Julia Cagadas will opt to surrender. Marami akong gastos, marami akong mga nilapitan, tribal leaders, religious leaders, LGUs, the community. I provided financial support, I provided food support, I provide all means para lang ma-encourage siya na mag-surrender. Si Alias Reda is already 60 years old. Matanda na siya. I do not know ano ang nagpipigil sa kanya bakit hindi mag-surrender. But I did my part. The 4-Otter Brigade also, nag-conduct na kami ng mga leaflet distribution so that nakalagay doon kung
1: contact numbers
0: mm-hmm. unsaon pamaagi para maka-reach out sa mga sundalo para maging safe kung pipiliin man niya.
1: Out from that effort, sir, katong nang hulog mo leaflets from...
0: Yes, from using
1: sa
0: our
1: chopper,
0: air assets.
1: No? Oo.
0: Yes.
1: Nabay nakatawag sa inyo, ha?
0: When we started this leaflet distributions, may mga nag-inform sa atin. Pero ang ilang ginahatag sa ato is yung mga ilang mga namatikdan sa ilang areas. Mm-hmm. Like for example, merong nakitang suspicious na mga tao, ganito yung description. It helped us a lot para ma-locate natin yung kung saan nagtatago yung mga kalaban.
1: Mm-hmm.
0: But walang nakapag-sabi sa amin na merong gustong lumapit except for those are informants. We have our own informants na yung sabi ko nga binibigyan natin ng support so that they can focus on working yung pag facilitate ng surrender ni Alias Reda.
1: Sa informants, Sir Gion, saan ninyo pag secure ang ilahang security? Importante magyud kay information no so si informants
0: yes.
1: Unsay iyahang
0: no one knows that you are my informant.
1: Okay.
0: Yun ang the best security. We meet somewhere not in their residence. We communicate somewhere na hindi halata. Walang
1: okay.
0: nakakaalam na nilalapitan natin sila.
1: Okay.
0: Walang nakakaalam na even yung mga kapitbahay nila na sila ay ating mga informants. Mm. But in order for them na na makapaglihok sila, katulad ng sabi ko, we provide financial assistance, food assistance for their families so that makapaglihok din sila. And we are very much lucky kasi marami din talaga tayong mga informants and agents na talagang tumutulong sa atin. Talagang pumapasok sila sa area, pinupuntahan yung mga possible areas na pwedeng lapitan ni Alias Reda.
1: Mm-hmm.
0: Just to convince the group na mag-surrender na.
1: Pero diligid siya.
0: Very unfortunate na despite our efforts, nasundan natin yung grupo nila Reda doon sa Esperanza. And the problem is during that encounters, series of skirmishers, Reda still opted to fight. So actually siya yung second to the last encounter doon natin siya nakuha. After series of encounters, yung ibang kasama niya nagkaroon ng chance na mag-surrender, but Reda, Julius Cagadas, opted not to surrender.
1: Sa imong perspective, sir, unsa kahayang rason niya nung dili siya mag-surrender?
0: Ang nakikita ko diyan, Ma'am Fred, is that because she's the high ranking, nasa kanya lahat yung finances, connections. Actually, itong mga secretaries kasi usually they are the one enjoying yung fruits ng pagre-rebelde ng mga IPs. Kasi they collect finances. Ay, saan ba napupunta yung mga sa kanila lang naman? Although sa ngayon, because of our efforts, resource control efforts, konti lang talaga yung mga... Nag-aabot sa kanila. Kasi before talagang billions ang nag-aabot sa mga secretaries. Kung ano yung mga pinagsisigaw nila na kalisod, poverty, but sa kanila mismo, ang ilang mga anak ay enjoying the luxuries of because of those millions of extortions. O yun po nga, yun ang tinuod.
1: Okay. So dako gid kayo siya og kanang tabang no ang kalampusan sa 8ID sa paghatag og kalinaw dinhi sa ato ang probinsya sa Bukidnon, pero dako pud kayo ni siya nga hagit kun unsaon sa pag-maintain.
0: Go
1: no.
0: Ahead.
1: So sir, giunsa pud ninyo pag-coordinate sa provincial government, municipal or city LGUs aron ang security efforts mahimong compatible sa inyong development programs?
0: Ang lagi nating ginagawa is that yung partnership natin, yung ginagawa natin ng mga Peace and Order Council meeting, provincial mm-hmm. Peace and Order Council
1: tipo.
0: Meeting. Always naman tayo regular ang ating pag-timbaya, yung ating pag-pinag-istorya.
1: Mm-hmm.
0: Tanang mga programs ng local government units are well known naman sa ato, and we provide security so that gusto lang natin ma-ensure na itong mga programs ng LGU, lalong-lalo na itong addressing yung mga primary issues na ginagamit sa recruitment ng kalaban, in-ensure natin na ma-deliver ng LGU.
1: Okay.
0: Just like our program, yung coffee pilot program ni Governor Roque sa Mintapod, Sitio Mintapod, Barangay Hagpa. Every time na mag-visit...
1: Agmihiko.
0: Sa Agmihiko, yes. This, located doon sa Sitio Mintapod. So every time na pumupunta doon si Governor Roque, nandun din ang ating forces. We ensure na talagang dahil pinili niya, inumpisahan niya yung area. Agmihiko areas is covering the boundaries of Kalabugaw, Hagpa, papuntang Minalwang of Misamis Oriental.
1: 14,000 hectares ba ito?
0: Parang 42, diba? Something like that. 42,000 hectares. Including Agusan del Norte. So, napakalaki yung area. Those are prone areas for NPA recruitment. And with that program of Governor Roque, talagang masabi natin na later on, they will reap itong project na to. Magiging sustainable ang kanilang livelihood. Kapag merong livelihood ang ating community, there will be no time na mag-isip sila na pumunta doon sa bundok.
1: Nana sila yung opportunity.
0: Nana sila yung pinagkakakitaan, may pera. They have to maintain that one. Alam nilang kumikita. So, ang ilang attention, ang ilang efforts, ang ilang time, ang ilang resources, ipo-focus nila dyan sa livelihood nila.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang napaka-importante. Yan ang importance why we extend livelihood. Not only extend, we supervise, we ensure na ma-sustain. And yung tandem natin, ito yung lagi natin ginagawa. That's why itong mga people's organization natin na binuo natin, ma'am. Masasabi namin that 90% of them are already in the advanced category. Ang ibig sabihin ng advanced category is that nung binigyan natin sila ng livelihood, kumikita na sila.
1: Dako ng income.
0: Dako ng income. I can give you an example. Yung women sa Pigbuligaan group natin sa Sitio Uloyanon. You were there nung in-interview mo sila.
1: Egg laying
0: ang ilang project nung nakita, naging successful, kumikita. Ang kagandahan din doon, na-appreciate ng ating government, dinagdagan. Dinagdagan nyo ulit ng another livelihood. That's why, isa rin yun kasi na pang-motivate sa other people's organization na kapag naging progressive, naging productive yung imong livelihood. Dadagdagan
1: sa women's na siya nga grupo.
0: Isa lang yan sa ato.
1: So for the information of our listeners and viewers, sir, pila gyud ka people's organization ang natukod sulod sa inyong 8IB?
0: Sa 8th Infantry Battalion, we have 72 people's organization. Iyon yung ating sinusustain.
1: 72.
0: Ang ginawa natin diyan para talagang ma-maintain natin yung pag-supervise sa kanila is that we organize a federation by municipality, by city.
1: That's one of your best practices.
0: Yes. So
1: ang pag-sustain sa inyong mga POs.
0: Yes.
1: Sa 72, sir, pila ka bukaan ang maingon nato nga successful? All of them?
0: I can say 90% kasi hindi natin maiwasan. Meron din dyan yung currently, nasa 10 yata yung aming tinutulungan ulit na mabalik sila sa naningkamot sila na maging progressive yung kanilang...
1: Pero kulang.
0: Pero part of the business talagang may mga nag-fail, ganyan. Mm-hmm. But 90% of that 72 organizations are already categorized as advanced. Kumikita sila.
1: Kini sila, people's organizations na sila, dilipod ni ka itong mga grupo sa FRs?
0: Ganito yun. The people's organization is composed of the FR.
1: Okay.
0: The mass supporters dati.
1: So sagol-sagol na.
0: Yes, milisya ng bayan.
1: Ang 72.
0: So in a community, kung mayroong mga FR dyan, may mga masa nung araw dyan, mga milisya ng bayan dyan, mga white area operators nung araw dyan.
1: Na naadya sa community.
0: Na nasa community na nag-surrender na sa ato, sa government. Yun yung inorganize natin as one people organization.
1: So sila gakita na po sila?
0: Kumikita na sa kanila.
1: Okay. Muna yung pinakamaayo nga balita nung naanagin sila yung masaligan para sa ilang pamilya, sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi.
0: We have two trusts para sa mga people's organization natin. That first is empower natin sila and itong livelihood assistance so that they can feed their family, they can sustain yung sarili nila at saka yung organization.
1: Mm-hmm.
0: successful na tayo dyan. The other trust is yung portion nila, yung part nila sa peace building natin. Ang ginagawa nila, itong mga people's organization natin, napakalaki ang tulong nila sa pagkontra sa recruitment ng kalaban. Okay. Nandun na sila sa barangay. They are the one, sila yung ano, living testimony kung ano ang nangyari, ano yung, gaano sila niloko ng mga NPA nung nire-recruit sila. So, sila ngayon ang ginagamit natin para iiwas, i-deny.
1: Gagana kay kag-spokesperson.
0: Oh, sila na yung ginagamit natin to deny yung recruitment ng kalaban.
1: Okay, so kini sila, product na ni sila ang uban dinhi kaning product na sa ato ang success story sa ato ang mga former rebels. So sa former rebels, sir, unsa pud ang role sa 8IB nga si former rebel makasaka, makasulod sa ato ang Balay Takalinaw?
0: Ah, okay. The moment that naibigay na natin yung ano, yung mga interventions under Bukidnon Iglip sa isang former rebels, ang PSWD na ngayon, they are the one spearheading this the radicalization. In our case, fortunate ang mga FRs na nag-surrender sa mga units within Bukidnon. It's because very active ang ating Bukidnon Iglip. They were the one spearheading itong Bahay Takalinaw, the radicalization. It's a 2 months, 3 months na activity we're in. Nandun yung psychosocial support, nandun yung empowering and skills training per individual.
1: Importante kayo ng skills training.
0: Correct. No? After na nga, itong mga batches natin, kasi nasa batch 5 na tayo ngayon eh. Itong batch 1 to 4, itong mga ibinalik na natin sa ano, kasi after graduation, after completing yung radicalization, ibinabalik natin sila.
1: Reintegrate na sa community.
0: Sa community. Mm-hmm.
1: And ginahatod.
0: Yes, ginahatod sila, gina-receive sila dito ng community. And good thing, marami na sa kanila ang nag-work na.
1: Okay.
0: So,
1: na ang uba nasa LGUs.
0: Correct. Mm-hmm. Nasa LGUs. And isa pa yan, itong federation na sinasabi ko, federation that is inorganized natin na mag-oversee sa mga people's organization. Mm-hmm. Ako kaayo ang akong pasalamat sa mga LGUs sa Bukidnon, sa mga LGUs under my area of operations. It's because ginawa din nilang mga job orders itong mga people's
1: organization. Supportive po sila.
0: Yes. Mm-hmm. That's why very active itong members ng federation. Kasi aside from the livelihood na binigay natin sa kanila, pinasok din sila as job orders ng mga LGU. So that, ito sila, makalihok yun sila. Mm. We have this, PIMSEF ng ating, itong inorganize natin sa Malaybalay City. Very active ang federation natin dyan. Dito sa Imposugong, very active. Kasi well-supported sila ng mga LGU.
1: And naapod mo ga supervise the
0: monitor. Yes, of course.
1: So mo na importante na ginamonitor yun sila para nga makalahutay. And sir, unsa na ito pagsukod nga, successful ang usa ka kampanya batok sa insurhensiya?
0: Masabi natin that all the residents, the stakeholders are supporting us, informing us. Very yung cooperative ang mga tao sa ato. Mm-hmm. Na kapag may mamatikdan, yung may makita lang na kaduda-duda, they will report to us. So, kumbaga, yung trust and yung pag participate nila sa atong campaign sa insurgency, makita mo talaga na nandyan. And yung trust nila sa government, mataas. Mararamdaman pag pumasok ka dyan. They will give you all the informations that related to our insurgency. Pangalawa, of course, yung dapat significantly degraded, but ang mission ng ITIB, gusto ko dapat zero NPA members, dapat neutralized lahat siya. It's either through surrender or through legitimate combat operations. Dapat wala nang diyan, wala nang regular member, wala nang militia ng bayan, wala nang masa diyan sa community. And of course, dapat yung government services natin dapat talagang nararamdaman not only doon sa sentro ng barangay but even in those far-flung sitios. May mga sitios tayo that we have to walk 3 hours, 5 hours, 6 hours just to reach those sitios. It should not be a reason na hindi natin puntahan. Dapat puntahan natin doon. Just like sa ginagawa nila Governor Roque, itong mga mayors natin under my area of operations, pumapasok sila, ang iba nga dyan, nagmumotor pa just to reach those situs pa to deliver basic services. Yes.
1: No, kay Lizard, ang dalan pa sa pagsulod kay hinuon na mga effort nga, mga dalana na gid siya insakto, pero napag-iuban nga Lizard pa sudlon, magbaklay pa gid ta.
0: Correct, correct.
1: No? And, how I wish nga tanang commanders no sa ato ang Armed Forces of the Philippines na isama ni mga kasing-kasing sir, na isama ni mga drive nga mutrabaho gyud sa inyuhang mga mandato, sa inyuhang role sa pagkabot sa Kahusay Kalinaw sa ato ang nasod sa Pilipinas.
0: Yes ma'am, gusto ko lang din ni ano i-highlight na for me na makapag-work ako, I have to really immerse myself doon sa mga grassroots, sa mga IP sectors, sa mga yung nandun sa area. So isa yan nga katulad ng aking ano yung ginagawa kong pag-engage sa ating IP communities. Hindi lang ako nakikita doon sa ano, doon sa lugar na merong let's say activity for the purpose of ano lang yung para masabi lang na no, nakikipag
1: dinawas giga nga gabisita.
0: Pupunta ako doon sa mga sitios, I can feel kung gaano kalisod dito. I can ang ginahimo, gina-facilitate na ako unsaon ang pagtabang dito so that ako galing din kasi ako nang ano nang mahirap. I know the feeling, kakabalo ko kung unsa kalisod gyud ang kinabuhi dito sa far flung areas. Okay. So isa yun sa atong ano, nag-immerse ako so that I can really extend kung ano yung support na maibigay natin. That's why napunta tayo sa ADAPA School Program because I was there. Nakita ko.
1: Nakita ni mong kakulangon.
0: Kakulangon dito.
1: So muna mo bisita kita sa community para makita kung unsa ang kakulangon.
0: Nakita ko yung ano yung kalisod na may mga gustong mga bata na mag-aral. That's why atong Dependable Scholarship Program na maka-extend tayo ng hindi man ganun kalakihan but they can survive. Meron silang monthly allowance doon sa mga selected na mga deserving na mga students. Meron
1: Dependable Scholarship Program.
0: Yes.
1: Asa gika ng pondo ani sir?
0: Nag-emanate yan sa mga voluntary.
1: Yan.
0: Ng ating, nakita, ang
1: from the tropa.
0: Alam ng mga tropa yung kalisod. Mm. They were the one who volunteered to give a small amount. Ang small amount kapag
1: natapok,
0: it's a big amount already. Siya. Nakatabang. And there are also stakeholders na nakiki-join sa atong advocacy.
1: Mm.
0: May mga iba na nagbibigay din ng konting amount just to augment or itong mga allowances na...
1: Dili na kung maihap ang imuhang mga best practices.
0: Meron pang isa.
1: Oh, ano sa pag-iudni?
0: We have this tinatawag namin na barangay gatekeepers.
1: Ah,
0: itong barangay gatekeepers.
1: Lahi siya sa
0: Kaakigduyog.
1: Lahi to.
0: Oh, yes.
1: Barangay gatekeepers.
0: Ang barangay gatekeepers, nag-emanate ito when itong white area operators, we call it itong mga legal front ng kalaban. They nung nag-umpisa silang ano, mag-recover sa mga previously cleared natin na mga influence areas. Like in the case of Maraybalay City diyan sa Upper Pulangi. Meron tayong isang sitio dyan, particularly sitio Bendum, na merong mga pumapasok.
1: Oo, nakasulod na mo dito.
0: Mga pumapasok na mga legal fronts.
1: Oh.
0: Kasi they tried na i-recover yung kanilang dating ano.
1: Kay Lizod, yun daw nasudlog sa una.
0: Correct, correct.
1: And then, na-amaze me, og tanaw sa post sa nila sa 8IB, sa 403 kay nakaabot ng mga commanders dito, nakasulod sila sa sitio Bendum.
0: Sitio Bendum, yes. Pinuntahan namin yan. So doon nag-umpisa itong atong barangay gatekeepers. The concept is, lahat ng mga papasok dyan, whether coming from outside the, ano, within Bukidnon, but outside that barangay, outside that city, kailangan talagang mag-coordinate.
1: Mm-mm.
0: Mag-coordinate sa mga barangay officials. The barangay officials is the one mandated to ensure, maprotektahan, ma-deny yung mga recruitment sa area. So yun ang atong gi-empower. Nagkaroon tayo ng mga resolutions na tanang mga musulod diya, whether maganda man yung intentions nila, maganda na legal man yung kanilang mga papeles na hawak, still they have to coordinate with the barangay kasi
1: for validation.
0: Yes, ang white area operators magpanggap man good na siya na ano, the good Samaritan. Kunwari ang ganda ng intention, kunwari they are all legal, pero the hidden intention is to recover, to recruit. I-brainwash na naman yung mga tao doon. That's why itong barangay gatekeepers natin, in Upper Pulangi barangays, yung buong barangay na yan, ang district dyan, gipanguluhan sa district president, naghimog yung

0: akong masyadong na-feel na mga setbacks, wala
1: challenges.
0: Akong, wala akong challenges na na-face. Mm-hmm. Maybe ang aking nakikita dyan, it's because through the whole of nation approach, napaka-supportive ng ating mga stakeholders dito. In the case of the province of Bukidnon, sabi ko nga, naka-emplace na ang support ni Governor Samo.
1: Mm-hmm.
0: I do not need to visit him and ask him for another support kasi
1: regular before, na siya.
0: Nakalagay na dyan,
1: oo.
0: Regular na.
1: Wow na lang.
0: I just have to manage it, yung uh-oh support na binibigay niya sa akin. And talagang masabi ko that I can say na very successful ako. It's mm-hmm because of the help of our LGUs katulad ng LGU Bukidnon. And of course, the LGU from the municipality and the cities and other stakeholders, other government agencies.
1: Mm-mm.
0: Every time na meron kaming i-coordinate, they were there. They provide the solutions. We work in tandem. Nagtinabangay kita. Okay. That's why I can say na wala akong challenges na na-feel. Wala akong nakita na naharap na masasabi kong, oy, ito ang kakulangan ko. It's because kahit na mga may mga meager resources tayo, nahahanapan naman natin ng solution. And I can say it na it's not a problem for me.
1: Baka ingon dyan niyang naminaw karon sa atwa, sir, nga sana all 8 IB. Okay. So, sir, kaning usa sa importante yun nga ato ang ginaprotektahan sa kining paningkamot nato sa Kahusay ug Kalinaw is ang ato ang kabatanunan. Mensahe nimo para sa ilaha, sir, para dili sila masugamak, no, sa grupo sa NPA.
0: Yes. Meron tayong ginagawa na information and education campaign. Ang pinaka-purpose nito is that to educate our youth. Kasi one of the target sector ng kalaban ng mga NPA
1: mm-mm
0: is to recruit itong mga out-of-school youth and of course even yung mga mga estudyante dyan. Kasi mga mura pa yung edad, very idealistic pa, madaling ma-recruit. Ang ginagawa natin ngayon is that iniikot natin sila. Meron tayong mga programs din like Youth Leadership Summit. It's spearheaded by the LGUs.
1: Mm-mm.
0: So, in that way, na-educate natin what are the deceptive way of the NPA na i-convince yung kalaban. Binibigay natin sa kanila yung mga facts. Binibigay natin, tinuturuan natin yung mga estudyante kung ano yung mga pamaagi ng NPA na i-convince sila na ano, na i-recruit. Para alam nila, makaiwas sila kaagad. So, again, sa atong mga kabatanunan, dili kita magpadala sa mga tamis na mga ano ng
1: pasalig
0: ng NPA. But although sa karon, even during my stint as a commanding officer, wala na akong na-monitor. There were no recorded recruitment activities of the NPA. It's because sustain yung ating focus military operations. They cannot do recruitment in the barangays.
1: Mm-hmm.
0: And isa pa, ang mga tao kasi natin, mabilis na rin kasi ang pag-disseminate ngayon. Kung meron mang propaganda na ino-open, kung meron mang propaganda na ibabanggit sa kanila, I know, madali lang nilang ma-verify, ma-validate through social media,
1: yes,
0: through phone contacts. Mabilis lang. That's why sabi ko, hindi na talaga makapag-recruit ang kalaban. Lalong-lalo na ngayon that the leadership of the region ay wala na. Wala na silang capability to do that.
1: Okay. So sir, kung ating i-summarize ang tibok na itong discussion karon, unsang imuhang panglantaw for Bukidnon sa umaabot?
0: Makabot na gud nato ang tinuod na kalinaw. Ang kalinaw o kalambuan na itong gustong ma-achieve ba even before nung matagal na ng panahon.
1: Mm-mm.
0: So, makikita ko maging malinawon na good ang Bukidnon with the neutralization of the leadership and with the active and good governance na ginahatag sa ato sa atong mga local chief executives sa atong panggamhanan sa Bukidnon. Ang Bukidnon maging malinawon, maging malampuson.
1: Okay.
0: Ang Bukidnon.
1: Lastly, sir, imong mensahe sa provincial government kang Governor Roque sa suporta nga gihatag sa Armadong Kusog sa Pilipinas.
0: Sa atong halangdong governor, sir, salamat gud kaayo sa imong pagtabang, sa imong pag-spearhead sa

0: yung campaign sa insurgency, counter-insurgency. Salamat sa imong mga support, sa imong paghatag o moral sa ato. I can still remember when you visited us in here in 8th Infantry Battalion, you talk with the troops, gihatag nimo, naghatag kog moral, naghatag kag suporta sa ato. And we are very much happy kay nga no, nakikita namin yung mga katulad mo na nag-spearhead sa atong campaign batok sa insurgency. So, sir, salamat kayo sa imong pagdumala, sa imong paghatag o good governance. Nung ako ay nag-undergo ng akong CGSC, isa sa mga nakita na ako na para masulbad na to ang insurgency is through good governance.
1: Okay.
0: Ang makapaghataga na is those LCs, ang mga mayors, mga governors, na kapag wala yan sa kanilang interest, wala yan sa kanilang priorities, hindi natin masosolve ang insurgency diri sa Bukidnon. And we are very much happy na diri tandem good ta. And ang pag run after natin sa NCMRC is not only the military alone, but you were there, the LGU, the Bukidnon province led by you. And of course, lahat ng government agencies nandito ay talagang nagtinabangay kita,
1: okay,
0: para ma-put to an end na tayo sa itong region na ito, itong remnants ng NCMRC.
1: Okay. So sa 5-point agenda ni Governor Rogelio Nilpi Roque, usan ni siya sa agenda ni Governor ang quality, governance, and lasting public order. So, Lieutenant Colonel George R. Halyurina, ang commanding officer sa 8th Infantry Battalion, sir, sa imong panahon, o sa imuhang insight, sa imuhang mga gipang-share sa pakigbahin sa itong discussion karon. Daghan, kayong salamat, sir. Imong mensahe para sa ato ang mga listeners. Sa panapos ni mga mensahe, sir.
0: Again, sa atong mga listeners, maraming salamat sa mga tulong ninyo. I know, marami sa inyo ang nag-text sa amo, nag-message sa amo, nag-congratulate sa atong mga matag accomplishments. Salamat sa inyong pagsalig sa 8th Infantry Battalion. Salamat sa inyong pagsalig sa 403rd Brigade o sa 4th Infantry Division. Ang kasundaluhan karon ay very professional. We are very much committed to ending insurgency problem sa atong area of operations, para maihatag yun na ito ang tinuod na kalinaw, which is ito man ang atong gusto maihatag sa atong mga residente diri sa atong province, sa atong area of operations. Again, maraming salamat sa inyo. Salamat sa inyong mga paghatag sa amo o trust, paghatag o confidence na ang army o ang atong mga stakeholders makabot good nato ang atong mission na gihatag sa ato.
1: Alright. O ba okay ni ang espiritu sa pagtinabangay para sa kalinaw? Kay ang kalinaw mas ligon kung kitang tanan magtinabangay. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, sa pagpangulo ni Governor Rogelio Nilpi Roque, sa tabang og suporta sa ato ang 28th SP sa Kusog, sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang, daghang salamat sa inyong pakig-uban. Hangtod sa sunod higayon.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon. Zaton Plus Gold, papak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix ka mo.
1: Zaton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus na rin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa mga sa kahalap, panan-aw, pagpabili nga mamaskog o malinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kilabuhi. Kung karoon, mas mapanatan o mas sinaw ang ako panan-aw sa tandaan na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Pag inom o Premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung pagminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
7: Purma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
7: Turbo?
6: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Moon.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
0: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handong mo wala ang maputi nga panit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, kumbuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na at

0: Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Dong, pagpila inyong gasolina.
5: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy par! Pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM. Two-in-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
7: Kini nga programa atong kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
5: Yes!
6: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

batay primero ang hugna ninyo, ha? Girls, sunod balik ninyo ang pagkwan, ha? Kineng pagtupis lang mo. Okay, talo, rumen yung music. Ang last nga music, ane, para man ay ganang giganahan ni Kid Libunaw. Oh, kala si Kid Libunaw, ganahan nyo kayo ng mga inana, no? Mong bro, no, bro. So, last man, ready na, ready na. Okay, anda ma, ang ikadwa nga, pagkwala mo, tupis lang, pagtupis. Okay, yan na ang duwang, ikadwang hungna, ikadwang takal mga, mga katropa, ikadwang takal, ano yan na? So, tanggalan ng baldi niya, kaya mapag-shower, mapag-shower, mapag-shower.

resultada. Ikatulong nga, itakang dapat, tanggalon na na, ikatulong nga. Ikatulong sunata, dahil itong ato nga, ipatanggalin ang liston-liston sa taas o sa ubos, ha? Hindi mag-inariyat. Saman guys, ready na? Okay, marigilin ka, trapuhin daan ng salog, kay pag-split ani, para hindi makuha, ha? Okay, yan na!

0: Matika Marin sa pinakadidling programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini ang kong ako ikaw. Ngayon oras mga igalab sa pabudyan ng hutana may makabamo sa oras karon alas 10:45 na sa buntag. Welcome, welcome. Siguro tag welcome ani mga Marin, ha? Welcome sa tuang paduwa karong adlaw nga Biyernes mga higala. Thanks God it's a Friday. September 18, 2026. Ay nako, ang hotline, mga maring i-text na dayon, ha? Aron nga di ka mabiyaan sa ito ang mga pag-greetings today. 09663-069569. Ako si Maring Inday Erica, diligwa pa, dilimistesa. Apan di makupensaan tungod gay, mangunay o silingan. Siyempre mga igana, abli na sa mga ito ang Facebook Live. I-search lang, palihog mga maring ang XFM 107.1 tagong. Siyempre kini ato ang programa, hatunin ka na ito mga igala sa mga produktong herbal nga gihimo sa Yes to Health. Epektibo nga mga food supplement, mapalit na sa mga parmasyang butika, doon nga doon mismo sa inyong mga lugar. Naguna diyan mga maring, ha? Ang ato ang produkto nga gitawag og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay ganun pa si paring Lar nga tuldoki ang patong-patong nga balatian. E na may adla-adla mga igala og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Hoy, igre na si Jubin Jimenez.
0: Kisa na siya, dako po na siya. Dako
1: lang. Ato nga katroba sa XFM Cebu.
0: Hayot! Kamusta? Kamusta mga... si Panganias? Kasi Panganias? Si pangan
1: si Juben Jimenez.
0: Maksud lagi po kaya abante yang agtang.
2: Ayo di ba?
0: Ay, unsa ni? Ay, pamuot ya dari kalo di mo oi. Di ko ot ya dari mga maring ang kuang It Me Games. Mara ba ni ako ang magkatakdan na makangkinit si pamuot og It Me Games. Mga maring, ato ang Facebook Live, abli na sa XFM 107.1 Tagom City. Paki-share, paki-like, and paki-follow mga maring ato ang page, ha? Aron daghan sa mga gala ang malipay sa matag tan-aw sa ato ang mga live drama. Ato ang katropa okay. Nga aksyon na gali na okay. Ato ang katropa okay nga hatod kinato sa Santon Vitamin C, mga maring. Taon na ito lang pahila-ila ni ato ang mga sparring partner ng mga luod kay mga dagway.
1: Oo, oh, kalang mga dagway ganyan nga. Mas ginoon ko, makaingon
0: ko. Ay, mga atgal dahil.
1: Makaingon ka ba? Ay, ano gawin mo? Ay.
0: Pagkaloob, di mo, nagkita yung mga atgal.
1: Ay, akong uya, bahala, akong boyfriend, Francibo, nagtawag yun sa Sockens.
0: Pensa na.
1: Si Juven Jimenez.
0: Nabuwag na din mong rumulo?
1: Nabuwag na din ni John Lee Vikings. So, yun, kay si John Lee Vikings, wala time na ako, magsigira og dulag basketball.
0: Si John Lee Vikings kay Sato sa pamarug sa.
1: Oo. Onya kuno
0: namay kanta lagi er supply.
1: Ako tang ako tang kasi kata si kata kaning sige na tong mga laparo gani si Benji.
0: Si Ben aba si Benji kata ni iska nang yang tiyan dito sa Singapore.
1: Oh, kata si Benji talisi kata ko mo yabon yang kay tanaw na ko nga paan man kayo eh para magsalbabidag tiyan marama na kay marama na kay kaog bula.
0: Ay de, si Benji talisi dinha sa problema ba kay di na kuno sa maka maka di na niya magbawa anong sanay kahimtang siyang It's Me Games.
1: It's Me Games.
0: Kali na niya makita.
1: Kaya kabalo ka lang, Benji Talisik. Di naman siya kakita siya ang binuhi siya yung taba dito. Panghihin na siya, kanang nalimaw.
0: Masama ba niya?
1: Tanawang sa niya dito, reflect pa dito sa limaw ang iyang. Ang iyang ka, taba dito.
0: Ano kaya mga disposal niya makita, be?
1: Yung disposal, di naman mo nakakuan. Maluwi ako, ibulang ka na, daw, ay lami. Ako ay tiyan.
0: Pero but anyway, si Benji Talisik, isa na sa pinakasikat din sa Cebu.
1: O niya, kasama niya mo niya.
0: Gabayral na siya, day. Gabayral siya.
1: Alam ka lang, laparo man.
0: Kung yan na, kung ba na ito, kaya nakakuan siya, kaya ganun ka duty o sa, tawa ka na?
1: Suspension.
0: Na-suspension siya.
1: Ah, na-suspension.
3: Ang
1: suspension. Hoy, ang ako ang boyfriend nga si Juven Jimenez.
0: Onsay na sa iya.
1: Bahalang mag-jog, ganang ka na kayo mag-jogging, bisag way tulog.
0: Maubahan.
1: Ay, di ba? Atok ay park, may ba? Sa way tulog, mag-jogging-jog, tanatala sa mamanay, mawaya man ako din kay. Magsikta na ng mga puting pa, ah.
0: Ato sa'yo, welcome na mga maring, ang umabot nga
1: nga buhat, purok leader.
0: Purok leader din na sa may...
1: Anya, Corilla?
0: Dili, sa Bisayan.
1: Sa Bisayan.
0: Sa Bisayan. Ang leader sa mga senior citizens. Yes.
1: Sa Tupad, sa Tupad.
0: Sa Tupad. Asa ni ka na?
3: Last.
1: Ka na.
0: Paano siya ka na ang coordinator sa Uplift program?
1: Okay. Kusay ka lang. Lipat-lipat na pinsisirbahan na ni. Or coordinator, bring last to.
0: Ay, sir. Aristo Aragon, yes, sir. Okay.
4: kasi matino madakpat daw.
0: Nagapalas to na ini arestohan ko ni sir.
1: Raw. Kani mo na yung maromaros pasil. Abot asa na ni Ro.
4: Ay.
1: Si Jobie.
4: Kumasama ni mo tapay diha dong.
1: Mm. Ilik mga gilip, di ko balo magka dito sa kwan eh, dito ni sa, dito sa El Nido.
0: Sa Palawan?
1: Ang ganahan kasi ang mag-inamino itong ragnaong ni Jackie Rice.
4: Siya na nag-bid-bid ato?
1: Oo.
0: Siya na ito?
1: Siya nagpangkuan. Sila may, sila may barkada itong kwan to ni Magdadaro itong ha. Kwan ka ni kwan to amigo. Na si mga ito, si Greggy Magdadaro.
0: Katumpasog mo daro?
1: Oo, katumpan ni Kwan ba? Nga lang ang ruta kay Kwan, Cebu to San Fran.
0: So wala na siya kadaro ron, kaya wala naman diha si Kwan.
1: Ang mata, napapagya po si Greggy diha? Dapa?
0: Dapa?
1: Ano pa ba ni bayari?
4: Pa-istorya lang tayo dito, ipitutan eh.
0: Ano ba bayari? Ikaw, sa kabayaran.
1: Kapot lang. Sige daw, matawag rin ko niya doon.
0: Hi, good morning, di ay, mga maring. Good morning, good morning, good morning, boys and girls.
5: Good morning, boys and girls.
1: Yes!
0: Ay, atong itimayaw sa kamayong buntag ang ato ang kinagkusigan mga igala nga OIC sa LTO Tagum District Office nga si
1: yes.
0: Ma'am.
1: Ma'am Karen, Darunday. Aba, salamat.
4: Ba't ang abilyedo?
0: Doon nalagi kay problema ni ato ang kuan diri atong keyboard din na siya mo function.
1: Wala na ni battery. Nawala na po yung battery?
0: Wala na yung battery siguro.
1: Wala, wala na yung bakura. Mag-iprint ang battery na. Ay,
4: bundok na kadali.
0: O sabi niya, wala na siya battery kaya di nalagi niya siya mo gana.
1: Ang butis kayo nito. Ayaw, man po tayo palitig battery. Ginag palitig battery sa multi-cap.
0: Ato siguro ang kuan sa battery niya. Dali po rin siya kuan.
1: Tanawa na isa. May isa ka battery niya.
0: Kini?
1: Ayaw,
0: may mga nta.
1: Ano ba ka na nga isa? Wala kami. Ako'y nagbutang anak. Tanawa daw, kaya basi, kaya wala man na nigana ka na yan, basi mugana na din na dyan eh.
0: Rabi, rabi, ato daw.
1: Rabi.
0: Wagin siya dahi,
1: wagin siya.
4: Wala, lagi na daan mo na.
0: Wala dito eh, kapalit baterian eh. Wala dito. So dito katuplok ani dahi, mga stress ang kiyo sa Uyutar ani. Kaya sige na mouse atong gabiton. But anyway, pa na yun ito mga maling, atong abdihan ato ang katropa, okay.
1: Yes, sabrihin na, okay.
0: Isa lang sa kakanta kay mag-advertise ta.
1: Oo, sige ka na, ka na, ka na.
0: Kaya mo sa gunsun, diya kang katulo.
1: Ay, pwede akong kanta kay street tender ba yun?
4: Nain na kinukanta kay mo, saksisip ka isa.
0: Kay birthday man niya, ang sayang kantahon.
1: Wala.
4: Ikaw, kay birthday man mo.
1: Ay, sa manong kanta kuan, sige, katahe ko diya, katutugtugi ko diya, kuan may sa akong birthday.
0: Oh, sa akong birthday? Asa may bakit niya? Asa yung birthday ano yung kabawa ni? Asa ang...
1: Dada, speakers.
4: Lahit, battery na pa rin.
0: Ay, lahit na siya, battery?
4: Senior na.
1: Sige.
0: Dari, oh,
4: ay, mga bago dito.
0: Pataka naman. Ay, naarawin, nakita, ano po yung battery? Ay, kada ko sa battery mo, yung battery ni Benji Talisik.
4: Kahit ikaw... Dahil mo kayo kagtungol ko, kaya nasa kadakot yung battery.
0: Kagtungol na yung battery, di masigaw sa disposal.
4: Pangayon, kangkono, kang Kenneth ito.
0: Kaya natin yung battery, Ken, hindi na mo gana ato ang...
4: Pancha, triple A.
0: Ato ang kuan.
4: Sa busy man siguro ang kuan. Kaya nagluto ko na ang operator din.

0: Ang pinakaulahing birthday.
1: Last na ko nga birthday ron, kay sa natin, birthday naman pala ko po. Yes. Salamat kaya sa inyo mga day, mga maring.
0: Iya ra kadito lagi ni mo kuha.
1: Salamat ni.
0: Sao ta man ni pagdili.
2: Ibundak lagi na nga ba diri tong gamay, ibundak na.
1: Ana,
2: ana. Di ba mo kuha na yana.
1: Ana.
2: Ana.
0: Karumba.
2: Da. Si Polita.
1: Polita di ba?
2: Ay, nakita imo kanti.
1: Nakita imo kanal kanal.
0: Oy, kaluod ninyo oy, kita na opo ninyo. Lain na gina. Wala tayo na yay di.
1: Kana, kana. Sige daw be.
2: Hindi ki panti dayo.
0: Ay, igam mo. Ay, nigana gusto sa bright kita igam mo.
1: Bright yung kayo. Oh, baka rin na nagamit.
0: Bright yung
2: kayo. Saman, wala pa nung nigana. Yung saman, ibon na lang.
0: Palikog muna na nabi. Magana na.
1: SM, paala lang itong akong gindonate, Debbie.
2: Ay, sorry, master.
1: SM, nalain na ikot ko rin, SM.
2: Ay, sorry, master. Kaya tulong na baka kilo, to sayang.
0: Lain ganing na ako.
1: SM, dito lang ito sa San Plans na lang ito mga una na, SM.
0: Good morning, like ang mga Mili di ay.
1: Ay, mga Mili, si Ate Mel, Sri Lampagos. Salamat kayo, mga Ate Mel, o kang Charles.
0: Okay.
1: O kang, siyempre, ito nga, mayong mayor na sa Tago, sa Panabos, si Mayor Joe. Jory Lampagos.
0: Yes.
1: Sige mo, pag-arakara na yun. Masumbangan dyan mo, Mayor.
0: Ano ka ba, mga maling? Kailingan mo naman sa mga pagbalik taon-taon. Pinagas sa mga makakamot o dila nga gabi ka mga anak kayo.
1: Ha, mga kagumkum.
0: Okay, now, kini ang XFM.
1: Exciting!
3: Ayo! Ayo!
4: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
3: Papalita ragod kong sigarilyo.
4: O saan ang sigarilyo?
3: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
4: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
3: Kay nga naman.
4: Asa pa, more?
5: Mga katupa, exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko yan sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mapulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. So kung ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag, tisting ibla.
7: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalamig sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premio D3, ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kundi ay si Alvin, biker na si Gig Kasubawa. Isip ko sa kasayquist, firmgid kong natumar o Premium D3. Aron lang si Premio ako mga piil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos na ba ang Premium D3? Kaya na matigdan ako, nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawa.
6: Premium D3, ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
12: Bilin lagi.
11: Kahit man nausap ang imo huna-huna, oy. Dali man na maong atong sabot, nausap man ka.
12: Sa muka, oy.
11: Yung ba? Gimingaw ba yung panit mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Usa man gyud.
11: Nagud turbo dietary supplement for men. Iaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Check!

0: kawawa. Nanay uyab nga 13 anyos. Apana sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay.
1: Ang bumot ay ito'y mga higala.
0: Hala!
2: Mga katupa!

0: of the wind and wheel of fortune. Siya, og good morning sa tanan, og welcome back, og kami ang inyong mga tulog kahaliparot. Master Rizalini, og ang isa nga tapal sa gawas, kay nagkuhan pa, nagtanggal pa sa iyang hikot, no? Kawan ako na si Maring Erika.
1: Sige, tanggal niya?
0: Ang iyong mga pamitay.
1: So, yung ganang gigaid, maayo di
0: ay. Yes, indeed.
1: Hoy, tiyadar ya, kaluod ni mo.
0: Ay, nakuman.
1: Alas 11:16 na katong oras may ngalalampi. Ato, hali, kayo ba yung tao ng inyong mga kuandi, ha? I-monitor, perminti mga igala ang inyong mga sugar, ang inyong mga blood pressure, o kung taas na mga maring, ay, napagduha-duha, pagbintinar na, o Santon Plus Gold, herbal capsule, ayon nga matuldukan, kita nga grabe nga pagtaas. Malang ito nga tinadabaniloy na, kaya bahala, sige, taas.
0: Yes, yes.
1: Kaya blood pressure man na, o sugar level, delikado na sa mong taas, kaya kung mo taas imong blood sugar level,
0: may pa sugar level taas.
1: May pagani, no? Kung mataas yung sugar, apektuhan yung mga tao, huwag yung tabadidoy.
0: Kana, manay, manay naka-diferensya.
1: Ako, bita, mugi na akong gikabalakan ka, di dyan ko mong bang, kapataas-taas sa sugar, kaya mingo na sila nga, ah, may pamanay mo ito, sugar, taas pa man na sa imuha.
0: Ah, okay, ano, ang sugar niyo, nabot ang 300.
1: Ah.
0: Anya, ay mong tabadidoy, mupo kayo.
1: Duhara ka, pulgada. Pulgada ay, pagin sa kuan.
0: Ay, tala pulgada
1: eh. Ito pag yung ruler sa diwinding.
0: Ay.
1: Bura kayo ang mga kuan.
0: Parang isa na kadangaw. Isa kadangaw, tas pagin sa kadangaw. Pero sa unahan naman po.
1: Mingon nga, wala mong magsabot ngayon pasod eh. Pahid naman ko niya.
0: Yeah!
1: Aga na rin ang Santan Plus Gold Herbal Capsule. Gihimo sa Yes to Health. Mabalit na sa mga parmasyong butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
0: Ano
1: mga doon sa layo kay?
0: Mabakan niya mong Roro Bills.
1: Saan akong Roro Bills ba?
0: Roro Bills ka na kuan, ka na nga imong iro ba?
1: Ah, unsa nga klase nga iro?
0: Kalang ermok.
1: Ermok
0: nap.
1: Unsa na?
0: Ermok ako nakin.
1: Ay, nako.
0: Yes.
1: Malupig na ka na yung iro, madumuga na sa kong iro, kay gi-cross man to kong iro o kanang kanang askal o kanang ermok tats.
0: Oh, ba?
1: Wala na ako insulti kay...
0: Ayaw lang
1: ko eh. Kasi hindi ko sila nga, ano ba naman yung mga grupo na yan?
0: Ano ba yung mga taong yan? Napakaluod ng mga taong yan? Mag-alis na lang ako dito.
1: Huwag mo yung bayaran yan, bayaran, alisin na yan.
0: Anton eh, kunin mo yung ano, Anton eh, mag-alis na tayo.
1: Ah, sige, manganta sa miyo na ito mag-drama, mga maring, ha? Tagay mo diya, huwag kuhan. Si kanta niyo, master, kay ikaw may gig-birthday, ikaw kita mong bunuugon ron.
0: Kuhan lang, tagay mo diya, okay, neng. Sabi ko, alinod nga kanta, eh.
1: Ah, sige, nabi, pag-unaw na sa.
0: Ay, mag-unaw na sa ko kanta, eh. Mag-unaw na sa ko kanta.
1: Nag-unaw na ka, ha? Nag-unaw
0: na ka. Sa, ikaw sa. Ikaw sa maring.
1: Kuhan, tagay. Wako ka huna. Ikaw lagi, ikaw lagi mo eh, kuhaan lagi. Ato ko na pa-requesto niya ito ang mga suki. Bayon sa mga request din na, kaya nagka-comment. Ingan pa si Ima Ramos, nga shout out. And happy birthday to Maclary Malaya. Salamat kayo. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Happy birthday! Maayong udto sa tanan. Ingan pa si Tristan Yat Gulay. And ka Mitsurong belated happy birthday, master.
0: Mitsurong, kay kong abigdihan ko na si Mitsurong ba?
1: Taro nga imong gaster, master, kay makita ang imong yutot nga dako, aba.
0: Lagi sa ingon.
1: Si Mitsurong.
0: Ka Mitsurong saman, bangkaanay taga Juan Mitsurong, ha?
1: Masukot ka, bangkaanay mong bumper ni Mitsurong.
0: Sukot, oy! Asa nga bumper? Sa taas o sa ubos?
1: Sa bumper nga, bumper of all season. Paolo Bakirel, happy birthday, Master Inday Tanini.
0: Hi, Paolo. Good morning, Paolo Bakirel.
1: Si Kata na ni Binje Talisik, ingan pa si Nita Balderosa. Salamat ka sa mga taga-Canada. Okay, so doon na kay Kanta.
0: Nakoy Kanta.
1: What is that song?
0: Nakay ko ang kwan ba yung kanangan. So ito nga, kalimutan sa gooy.
1: Saman yung kanta.
0: Victor Wood, takay ko ang mga Victor Wood.
1: Takay mo yung Ralph o kanta, inikanta ni Victor Wood.
0: Kanang kwan. Ay, alala lang nga Ralph, kato nga, Let Me Try Again.
1: Let Me Try Again.
0: Yes, by Frank Sinatra.
1: Sige ba, ato ang sugatan mga igalaw sa pinapiti nga palakpak. Ang vocalista sa banda. Banda nga wa matala sa kwan?
0: Wala matala. Wa matalaan.
1: Ato lang sugaton mga igala ang pinakangilgig na radio personality presenter
0: presenter entrepreneur o masama na yung tawakan na to eh
1: Master Enday Tanini palakpak mga binayaran
0: check aha kanin

0: Selamat
1: tahan. Grabe kang tahan.
2: Nakatry na din ka, master?
1: Namin
0: na kadali ang tabo. Hindi mo siya,
1: let me try again. So, nakatry na siya.
0: Mo-try lang
1: yun. Gusto siya mo-usap. Ay nako mga igan, alas 11:25 lang atong oras. Siyempre katong kantahan hatod kina ato sa turbo sa mga
0: may nai na
1: makahatag kalipay kay Mrs. Pagpalaban na sa kapsula nga po
2: lang ni
1: turbo mo sa kanita food supplement for men. Di po na ako kay ang kuha diri ana kamyot yo dan.
0: Ay, say mo ako na.
1: Sige daw.
0: Lisod po, nagkakuha nga, wag mo ko nakuha nga. Sige, but anyway, sige, sa madam, manta lang siguro tayo mag-celebrate sa birthday na ako kay Hilas Biyako.
1: Mabay?
0: Oo.
1: Sige, oy, mangantara tayo.
0: Mangantara tayo. Oye, kayo, naman tayo kayo. Siyempre, sa pamayang...
2: Kailagi kayo, imuang karni.
0: Alam nga yan, presko pa ba yaso?
2: Gani. Uno ron.
1: Yang karni?
0: Ang karni.
1: Garo pa ko na kita sa yang karni ba? Kasi wala pasok baha, galagom na.
2: Mao gay,
0: Stress na kayo. Ay, nako.
1: Anya, pakita na itag ka ng black meat.
0: Ayan naman, mag-ikapayay. Mag-ikapayay na lang ito. Magunita na iba.
2: Ay, ikapayay.
1: Ituwa po na siya nga di nakabalo may istorya. Saka na ba yung edad?
0: Si Bungal Gabri pa. Isa ko saan natong balik si Bungal imong edad eh. Musa mo tunkadako.
2: Kagahapon no, kaya wala may nakatubag sa edad ni Master. Ang makatubag karon sa edad ni Master na edikas.
1: Sa jamming ang taanin karon dito lang sa Maritama. Kay ang SWAT nalang nabasa man oi.
0: Nabasa ang SWAT oi, sunan na, lones na, kaya mag-ipaog ka. Nayapang kape ang SWAT.
2: Amo pang gibalik sa sender kay pausab.
1: Ah, kape mango di sa palengke dapat.
0: Yes.
2: Ana si Maramo so TY DJ very much.
1: Gitiway gidi ay.
2: Hello oy, TY kayo di ah.
1: Sige pa sa mga gusto diha mag-request mga igalaw di ba ka gustong mo appeal sa tuang programa karon gusto mo na wag hala tawag na sa 0966-306-9569. Osbon ako mga maring ha. 0966-306-9569.
2: Ato ko na itinatong. Sa tanang namin na din ito bag yun din yun, no? Kay ang makatanda sa edad ni Master, na IG cast. Ikaw na
1: yung mahatag. Mahatag na siya, mahatag siya.
2: Ang ba ito silibrat na yung mahatag?
1: Ah, sige.
0: Dili, makuban may. Makuban may mga ligod may sa kwan. Diyan sa busaon.
2: Ano yung matanong? Uyog mo.
0: Ganahan kay kwan na gan eh.
1: Uyog?
2: Uyog kayo.
0: Uyog kayo, malipo, master.
2: Patrawa po ng bayon.
1: Ikuan po ang magaling anak. Hala, uyoga.
0: Ah, uyoga kayo.
2: Di ka madawat mga chassis, ana?
0: Di ba, o?
2: Nakita na yun, master.
0: Nakita nang yang...
2: Nakita ka itong sapato sa chassis.
0: Oo, hindi na tayo, magkuhan tayo, magtarong ng tarbaho.
2: Kasi pangalan sa kukuha na ito, parang iyang pisa. Pangalan sa pisa.
0: Ang pisa. Ang pangalan sa pisa niya, kaya naman ito yung number, ang iyang chassis number, kaya kuhan man, ha?
1: Ang uring
0: number.
2: Lami lang ito, kaya hapit na hulog ang
1: iyan. Mau ba?
2: Hapit na hulog ang mga bolt and nuts. Bolt and nuts.
0: Ala, sige. Sa katahon, kanta.
1: Sa mga mukanta di habi.
0: O, kanta ikaw di amaring darya. Kanta isa na di amaring darya.
2: O, sige. Ato kay
1: Berkeley man.
2: Kay idaran. Idaran man. Idaran ato kantahon.
0: Kana.
1: Tagay mo niya ka ng idaran.
2: Tagay niya standard, bis.
0: Standard, ha? Standard ta.
1: Gusto kay idaran, ha?
0: Gilibak pa ako ninyong kapon, mga bayota mo, ha? Naglagot pa ito ko ninyong kapon.
2: Kasi rin na program gahapon, nga wak may
1: program. Wala man gahapon, basi mga jatot.
2: Basi pito yung mga tanawan.
0: Inyo nyo kung gilibak ay marami nyo kayo nyo mga paglibak.
2: Nakabalo lang ka mo, gagingnan nga, ang birthday na ba ni Master Karo? Wala may regalo.
0: Isa ka sa siguro ng kwaday, kaya sakit akit kong abaga diri. Sakit kayo diri.
1: Pero at least,
0: summer pa sa account.
1: Wala makakasari.
0: Ha?
2: Ano rin? Nakulay ko sa remote kami itong dawang.
1: Adi rin, maon eh. Okay, so mga maring ha, tagaay si Tia Daria o ganta niya ang akuan. Kanang pina...
2: Wala, grabe yung matog na si Size, mandi ay ni Uy.
0: Grabe naman ang akuan niya. Ay, ganang
2: nga. Uy,
1: kanta niyo ni mo daw.
2: Uy, kanta na sa Canada.
1: Ang kanta niyo ni mo, ang kanta niyo, nasipat na si Sir Ralph Diao. Ita na ko ang iyang sapato sa kanang pitik sa panday.
0: Ah. Rawaw, oo. Oh.
1: Uy, katugnaw maring.
2: Ako, ato kisa ka kan eh.
1: Matugnawan po niyang kuwa diri, uy.
2: Diri, grabe. Grabe bang po nila makadisisize mo po nila.
0: Mara ba niya, anak, anak ko na naman ako, higuligo eh.
1: Uy, acknowledge siguro niya ito ang mga...
2: Uy, kanyang operator. Operator
1: diri nga. Uy, grabe mo na yung sugdan. Uy, ang kanta, ato sa ang i-acknowledge ni...
2: Ladies
1: and gentlemen, Overmod.
0: Lon lon humay, whitey pasi.

0: Ako man to gididikar kang master.
1: Kanta-kantahan to?
0: Ah.
1: So, siyempre, katukatama nga igala nga, didli kayo pagkakanta sa taga-Bisaya. Natuto ko na ito mga maring sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, dahon dabang si Aron nga pakusgon ang cognitive functions sa mga utok. Dali ka makainomdom, dali ka makamemorize, o di ka makalimot, mga igala.
0: Yes.
1: Ang mga panguna-una. Ang Santon Plus Coffee Mix, dun ay sangkap nga?
2: Spirulina. Espirulina, tanan. Tanan man siya. Nasi, nagtanaw mo kung si Mama Marjorie Buddy ka. Si Kwan, makapitan kalbo sa tibungko ba?
1: Oo, pwede ay.
2: Asa sa... Laab niya, diri. Laab daw, diri. Kapag lang kaya si... Si Ma... Si Kapa Buddy Kalbo kay... Parang lang naong ni BP.
1: BP nga?
2: BP Sara. Oh, marami mo rin kambal ni BP Sara.
1: Blood pressure.
0: Ambil ako kamo ang kambal. Okay, ang apelido ni mo, kambal mo.
1: But anyway, mga igala ha, ang Santon Plus Coffee Mix dun ay sangkap nga malunggay. Dun ay mangustin.
2: Yes.
1: Dun po.
2: Kaling collagen, glutathione.
1: Ang kuwan ba, Santon Plus Coffee Mix ba?
0: Last
1: gold ba ito, God?
2: Gold, ah. Ano ay mga kuwan. Nindot kay mga mangustin powder. Malunggay powder.
1: Masa pa isa?
2: Og, lansunis. Anil, ay, suya beans.
1: Pero kung lansunis man galing niya, kay gikan sa Camiguin, okay na sa?
2: Okay, kamo na best Camiguin. Kaya nakatibawasan po, Sweet Island, Hot Spring, o Gold Spring.
1: Natagahin ko na yung kanta, Rapping, ha? Kanang kuwan, sa naibigyan mo ng pansin.
2: Aba!
1: Ako na yung ididikar nga to sa mga di mamansin.
2: Ah, huwag ka ng mga suplada. Ka ng mga pamati. Ah.
1: Hello, ididikaran ako na sa mga di mamansin. Kisa man yung mga di mamansin diri abi ato ang mga viewers bi. Oh, di nila share ato ang live.
0: Magani. Pito ka libo nga kuan nga viewers dili ka mo share.
1: Dami. Mm-hmm. Sana ibigyan mo na pansin ni Zim.
0: Sana ibigyan mo ng pansin.
1: Pansin
0: sutanghon.
1: Karaoke EJ.
0: Ay, si Jay na kanta ni Ani?
1: Si EJ.

0: 那个人让他带着让
1: 他带着让他带着让他带着让他
2: Ano
3: na sila, magpukasabot, ano yan?
2: Palungon nila
3: nato, Bik. Ang langon tani, Bik. Mga magigkanin mga kalaki din, hey.
1: Hindi man sila magdrama.
3: Hindi man yung kamo magkuhan.
1: Mura, hinay ka itong internet, tayo. Hindi makasula mga mensahe, dahi. Lili ako na ninyo, hadi ako. Ang doon na ba mo, eh.
3: Okay naman, laban na mga yapon.
1: Uy, nagpupa akong cellphone ma rin, eh. Katag na ang kape ma rin.
3: Hindi katag na?
1: Katag na?
2: Wala na, naawas na ma rin.
1: Uy, naawas na. Okay lang kung tama yabag kape niya kay ka ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Oo, oh, naka, yabo bag yun kay Kuan. Katong, nagagresiko. Ay, si Emma, Emma Ramon.
1: Hello, Emma. Sa iyo ni Emma.
3: Thank you, DJ, very much. Ay, salamat kay Bichorong. Pero nga na, imo na sa, bye. Ikaw medyorong makita, lagi ka lang ko medyorong, di medyorong magmahay ba? Petakay ko diyan, for the good times, B.
1: For the good times.
3: For the good times.
2: The bad times, di ay.
3: Ayaw na nga, for the good times.
1: Nasa ba ni AD card ang tab, eh.
3: Para sa table 69.
1: Table 69, mudungag mo?
3: Sana mo niya.
2: Ako man, Rab, sundi na yun na words. Kaya na yung kwan sinining kasiya, words.
3: Ah, baby, words.
1: Unsa nga words?
2: Kwan siya nga words. Kana nga...
1: More than words?
2: More than words?
3: Okay, kasi peri ko mo ang nagkanta na, Rab.
2: Maayong morning, ang age ni Master. Nanan na kay age, Master? Age si Master.
3: Nagluwa na siya. Sana maayong udon.
1: Oy, sa mga nakatilawa okay. Ni, delikado na mo.
3: Wilma Joaquin, ha? Ningara ka, Wilma Joaquin.
2: 60 or 62. Ay, hapit na yun! Hapit! Okay.

0: ay
1: sana tabla. Sana
0: tabla.
1: Ano na yung sampulan to yung telescope dito ada eh.
0: Ah, yung telescope sa akin. Wala ka sa sunod ka ng mga headset niya
1: kay... Wala ka eh. Ah, so, Sonata of Love ni Victor Wood pa na siya?
0: Ah, Victor Kahoy.
1: Victor Kahoy, sige ah...
0: Doha siguro tanong mo, Steph?
2: Ato pagkatapad si King Libunaw?
0: Ah, may dayo.
2: Ah, may dayo.
1: May dayo, guys.
2: Bro, kaya sige lang yung bro.
3: Ay, sige, kubos na yung ito yung diha, oy.
1: Ah,
3: sige. Sige, kubos yung ito. Buhay, siguro na ito.
2: At kaya pa, nag-isa na si Kim Libunaw niya. Ay, kamalaga, ganyan ka masyukol si Billy Nulatre.
0: Kulang-balik, kulang.
2: Kulang-balik, kulang-balik.
0: XFM, FMR.

0: Okay, so dayo. Takay ko ang kanta ng dayo ral pa, request ng dayo da para dinato na mga kuandre kay. Kaya man eh, kulap man eh. So, ka trupa vibes.
1: Pwede na pa dito sa mukanta taga Elag Mike.
0: Ay, diri na pagkantahon kay kuan man na makita man na siya sa
1: bro. Ang dayo mga marin.
0: Ah, gikan ni sa DXGO ni abot o kening RV niya pagkuman ni
2: abot. Sukaton sa Masipang Bunong.
1: Abre portahan.
0: Ah, ano yan? Okay, dito speakan.
2: Ikan pa rin sa barrio Kilagding Laak, Kumbal Province.
0: Layo ah.
2: Hawa!
0: Dali.
2: Ay, ay, mong mic, matakdan siya.
0: Ah.
2: Hello.
0: Ah, kala. Bunal!
2: Uy, ang kanta sa Iyotar. Ang kanta sa Iyotar.
1: Kanta sa Iyotar?

0: isang palin mo.
1: Daghan kayo sa sa tuan dayo, gal.
2: Ayo, okay, kalsa.
1: Sa tuan dayo.
2: La Pilipina.
3: Pinakurug-urug.
2: Kuya, kaya nito hanan eh.
1: Limbawat ako balahibo siya ang
3: voices. Ano sa nangurug to na kuyawan or...
2: Apento siya, sikat to siya siya ang amateur singing contest kay Duhara sila.
3: Kanya na... Pindakang kayo salamat. No, dawata. Wala na yun. Nalimta ni mo sa akong putsukan.
2: Wala na, yan ang ipaon na.
3: Ay, ipaon na na. Salamat, no?
1: Katong kantaha mga maling, pagkawala na umang grabe pagkakanta, murang ginasing-kasing yun.
2: Ah,
1: ah. Sa turbo, aron nga mas muligo ng tuhod, makasugakon din sa magluhod.
2: Mag-turbo male enhancer.
1: Matag?
2: Adlaw.
1: Sabi mo na nag-adlaw.
2: Ay, sa stila lang. Ano
3: matag dulo.
2: Matag dulo.
1: Matag dulo, grapo doon.
3: Ah, wala pa. Kakadlaw,
2: para makasugakon, mag?
3: Luhod. Magluhod.
2: Magluhod.
1: May mga tayong oras. Ang bagay na siguro niya, Mari.
2: Ah, nakasalamat to sa itong sender, no? Mga katropa. Huwag ito ang tuwang...
3: Ang last mo ko sa sender, PS.
2: PS, o. Masarap PS.
3: Juan, karang muhon.
2: Please song. Please song. Gala song.
3: Ah, kayo ko muhon.
2: Ah, alay ito, PS. Personal comment to. Personal siya.
1: Ano nila yung buhato ni mo, sender?
2: Oo, ako. Para kaganahe. Palangat lang yapon, balik din.
3: Nahan mo anak nga, huwag mo ka nalawag. Sige, nakantaan eh.
1: Ngayon pa si Gislan Gono nga, ha, ha, ha.
2: Haba?
1: Palit na po nagbutin si Kuan Gabi. Ngayon sa'yo, marintan niyo yun eh. Marintan niyo yun. Ano
2: na po siya? Pasalapin niyo na bigdian?
1: Ano siya nga, wapo ko nung kagtiyong si Tia Daria.
2: Ah, dito naman siya nga, Tia Daria.
1: Oo niya. Na po si, ingin pa sa'yo mga kanil, si Sanini. Ano sa nini, maringili ka nga, upo, ginasya.
3: Ay, dali, nag-wake na siya.
1: Alam ko, wake, ramong
2: ka. Pero pwede mag-ana siya, pigtian ka.
3: Ay,
1: pwede, oy.
3: Ingnan na, pasig mo ko bang?
2: Ikaw, maring mo, pigti ka na, magkakuha ka na, ka na magkapabor.
1: Dili ko, maring mo, i-cancel na ko kung profesyon, maring, ha. Mamuna yung silingan. I-cancel sana ko kung
2: profesyon. Anyway, kung magkakuha mo, may slogan ni mo.
1: Mamuna yung silingan.
2: Oo.
1: Ah, kanang i-cancel na, maring.
3: Extended, yes, yes.
2: Good
1: morning, again, sir Kalamba, sa may Santo Tomas Municipal Police Station.
2: Ah.
1: Sir Kalamba, good morning, sir. Anining Garcia, mga lamion daw mo mga maring pa si Jason. Manaman di ay.
2: Manaman di ay. Tinod man sad. Tinod man sad. Isa ka bakla, diri o. Bakla! Deserve ka. Deserve na si may mga bakla ngayon. Ako tiyan.
1: Kung baka holman na sa daan.
2: Holman na. At least natin kauman rin ang bakla. Bakla, makuan. Lumbo.
1: So, mga maring, tambagin na kayo na tayong oras.
2: So, nakakasalamat no, sa pagpalangat ng suwat sa itong tulmanong kung ako ikaw.
1: Matunulis po, kita makauban mga gala. So, salamat o.

0: FM Mega Manila.
1: Exciting time, Katrump alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines sa titsante ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, si Senate President Wingat Chalyan pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold.
2: Headlines. House Prosecutor Terry Ridon igreet na good faith ang mga pahayag sa impeachment trial.
0: Headlines.
1: Senator Robin Padilla wala ng balak tumakbo sa politika.
0: Headlines.
2: 47 mula sa 100 flood control project sa distrito ni Congressman Paulo Duterte sa Davao, red flag ayon sa NBI.
0: Headlines.
1: North-South Commuter Railway target ang first partial operation sa 2027.
0: Headlines.
2: ICC victims posibleng makatanggap ng reparations kapag na-convict si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC.
0: Headlines.
1: Pulisya nanawagan ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng babaeng na

0: pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz. XFM News
0: Nationwide. Sa detalye na ng mga balita natin, unahin po natin itong mainit na usapin sa threshold sa pagboto. Si Senate President Win Gatchalian pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report. Pupulungin naman o ni Senate President Win Gatchalian ang mga senator judges mula sa majority block upang pag-usapan ang magiging posisyon nila sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tanungin si Gatchalian kung magiging sapat ang 13 boto sakaling ibaba sa 14 ang kinakailangang voting threshold para sa conviction. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa nilang pag-usapan ang nasabing issue at kung ano ang magiging desisyon ng majority block sakaling magkaroon ng pagbabago sa threshold. Matatanda ang nagkaroon na rin ang pagtalakay sa isyu ng voting threshold kasama ang mga dating maestrado ng Korte Suprema. Senaturang talakayan ibinahagi ng mga dating maestrado ang kani-kanilang mga pananaw tungkol sa isyu habang nakapagtanong din ang ilang senator judges higil sa legal na batayan at iba pang kaugnay na isyu. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Nagbabala po si dating presidential spokesman Salvador Panelo na maaaring humarap sa legal at criminal cases sa mga senator judge kung babaguhin nila ang two-third voting requirement para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Panelo, hindi maaaring baguhin ang impeachment court ang probisyon ng 1987 Constitution na nangangailangan ng boto ng two-thirds ng lahat ng senador na katumbas ng 16 na boto sa kasalukuyang 24 na miyembro. Iginit ni Panelo na maaaring gumawa ng sariling rules ang Senado pero hindi ito maaaring lumampa sa itinatakda ng Konstitusyon at binanggit niya ang Article 204 ng Revised Penal Code kaugnay ng posibleng pananagutan sa isang umano'y unjust judgment. Ito ang naging reaksyon ni Panelo matapos imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Justices tungkol sa tamang bilang ng boto para sa conviction o acquittal ni VP Sara Duterte. XFM News
0: Nationwide. Iginiit ng Malacañang na hindi ito manghihimasok sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay sa tamang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Presidential Communications Office USEC Claire Castro, nakatulong ang mga opinyon ng apat na dating maestrado ng Supreme Court bilang mga amici curiae para mas maunawaan ng publiko at mga senador ang usapin sa kinakailangang boto para sa conviction. Binigyan din po ni Castro na ang mga sinabi ng mga dating maestrado ay mga opinyon at gabay lamang na maaaring isalang-alang ng mga senator judge sa kanilang pagpapasya. Sinabi rin ng palace official na walang pangamba sa posibilidad na magkakaibang interpretasyon ng mga senador sa two-thirds voting requirement dahil responsibilidad ng Senado ang maging desisyon o ang magiging desisyon. Nanawagan po ang Malacañang na manaig sa proseso ang katotohanan, pagiging patas at katarungan sa kaso ng Vice Presidente.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Nanindigan naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na ginawa niya ng may mabuting intensyon o good faith ang mga pahayag niya tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang sagot sa show cause order ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Rido na wala siyang layuning impluwensyahan o unahan ang magiging desisyon ng mga senator judge sa kaso. Ayon sa kanya, ang mga pahayag niya tungkol sa ebidensya, mga testigo at proseso sa prosekusyon ay para lamang ibaliwanag sa publiko ang takbo ng impeachment proceedings. Sa ilalim ng rules ng Senado, maaaring pagsabihan o patawan ng multa ang sinumang lalabag sa pagbabawal na talakayin sa labas ng paglilitis ang merito ng kaso. Ang unang paglabag ay maaaring mauwi sa reprimand, ang ikalawa ay

0: resultang 30,000 pesos habang ang paulit-ulit na paglabag ay maaaring magresulta sa pagtanggal ng abogado sa paglilitis at posibleng reklamo sa Judicial and Bar Council.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumagot si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng spokesperson na si Paulo Panelo Jr. na mahirap umano siya na seryosohin. Ayon kay Castro, maaaring hindi nakikinig ang kampo ng Vice Presidente sa mga briefing ng palasyo, kaya hindi nito naunawaan ang mga programa at ginagawa ng administrasyon.
3: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil, ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yun.
2: Dinagdag pa ni Castro mga katropa na inaasahan po niya na hindi na siya babanggitin pa ng kampo ng Vice Presidente. Dalayan mismo kay Panelo, hindi naman muna siya dapat seryosohin. Samantala, nang tanungin kung may paggalang ba sa pahayag ni Panelo, sinabi po ni Castro na makikita ito sa paraan ng pananalita, asal at karakter ng isang tao.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag naman ni Senador Robin Padilla na wala na siyang planong muling tumakbo sa anumang posisyon sa politika. Ayon kay Padilla, nais niyang ituon ang panahon sa kanyang mga anak at magkaroon ng mas tahimik na buhay. Sinabi ni Padilla na maraming kaibigan ang umihikayat sa kanyang manatili sa politika, ngunit anya hindi na niya nakikitang nababagay ang sarili sa mundo ng politika. Samantala, nagbanggit siya ng ilang personalidad na nais niyang pagpilian bilang running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kabilang sa kanyang binanggit sina Senator Zalan Peter Cayetano, Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marculeta at Attorney Salvador Panelo.
2: Sa ibang balita, na flag ng National Bureau of Investigation ang 47 sa 100 flood control projects sa distrito ni Davao City, Representative Paulo Duterte para sa mas malalim na investigasyon. Ayon po sa NBI mga katropa, kabilang sa mga proyekto ang mga pinaghihinalang hindi na ipatupad substandard o may magkaparehong lokasyon pero magkakaibang titulo at hiwalay na pondo. 6 sa 47 proyekto ang tinukoy ng NBI bilang malinaw na questionable batay po sa mga dokumentong sinuri nila. Mag-i-issue ang NBI ng subpoena sa mga contractor at mga opisyal, gaya din sa mga kawani ng DPWH na may kaugnayan sa mga proyekto. Hindi kabilang si Paulo Duterte sa may papatawag sa ngayon dahil unang tututukan ng NBI ang mga contractor at matauhan ng DPWH. Patuloy na sinasagawa ang investigasyon ng NBI Task Force Flood Control para siyasatin ang mga kinahinalang proyekto ng gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaprobahan ng Economic and Development Council na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong timeline para sa North-South Commuter Railway Project. Target ng first partial operation ng tren sa December 2027. Ayon sa Malacanang, inayos ang timeline dahil sa mga hamon sa procurement, right-of-way at pangangalaga sa pondo ng bayan. Ang bahagi ng tren mula Malolos hanggang Clark ay target naman na simulan sa ikaapat na quarter ng 2028. Ang operasyon sa Clark Solis sa Talabang Calamba ay target naman sa ikaapat na quarter ng 2031. Samantala, target ang full operation ng rutang Clark hanggang Calamba sa ikatlong quarter ng 2033. Bukod sa railway project, tinalakay din ng konseho ang ilang public-private partnership projects, food assistance program ng DSWD at panukala ng DepEd tungkol sa pagsususpindi ng klase.
1: XFM News Nationwide.
2: Patuloy ang paghanda po ng ICC Victims Team para naman sa paglahok ng mga dagdagang biktima sa kaso ni dating Paulo Rodrigo Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ay sinabi ni Attorney Cristina Conte, Assistant to Counsel ng ICC, marami pa rin biktima ang hindi po nakapagparehistro sa ICC kahit maaari silang maging bahagi ng proceedings. Anya, hindi lamang mga direktang biktima ang maaaring mag-apply dahil maaari rin maging kwalipikadong biktima ang mga naulilang asawa, anak, magulang at iba pang kaanak na naapektuhan.
4: Ayon sa kami, George, na ano, bagong applications for participating victims. Ah. Ito po hindi po naghahanap ng witness ang ICC. Hindi rin sila kumbaga naghahanap ng bagong informasyon. Sobra-sobra na nga daw Ang hinahanap po ay biktima na kumbaga gustong magsalita, gustong maging bahagi ng ICC case.
2: Hindi rin umano limitado, mga katropa, sa isang kinatawan lamang kada pamilya ang maaaring magparehistro bilang participating victim. Binigyan din pa ni Conti na hindi sila naghahanap ng bagong witness o kaya impormasyon, kundi mga victim ang nais mismong makilahok at may parinig sa korte ang kanilang saloobin.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng makatanggap ng danyos or reparation sa mga biktimang maa-admit bilang participating victim sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na kailangang makapagparehistro at ma-admit muna bilang participating victim ang mga kwalipikadong biktima.
4: Pero baka maliit lang po ito. Hindi natin alam kung magkano.
0: Nilinaw naman ni Conti na hindi lahat ng nagparehistro ay otomatikong makatatanggap ng danyos dahil may proseso pang kailangang pagdaanan sa ICC. Patuloy naman umanong tumatanggap ng applications ang victims team mula sa mga nais maging bahagi ng proceedings.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ng Bureau of Corrections ang ulat na maaaring makatakas ang isang preso mula dyan sa New Bilibid Prison gamit po ang drone na may kakayahang magbuhat o bumuhat ng tao. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., itinuturing po na no-fly zone sa lahat ng prison facilities na nasa ilalim ng Bucor at may mga watchtower na 24 oras na nagmo-monitor. Yan ang naging pahayag ni Katapang kasunod ng ulat ng isang South Korean media outlet tungkol sa muna plano ng isang South Korean murder convict na tumakas sa MBP gamit isang heavy-duty drone na kayang bumuhat ng isang tao. Paliwanag pa ni Katapang, mga katropa, kahit daw makalipad ang nasabing drone sa ibabaw po ng mga pader ng bilangguan, agad naman uman itong matutukoy dahil sa mahigpit na seguridad. Kabilang na dyan ang mga gwardya at CCTV camera na nakapwesto sa loob at paligid ng facility. Samantala, naibalik na sa South Korea ang suspect upang harapin ang mga kasong kinakaharap nito.
1: XFM News Nationwide.
0: Philippine National Police, itinangging overkill ang 15,700 police na ide-deploy para sa September 21 rallies. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.
5: Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na overkill ang deployment ng mahigit 15,700 police sa Metro Manila para sa mga inaasang kilos protesta sa September 21. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Island Relco, kinakailangan ang naturang deployment upang matiyak ang seguridad ng publiko at mapanatili ang kaayusan sa mga lugar ng pagdarausan ng mga rally. Isa sa gawa ang kilos protesta kasabay ng paglita sa anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar noong 1972. Simula September 19, ilalagay sa full alert status ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Itaasa naman ang mga polis na ipatupad ang maximum tolerance at tiyaking nirerespeto ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kapopong Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: 8 ospital sa Metro Manila umabot na sa buong capacity para naman sa mga pasyenteng may leptospirosis. Ayon po sa Department of Health, kabilang dyan ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Tondo Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Puno na rin ang mga tinalagang leptospirosis bed sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Kaya din po sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health, at maging sa Philippine Heart Center. Ngayon man, sinabi ng DOH na mayroon pang 128 na bakanteng kama para sa leptospirosis sa 12 iba pang government hospitals dito sa Metro Manila. Sa ngayon, pinakamalaki ang bilang ng mga pasyenteng may leptos sa San Lazaro Hospital. Meron ding 86 admissions. Sinundan to ng National Kidney and Transplant Institute na may 17 at Rizal Medical Center na may 15 admission. Sa buong bansa, katropa, umabot na sa 8,317 ang mga kaso po ng leptospirosis ngayong taon. 14% ito na mas mataas kumpara sa may 7,280 kaso noong nakaraang taon. Inihimok ng Department of Health ang mga ospital na ipagpatuloy ang koordinasyon at paglilipat ng mga pasyente para matugunan ang kakulangan ng mga kama sa mga ospital na puno na.
0: Mga katropa, sensitibong balita po ang inyong mapapakinggan na nawagan ng Rodriguez Rizal Municipal Police Station sa sino bang nakakakilala sa babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa barangay San Jose Rodriguez Rizal na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Natagpuan ang labi ng tinatayang 30 anyos na babae nitong Miyerkules matapos mapansin ng mga nakapaligid sa lugar ang masangsang na amoy mula sa isang inupahang apartment. Inilabas na rin ng pulisya ang larawan ng biktima upang makatulong sa kanyang pagkakakilanlan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at makalap ang iba pang impormasyon tungkol sa insidente. Hiniling ng pulisya sa publiko na agad i-report ang anumang impormasyon maaaring makatulong sa investigasyon.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12.20 ang oras sa XFM News Nationwide na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa buong Pilipinas, kabilang ng XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
6: Balitang regional.
2: Lain po natin ang balita dyan sa Iloilo, yung AIX Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital ay pansamantalang suspendido. Natropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
7: Pansamantalang sinuspinde ng Iloilo Provincial Capital ang pag-release ng financial assistance sa ilalim ng Individuals in Crisis Situation o AIX simula ngayong araw, Setyembre 18. Kasunod ito ng inilabas na Resolution Number 11191 ng Commission on Elections na nagbabawal sa ilang mga aktividad may kinalaman sa November 2, 2026 Barangay and Sanguriang Kabataan Elections. Samantala, maaari namang mag-walk-in ang mga kliyente na may transaksyon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. Maaaring i-process ang mga dokumento ngunit hindi ito marirelease. Sa oras na ipaliban na ang temporary suspension na may postponement ng BSKE, agad namang ipapatawag ang kliyente sa schedule ng releasing. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Pagbuo ng daming sa paligid ng Bulkang Canlaon, binabantayan ng OCD. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Magsasagawa ng investigasyon ang Office of the Civil Defense Negros Island Region o ang OCDNIR sa pinaniniwala ang artificial daming o pag-ipon ng mga debris mula sa Bulkang Canlaon. Ayon kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, hihingi sila ng tulong sa provincial government at makikipag-ugnayan sa Mines and Geosciences Bureau o MGB sa naturang investigasyon. Plano rin ng OCD na magpalipad ng drone sa paligid ng Bulkang Canlaon upang matukoy kung may mga nabubuong daming dulot ng mga debris. Ang daming ay tumutukoy sa pag-ipon ng mga debris mula sa bulkan na maaaring gumara sa daluyan ng tubig at magdulot ng pag-ipon nito. Mahalaga na mamaagapan ayon sa regional director ang pagbuo ng daming dahil maaari itong magresulta sa flash flood na posibleng magdulot ng malaking pinsala sa mga residente sa mga apektadong lugar. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Empleyado ng Cebu City Transportation Office sinita sa illegal parking. 31 anyos na lalaki, patay naman sa pamaril matapos dumalo sa lamay. tropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
9: Walang exemption, walang special na pagtrato at walang sinuman ang higit sa batas. Ito ang giniit ni Cebu City Transportation Office, CCTO Head Raquel Arcea, matapos sitahin ang kanilang sariling empleyado dahil sa umano'y maling pagbarada ng sasakyan na. Ayon kay Arcea, inisyuhan ang traffic violation ng empleyado tulad ng karaniwang motorista na lumalabag sa mga patakaran sa kalsada at nagmayad na rin umano ito ng kaukulang ng multa. Giit ni Arcea, ipatutupad ang batas sa lahat, anuman ang posisyon o kinabibilang ang grupo upang mapanatili ang disiplina at kayusan sa mga lansangan na. Samantalang patay matapos pagbabarili ng 31-anyos na si Jay Fabular, residente ng Basak, San Nicolas, Cebu City. Naganap ang insidente bandang alas 10 ng gabi kagabi habang dumadalo umano sa isang lamay si Fabular sa sitio Santo Niño, Barangay Quiota. Ayon sa kanyang live-in partner, kilala umano nila ang suspek. Nabatid din na kamakailan lamang nakalaya si Fabular matapos maaresto kaugnay ng isang kasong may kinalaman sa drogas. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang suspek at ang motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa, ang Almi Mata, XFM News.
0: General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated kinukwestiyon ang proseso at mga provisyon ng Socoteco 2 JVA. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
10: Store ng General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated o GSCCCII ang proseso sa conditional joint venture agreement con CGVA ng Socoteco 2. Partikular, ang kawalan umano ng competitive bidding. Ayon sa grupo, dapat naging patas at transparent ang buong proseso upang makuha ang pinakamainam na proposal at ignite nilang nilabag umano ito dahil walang isinagawa ang competitive bidding alinsunod sa NEA Resolution Number 88 Series of 2002. Binigyan din ng grupo ang pangangailangan para sa maasahan, epesyente at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente na maaari umanong suportahan ng sapat na kapital para sa modernisasyon, innovation at upgrading sa power rates. Sinabi ng grupo na maraming salik ang nakaapekto sa presyo, ngunit kabilang sa kontrol ng distribution utility ang DSM, pakikipagnegosasyon sa presyo ng power generation, supplier at transmission company at pagpapababa ng system losses. Kinwestiyon din ng grupo ang good governance, accountability at operational integrity ng board of directors sa Socoteco 2. Kaugnay nito, binanggit ng GSCCCII ang kanilang naging karanasan sa 43rd Annual General Membership Assembly at iginiit na may mga pagkukulang umano ang board. Pinakamalaki rin nila ang pagtutol ang provision ng CJVA na maaari umanong magdulot ng dilution sa cooperative shares at ownership rights. Nanawagan naman ang grupo sa buong transparency at maayos na information and education campaign para sa mga member consumer owners o MCOs bago ang plebisito. Kinestiyon din nila ang patakaran sa pagbuto, partikular ang proxy voting at allegation ng vote buying, at iginit na dapat walang pamimilit, maling impormasyon o hindi nararapat na political pressure. Ang pahayag ay inaprubahan noong September 10 ngayong taon at nilagdaan ni Eusebio Balajang Jr., Vice President at Authorized Representative ng GSCCCII. Sa gitna ng usaping pangangailangan ng malinaw na impormasyon at responsabling desisyon, huwag din kalimutan ang sariling kalusugan. Santo Plus Gold, katuwang sa iyong araw-araw na wellness routine. Santo Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa Tuna, capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Roel Dumantay, XFM News.
2: At samantala, tricycle, muling pinayagan po ng kaapalawan na makabiyahe o makapasok sa Puerto Princesa Airport matapos itong ipagbawal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
11: Live report. Pinayagan ng muli ng kaapalawan larawan na makapasok sa Puerto Princesa International Airport ang mga tricycle na maghatid at magsusundo ng pasahero. Sa dialogo kahapon ng CAAP kasama ang mga tricycle driver, LGU at iba pang concern agency, dito pinakinggan ang inaing ng sektor ng transportasyon, lalo na ng mga tricycle driver. Lubos nilang ikinadismaya ng pagbawalan silang makabiyahe sa loob ng airport. Resulta, naapektuhan ang kanilang hanap buhay at kumalat ang mga larawan na may mga senior citizen na naglalakad na nahilo na kinailangan pang alalayan ng PNP dahil nga wala ng tricycle na masakyan. Sa pangyayaring yun, humingi ng tulong ang transport group sa city government at tumiling naman ang LGU sa CAAP na kung po pwede, payagang muli na bumiyahe sa airport ang mga tricycle. Pagkatapos ng dialogo, naglabas ng memo ang CAAP at kinonsider ang hiling ng city government. Nagpapasalamat ang mga tricycle drivers sa city government at sa CAAP Palawan matapos silang payagang makabiyahing muli sa Puerto Princesa International Airport. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
12: Weather Update.
2: Katropang Brian, hindi nasa magiging bagyo sa susunod na 24 oras ang LPA na namatan sa Dumaran, Palawan, kung saan kikilos siya pakanluran at inasang malulusaw naman sa West Philippine Sea.
0: Dahil sa LPA, Katropang Buddy, magkakaroon naman ng isolated thunderstorm sa Batangas, Quezon, Palawan, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Mindanao.
2: Sumikat po ang araw kanina, 5:45, lulubog 6:56 ng gabi.
12: Balitang International.
2: Atin sa atin to, Katropa, ng Santon Gold, dineklara po ng bansang Fiji ang isang pambansang krisis sa HIV. Matapos na may mga bagong kasong iniugnay sa sexual transmission at paggamit ng ilegal na droga. Umabot na sa 2016 ang bagong HIV diagnosis sa bansang ito noong 2025 o 16 times na mas mataas kumpara noong 2019. Ayon sa Fiji government, mga katropa, tinatayang isa sa bawat 60 adults sa Fiji ang may HIV.
12: Showbiz News!
13: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinawag ni Will Ashley si Mika Salamanca bilang kanyang safe space sa na sinasabing mas lumalim pa ang kanilang samahan matapos ang kanilang pagsasama sa Pinoy Big Brother. Ayon kay Will, mas naging malalim ang kanilang pagkakaunawaan matapos ang mga pinagdaanan nila at lagi umano silang maaaring magtulungan sa oras ng pangangailangan. Sinabi rin ng actor-singer na natutuwa siya sa patuloy na support ng kanilang mga fans, lalo na sa kabila ng mga hamon at batikos na kanilang natatanggap. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
12: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports sa atin po ng Premium D3. Nakas sa bawat kapsula, nakuha ng Philippine Women's National Football Team ang unang panalo sa 28th Asian Games matapos talunin ang Hong Kong. 2-0 goals sa Group G. Kahapon, nagbigay na unang goal si Syke Leach. 12 minutes ng laban matapos siyang samantalin ang rebound mula sa goalkeeper ng Hong Kong. Dahil sa panalo, umakyat ang Pilipinas sa ikalawang pwesto sa Group G na nagpasan po ang Uzbekistan. Susunod na makakarap ng Pilipinas ang group leader na China sa September 21. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating mga official Facebook pages, ang Facebook, Instagram, TikTok at YouTube.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Ay, hanggang Lunes pala.
0: Lunes, opo.
2: Happy weekend, Katropang Brian.
0: Happy weekend, Katropang Buddy, at happy anniversary din po.
2: Ayan, ay salamat na marami. At 98 days na lang bago Christmas. Ako po si Buddy Obera Sulet.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Mabuhay.
0: Exciting Pilipinas.
12: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa pinabang edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sana ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Ayersha 2 Health. Sa ngalan po ng ating mga kapartner dito sa ating pong programa, Doc Algie Baclat, Doc Ronald Paler. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanayam, ang no other than our CEO, mga ka-wellness, our very own CEO, Doc Remelito Uy. Doc Remel, good morning po. Magandang umaga, Doc Remel.
1: Magandang araw, Doc Michelle, at of course sa lahat ng ating mga soaking tagapakinig sa buong Pilipinas at buong mundo. Magandang araw sa lahat, at I'm hoping na nasa mabuti at malusog na katawan habang tayo nakikinig sa programang The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Remel dito sa ating puntalakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, ang iyong mga inquiries. Pwede niyo pong i-text yan sa ating pong numero, ha? Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa mga ka-wellness na dyan, live po tayo, ha? Sa lahat natin pong mga XFM at Solid FM stations. Ganda rin sa mga FM stations na nakahukap, mga partner stations natin na nakahukap dito sa ating pong programa. Ayan, at sa mga kababayan naman natin na nanonood sa ating pong Facebook live streaming, ayan, good day at happy watching, happy listening sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po kami ni Doc Remel dito sa ating pong talakayan, ha? Sa loob ng isang oras na pagbabahagi natin ng mga sikreto at impormasyon sa ating pong kalusugan. At sa mga kababayan natin, nagsumaka-avail ang ating pong mga produkto, huwag pong kalimutan, available yan sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar. Eh, pwede nyo pong ipagtanong-tanong itong atin pong mga produkto, mga kaibigan, ha? Sa atin pong mga wellness clinic, available din lahat ng produkto ng Yes to Health, Doc Remel, ano? Pwede nilang mabili ang mga produkto natin sa atin pong mga wellness clinic. So, maganda yan. Makabisita sila sa mga clinic natin. Isabay na rin nila, Doc Remel, ang pagpapakonsulta. Dahil libre lang naman ang consultation sa atin pong mga wellness clinic, mga kaibigan.
1: Marami tayong, ano, Doc Misael, marami tayong mga wellness centers sa iba't
0: yes
1: ibang lugar. Meron tayo dito sa Metro Manila. At meron tayo dito sa Laguna, pati na Santa Rosa.
0: Yes,
1: of course, sa Mindanao, marami tayong mga wellness center na pwede lang mapuntahan at magpakonsulta sila para mabigyan ng tamang informasyon kung paano makamtan ang pagkakaroon ng malusog na katawan. And of course, maiwasan ang pagkakaroon ng malalang mga sakit.
0: Yun,
1: gamit ang mga sekreto at mga alternative na mga medicine para magkakaroon pa ng mahabang buhay.
0: Tama, Doc. Oh.
1: So, pasyalan nila, Doc Misael.
0: Bisitahan nyo po.
1: Bisitahan nila.
0: No? Ang mga wellness clinic natin, open naman po tayo Sunday to Friday.
1: Ang pinakamaganda doon ay libre.
0: Yun, oh.
1: Walang bayad ang consultation. So, instead, ibabayad natin yan sa pagpakonsulta. So, what if i-bili na lang natin yan ng mga food supplement na makakatulong para pagandahin at bigyan ng tamang lunas ang ating makaramdaman.
0: Opo, oo. Kaya sa mga kabayan din, ha, bisitahin niyo po at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
1: Habang wala ang ating mga Dr. Doc Misael.
0: Yes, Doc.
1: Subukan natin, samahan natin si Doc Misael sa pagkakataong ito para magbigay ng mga mahalagang impormasyon. Para mabigyan natin ng tamang paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At of course, tuturuan din natin, magsa-atin, bigyan sila ng mahalagang impormasyon kung ano ang mga dapat gagawin at mga hindi dapat gagawin.
0: Yeah, so mahalaga yan na magkaroon ng sapat na kaalaman natin po mga kababayan, mga ka-wellness natin dyan, ha? Patungkol sa pag-iingat at pangangalaga ng pangangatawan po ninyo.
1: Kaya sa mga gusto ko lang batiin, Doc Michelle, lahat ng mga teknisyan natin ng XFM sa buong Pilipinas, ng mga masipag nating teknisyan, naka-hook up. And of course, lahat ng mga nanonood sa ating FB Live is to help Inc. na nanonood sila doon live. No? Binabati natin sila. Lahat. And of course, huwag niyong kalimutan mag-share. Then, napakahalaga yan. Yung pag-share natin ay lahat na nakakabasa, nakakarinig, ay natutulungan din natin sila para mabigyan ng tamang paraan kung ano ang mga dapat nang gagawin para maiwasan ang pagkakaroon ng mga sakit.
0: Sakit, yan. Kaya sumahan po kami, ha. Marami-rami tayong pag-uusapan dito sa ating Puntalaki, yan. Siyempre, meron tayong kasama dito na special guest po natin, mga kaibigan, ha. Eh, marami tayong tatalakayin dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kababayan, dyan lang po kayo, mga kaibigan, sa mga gusto pong magpadala na yung mga katanungan or mga greetings, text nyo lang yan sa ating pong numero, ha? Ati pong sax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga gusto mong bumisita sa ating pong mga Yastro Health Wellness Center, and narito po, mga ka-wellness, ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na, susubok na, at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibigay sa pinakalang.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po ito ay hirin sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawan po natin sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong kalusugan na yan. Dr. Carmel, marami yung mga nagtatanong at marami yung mga naku-curious as the founder and as the formulator ng ating pong mga produkto. Ito, marami yung tanong nila, Doc. bakit napili po ninyo itong mga sangkap, especially ng Santong Plus Gold natin, bakit naisip niyo, Doc, na ito ang ilagay niyo dito sa napakaganda at napakabisa na suplemento natin na ito, na Santong Plus Gold?
1: Anong Santong Plus Gold, Doc Mused? Is it a coffee or is it a capsule?
0: Capsule, the capsule first.
1: So, pag capsule ang pag-usapan natin, no, ay nauna na yung Santong Plus original natin.
0: Before, oo. Oh, way back 2011,
1: way back 2013.
0: Oh. Yeah, no.
1: So, na-formulate ang Santong Plus Herbal Capsule, which is from mangosteen at saka malunggay.
0: Moringa.
1: Moringa. So, then, back then, after how many years, nag-formulate tayo ulit ng, with additional na ng spirulina, no, other ingredients with ampalaya. So, nakita natin, by sa pag-aaral, napakaganda ang kombinasyon ng itong mga sangkap ng Santong Plus Gold.
0: Oh.
1: So, kung baga, sa generally term, all-in-one siya, Doc.
0: Tama, Doc. Oh.
1: So, kung hindi ka pa nakainom, mas mabuting subukang uminom ng Santong Plus Gold. Kasi isa yan sa mga sikreto na magkakaroon ka ng mabuting kalusugan. Kung may sakit ka, pag uminom ka ng Santong Plus Gold Herbal Capsule, tutulungan ka na gagaling ang ating karamdaman.
0: Yun,
1: kung wala naman ho tayong sakit, pag umiinom tayo ng Santong Plus Gold Herbal Capsule, abay, maiiwasan na magkakaroon ka ng sakit.
0: Karamdaman,
1: yun yung kagandahan doon sa meron, kung ano ang meron sa tinatawag natin Santong Plus Gold. Kasi, halos puno ng bioactive compounds ang meron po sa Santong Gold.
0: Tama, Doc.
1: So, no? Pag isa-isahin natin, kulang ang isang oras, Doc Misael. No?
0: Limitado.
1: Limitado.
0: Limitado.
1: Pag sinasabi nating Santons, wala nang iba yan. Number one, Santong Gold. Sa pangalan pa lang, kung mapakinggan mo pa lang, parang gamot na talaga.
0: Tama, Doc.
1: Pangalan pa lang, parang gagaling ka na. Eh, how much more pag ikaw ay iinom ng Santong.
0: Eh, may nagsabi nga, Doc, mga Doc, may magic ba yung ano nyo? may magic ba yung supplemento ninyo?
1: Maraming mga taong at least natulungan sila sa ating produkto, itong Santong Gold Herbal Capsule. Sa lahat mga karamdaman, no, although it is a food supplement, pero ika nga, food is your best medicine. So pagka hindi naman tama yung ating ipinasok sa katawan, hindi yan magiging medicine.
0: Tama daw.
1: Hindi yan magiging gamot sa katawan natin kung hindi tama. Pero pagpasukan natin ng tamang supplement, magiging gamot yan. Bakit? Matutulungan yung mga karamdaman.
0: Eh, sabi nga, Doc, not all supplement are made equal.
1: Yes, hindi pwede. Kasi pag naging equal yan siya, edi, bakit hindi na lang? Bakit hindi pari-parehas na lahat? So, pag ang full supplement ay nasa tamang kombinasyon niya siya, that's the secret.
0: Kaya nga yung iba, Doc, nagtataka sila. Bakit yung kombinasyon natin ng Santong Gold natin, meron siyang mangustin, meron siyang moringa,
1: bakit hindi meron siyang garlic? Lagyan natin ng yung mga hindi na nabibili.
0: Oo, tama, tama.
1: Sabihin natin parang S o yung yan. Gagabutan. Bakit hindi lang? Kasi hindi naman nabibili. Bakit hindi natin nalagyan?
0: Tama,
1: o kaya kumuha lang tayo dyan ng ano bang mga dahon ng mangga. Bakit hindi natin lagyan ng dahon ng mangga? Bakit doon pa tayo sa mga kakaibang mga halamang gamot?
0: Tama, tama.
1: Na inilagay natin sa na naging kombinasyon ng Santong Gold Herbal Capsule. Why? Because yung lahat na nandyan na meron sa Santong Gold Herbal Capsule ay punong-puno po yan ang mga bioactive compounds.
0: Tsaka kung papansin nila, Doc, yung mga ingredients na nandyan, na-address niya yung mga common na problema ng mga kababayan
1: natin. Mga common diseases like hypertension,
0: yan,
1: diabetes, mga arthritis, rheumatism.
0: Eh, yung palagi nakikita sa ating komunidad.
1: Halos yan yung mga degenerative diseases na nakikita o mga sakit na halos meron sa mga Pilipino.
0: Tama po.
1: So, i-address talaga yung dapat yung mga ganong klaseng mga sakit. Kasi alangan naman na painumin mo yan ng gagabutan. Yung sakit lang yung sakit niya, diabetes naman.
0: Yun na nga,
1: So, wala talagang effect.
0: Ampalaya, yun nandyan.
1: Alangan naman na kakain ka lang ng ampalaya, ihinom ka ng ampalaya, pero yung problema mo, hindi naman para sa diabetes.
0: High blood naman yung problema mo.
1: High blood naman ang problema mo. So hindi din natin alam yung komplikasyon ng sakit. So pagdating sa kombinasyon na napakaganda, mataas ang antioxidant, nandoon napakarami ang bioactive compounds, lalabanan para hindi tataas ang sugar, lumalaban para hindi tataas ang blood pressure. Huwag na ho kayong maghanap ng iba. Santon Gold Herbal Capsule na. At saka, nandyan, mabibili lang yan kahit saan.
0: Opo.
1: At saka, ang kagandahan yan, Doc Misael, FDA approve yan.
0: Yun. Yun ang pinakamahalaga doon, mga ka-wellness. Ano? Kasi maraming gumagaya ngayon, Doc, na napapakinggan ko yan sa ano eh. Pagka meron na nag-ask,
1: madali lang kasi gawin
0: yan. Santon kayo dyan.
1: Madali lang kasi gawin yan, Doc Misael. Oo. No? Pwede kang nakakabili ka kasi ngayon ng mga empty capsule. Eh.
0: Tama daw.
1: Pwede kang nakakabili ka ng mga empty capsule. Then, malay natin kung anong nilagay na doon. Baka may nilagay pa sila doon, baka iti ng kambing ang nilagay na doon. So, delikado. No? So, pagdating ng mga legality, so, lahat legal ang produkto ng Yes to Health Incorporated.
0: Yun ang ganahan pagka FDA approved kasi regulated yung ano nila, yung dosages na nandyan, at saka yung pag-take po nino and of course yung effectivity ng isang produkto ng Doc Remel.
1: Tingnan mo naman nung sumikat ang Santon. Mo na yung sumikat ang Santon na napakaraming tao na natulungan kanilang makaramdaman. Sa ngayon napakaraming mga food supplement ngayon na may lamang mangustin.
0: Oo, tama.
1: Na may lamang word the Santon. Napakarami.
0: Dami.
1: Pero
0: na.
1: Tandaan niyo mga kaibigan, si Yes to Health ang original na may dalang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Way back 2013 pa yan.
1: Then, nag-upgrade, nagiging Santon Gold Herbal Capsule.
0: Yun.
1: Nandyan na yung gold. Bakit maghanap ka pa? Bakit ididig mo pa yan ng napakailalim? Nandyan na.
0: Gold
1: is
0: eh.
1: Well, gold is health. Meaning, pag napaganda natin ang ating kalusugan, pag napabuti natin ating kalusugan, pag nalabanan natin ang karamdaman, that is gold. Ginto ng
0: kayamanan, ibig sabihin. Yan.
1: Pag sinabing kayamanan, pag sinabi natin kayamanan, Dr. Misael, gold is precious.
0: There's no such greater wealth eh, kapag ka meron kang health, sabi pa.
1: Totoo yan. Kaya pagka hindi ka pa nakainom ng Santon Gold Herbal Capsule, uminom ka na.
0: Yan. Puntahin sa mga ano, pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At huwag niyong kalimutan, hanapin niyo lagi yung Tatak Yes to Health. Sa mga produkto natin, mga ka-wellness. Ha? Kahit saan, meron yan, Doc. Eh.
1: Meron.
0: Meron din tayo sa Shopee. Kung gusto niyo po ng, ano, kung gusto niyo ng hassle-free na pag-avail ng Santon Gold Herbal Capsule natin.
1: Anong sabi ngayon, meron mga mahilig, Doc Misael, magbili sa Shopee?
0: Add to cart.
1: Add to cart agad dyan. Yes to Health 2011. Yan yung Shopee natin dyan. Yes to Health 2011. And of course, nabibili din ang Santon Gold Herbal Capsule sa mga Yes to Health Wellness Center.
0: Yun,
1: Yes to Health Store, nabibili din yan. At sa mga drugstore, na mga malaking drugstore. Marami yan, malaki. Pag sinabi natin sa buong Palawan, anong pinakamaraming drugstore doon?
0: Marami, iba-iba. Mercury Drug, South Star, Generica. Drugman, meron din tayo.
1: Malaki doon, di ba?
0: Biochemist. Pwede yung puntahan yan.
1: Nabibili yan. At hindi po nabibili ang Santon Gold Herbal Capsule sa mga taong naglalako.
0: Mag-ingat kayo dyan.
1: Yan yung tanda natin. Hindi po yan nabibili ng mga nakabuti.
0: Mga individual na
1: nakabuti. Yung kita mo yung mga nagbibinta ngayon, Doc Misael,
0: meron
1: na
0: yan,
1: Santon Plus Herbal Capsule. Pero nakabuti.
0: Nakabuti.
1: Hindi siya naka-blister. Nakabuti. Ingat po kayo dyan. Kasi instead, matutulungan yung kalusugan natin ay mas lalo pang mapalala yung ating karamdaman.
0: Tsaka hindi natin alam kung ano yung nakalagay doon, mga ka-wellness, ha? Kung ano yung combination ng mga ingredients na nandun sa kanila. So, to be safe, ay doon kayo sa mga authorized dealers natin, mga pharmacies, na kung saan meron tayong
1: Yes
0: mga
1: to Health Store, Yes to Health Wellness Pharmacy, nabibili doon ang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Yun.
1: At lagi nating tandaan, napakaganda yan, napakahalaga, laking tulong yan sa para magkakaroon ka ng malusog na katawan.
0: Doc, dito naman tayo sa ano. Ito yung pinaka-ano natin eh. Pinaka-highlight na coffee natin. At isa sa pinaka-bagong coffee natin, yung Santon Gold Coffee Mix. Well,
1: meron tayong tatlong coffee, Doc Misael. Before, we have Santon Plus Coffee Mix, which
0: yan.
1: Is from soya.
0: Yung base niya.
1: Yung base ingredients is from soya. Even, yung mga bata, pwede silang
0: pwede makainom.
1: Pwede uminom mm-hmm. doon. Uh-oh. Meaning, there's no caffeine, mm-hmm. there's no coffee itself, mm-hmm. na nakakasira talaga, nakakapagpapiin natin.
0: Eh, nakakaba.
1: Nakakapagpakaba.
0: Nakakapagpakaba.
1: Yeah. So, mga bata, mga mahidad, mm-hmm. pwede uminom ng Santon plus coffee mix. Yung original oh. talaga natin, mm-hmm. pinakauna. So, meaning, andyan pa yan. Mm-hmm. Still available.
0: Available pa rin yan.
1: Kasi, mga bata, gusto na rin umiinom. Mm-hmm. Na, gusto na rin iinom ng kape.
0: Kesa yung mga chocolate drinks na pinapainom natin, much better ito yung magandang choice, Doc. Mm-hmm. Ramel,
1: may, may edad, mga taong mahilig magkape, pero mm-hmm. tumigil lang kasi nangangamba nga ika mm-hmm. na dahil lumalakas na yung
0: tibok ng puso.
1: Tibok ng puso nila.
0: Lagi na ninenervyos na ako.
1: So, advice natin, mm-hmm. uminom kayo ng Santon Plus Coffee Mix.
0: Yan.
1: Then, nagkaroon tayo ng premium D3 coffee mix. Mm-hmm. Sa premium D3 coffee mix, yung mga taong gusto ng mga vitamin D3, mm-hmm.
0: yan, no,
1: matataas ang antioxidant, mm-hmm. mahilig din uminom ng mga vitamin D3. Mm-hmm. So, bakit hindi lang coffee ang inumin natin?
0: Nilagay natin doon.
1: Mayroon na rin vitamin D3 yun. So, yung highlight natin ngayon is which is the Santon Gold Coffee Mix. All-in-one mm-hmm. look, Miss Aya. Mm-hmm. Bakit sinasabi natin all-in-one? Mm-hmm. All-in-one ang Santon Gold Coffee Mix. Bakit? Dahil may gamot ka na, mm-hmm. gumaganda ka
0: may
1: pa.
0: May kape pa. Oh.
1: Bumabata ka pa. Just imagine.
0: Oh. Mga full package na pala yan, Doc.
1: Mm. May maraming mga tao ngayon, mm-hmm. Doc Michelle, na ayaw lang uminom ng kape dahil mm-hmm. especially mataas yung blood sugar nila.
0: Oh, oh.
1: Dahil takot sila sa sugar.
0: Mm-hmm.
1: Which is, yung Santon Gold Coffee Mix natin, pwede.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sweetened by stevia. Stevia natural yan. Sweeteners yan. Napakaganda.
0: Hindi nakaka-apekto yan sa blood sugar level po.
1: Kagandahan din, Doc Michelle, sa Santon Gold Coffee Mix natin, hindi lang mayroon siyang mangustin mm-hmm. na para sa mga kalusugan natin,
0: mm-hmm.
1: mayroon glutathione at saka collagen. So glutathione means antioxidant.
0: Mm-hmm. Master antioxidant, tawag dyan eh.
1: Yes. Pampatibay ng liver natin.
0: Mm-hmm.
1: Anything.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinasabi natin antioxidant. So, nagkape ka na, nilalagyan pa natin ng antioxidant yung mm-hmm. ating katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit.
0: Mm-hmm.
1: Tapos imagine ha, umiinom ka ng kape, humihigop ka ng kape, mm-hmm. Misael. Habang humihigop ka ng kape, tinutulungan natin na mapapalakas yung ating katawan.
0: Yun ang
1: habang humihigop ka ng kape,
0: mm-hmm.
1: tinutulungan natin na hindi tayo basta-basta tumatanda.
0: Mm-hmm.
1: Although, doon tayo papunta.
0: Mm-hmm. No, dumadagdag yung edad mo.
1: Dumadagdag ang edad mo, pero yung mukha mo, nagdi-delay. Sabihin natin nagdi-delay. Bakit? Dahil yung Santon Gold Coffee Mix, may collagen yan. Mm. Yan yung kagandahan dun eh. All-in-one na coffee yan.
0: At kung araw-arawin nila yun, Doc, eh makukuha talaga nila yung mga phytonutrients kung tawagin na nandyan sa kape natin na yan.
1: Subukan mm-hmm. natin yan. At mm-hmm. kung hindi ka pa nakapagkape,
0: mm-hmm.
1: ng kape. Kasi
0: marami, Doc, ang nakasubukan.
1: Tayo, halos araw-araw tayo nagkakape niyan. Pumupunta tayo, nagbibiyahe tayo, Doc Michelle. Mm-hmm. Just imagine, pagdating natin ng lounge,
0: mm-hmm.
1: May daming
0: init
1: coffee
0: tubig.
1: Doon.
0: Oh.
1: Init tubig lang kailangan. Yeah. Bakit? Kasi may baon-baon tayong Santon Gold Coffee Mix. Bakit? Dahil ang Santon Gold Coffee Mix, kahika nga, napakataas po ang nutrient content mm-hmm. niya na nakakatulong talaga sa kalusugan ng mga tao. Mm-hmm. No, habang nagkakape ka, ginagamot yung karamdaman mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung wala man tayong karamdaman, nagkakape tayo, iniiwasan na hindi tayo magkakasakit. Yun. Yun yung kagandahan natin. Tapos habang nagkakape tayo, mm-hmm. May edad naman tayo,
0: mm-hmm.
1: Hindi tayo basta-basta tumatanda
0: mm-hmm.
1: dahil mayroong collagen. So it doesn't mean dahil may glutathione, puputi ka agad.
0: Mm-hmm.
1: Baka maunahan pa ng buhok. It doesn't mean. Ang pinaka-importante doon, yung glutathione, it is an antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Nalalabanan niya ang mga free radicals na lalalanghap natin mm-hmm. o nandyan sa katawan natin.
0: Yung pa naman yung mabilis makapagpa-accelerate ng pagtanda. Yung mga free radicals na yan.
1: Totoo yan. Kaya kung pumuputi ka dahil sa glutathione, that's good.
0: Mm-hmm.
1: But ayon sa pag-aaral, talagang nakakatulong yan para pumuti ka. Pero huwag na natin yan. Hayaan na natin yan. Mm-hmm. Ang pinaka-importante noon, yung antioxidant na meron sa glutathione. Yun yung
0: gawain kasi ng mga antioxidant sa pangatawan, as well as yung glutathione, mga ka-wellness, napakalaki ng ano yun, contribution sa pagpapatibay ng immune system ng isang tao. Yung resistensya ng ating pangangatawan na malabanan ng iba't ibang mga infeksyon. Yun pa lang, Dok. Sulit ka na doon. Na hindi ka basta-basta magkaroon ng mga infectious diseases sa pangangatawan po ninyo.
1: Ubusan pati yan, Dok, ngayon, Dok, Misael.
0: Oo nga. Lagi nakakaubusan ng stocks.
1: Pero sinusubukan natin
0: na ma-provide naman.
1: Ma-provide natin. Oo. Kasi ang nakikita natin, hindi lang Pilipinas ang gumagamit.
0: Tama.
1: Mga taga-ibang bansa na rin
0: gumagamit. Yung iba, Dok, bumibili dito. Yung mga kamag-anak nila, bumibili dito. Tapos pinapadala na doon sa ibang
1: bansa. Hindi kasi yan ordinaryo na kape, Dok. Yes. Lagi natin tanan, hindi yan ordinaryo na kape. Yan yung kape na all-in-one. Nagbibigay lakas ng katawan. Habang nagkakape ka, iniiwasan yung karamdaman. Pag may karamdaman ka naman, natutulungan na papalakasin ang ating katawan.
0: Yes, oo.
1: May glutathione, may collagen. Saan ka pa maghanap ng mga kape na yan?
0: Tama.
1: Napaka-importante, napakahalaga. So, encourage natin sila. Dok. Michelle, pag hindi ka pa nakapagkape, subukan nyo na agad. Magpabili na agad ng coffee, ng Santon Gold Coffee Mix sa mga malalapit na mga drugstore. Available yan. Then, of course, ulitin natin, available yan sa mga Yes to Health Store, Yes to Health Wellness Center. No? Available yan. At maya-maya, banggitin ulit yan ni Dok. Michelle yung mga address para pwede nyo mapuntahan. And of course, laging tandaan, habang umiinom ka ng kape niyan, sumasarap pa rin yung tulog mo dahil mayroon yung spirulina.
0: Oo, yung kagandahan doon, mga kaibigan.
1: Mayroon yung iron.
0: Oh, hindi yun yung, kaya nga hindi yan, Dok,
1: yung kape na, kape na, ng kape para hindi ka makakatulog.
0: Dilat na dilat yung mata natin pag nakainom.
1: Eh ako, Dok, Michelle, hindi ako makakatulog pag hindi makainom na itong kape na ito. Maligtad
0: sa Don Gold Coffee.
1: Maligtad kape na ito eh.
0: Kumbaga, parang siyang ano, Dok, relaxing siya.
1: Relaxing.
0: Eh, pero yun naman, pag nagkape ka, hindi ka sisikmurain. Yun yung isa sa mga ano, Dok, isa sa mga feedback ng mga nakasubok ng coffee natin. Hindi ka sisikmurain, hindi ka kakabahan. Marirelax talaga yung pangangatawan po ninyo.
1: Sigurado ko yung mga nanonood natin sa FB Live, lahat yan umiinom ng
0: Santon. Oo, nakasubok na yan.
1: Ang dami nang nanonood.
0: ng Santon Gold Coffee natin. So yan sa mga kababayan natin, ha, kung hindi pa ninyo natikman, hindi nyo pa nasubukan, yung Santon Gold Coffee Mix natin, ako eh, pumunta na po sa pinakamalapit na mga butika sa inyong lugar.
1: Meron akong kilala, Dok. Michelle. Kinumbayan niya yung Santon Gold Coffee Mix at saka Santon Plus Coffee Mix.
0: Minsan ganyan kasi yung ginagawa ko, Dok.
1: Yung iba kasi, magkaiba kasi ang tao eh. Yung iba kasi, gustong nagkakape sila ng napakaraming kape, isang mug talaga. Yung malaki talaga.
0: Maramihan talaga.
1: Maramihan talaga. Oh. Yung isang sachet ng coffee natin, that is 18 grams only. Malit na
0: pangkap.
1: Cup lang talaga. Yan. Hindi yun yung mug talaga. Oh. Pag nilagay mo ng tubig sa isang mug, tapos nilagay mo isang sachet, walang lasa na yan.
0: Oo, matabang na.
1: Hindi mo na magugustuhan mag-inom yan. Pero pag umiinom ka, maliit lang na cup, tapos isang sachet, magugustuhan mo ang Santon Gold Coffee Mix. Ngayon, sa isang mug, pag pinaghalo mo yung Santon Coffee Mix at saka Santon Gold Coffee Mix, aba, the best talaga ang lasa. Saktong-sakto ang lasa.
0: Mananamnam mo talaga yung ano niya, timplada niya.
1: Oh, nandun eh. Pati suya, nandun eh. Nandun pati yung suya eh. Alam naman natin kung anong meron sa suya. Napakataas ang isoflavones ng suya. Habang uminom ka doon, talagang naiiwasan talaga yung mga bukol-bukol. Naiiwasan. Plus, di antioxidant na nandyan yung glutathione, nandyan yung mangustin, no, napakataas ng mga bioactive compounds. Talagang maiwasan talaga yung mga bukol-bukol na yan. Napakasarap. Umiinom ka ng kape, tapos ang kagandahan, hindi ka matutubuan ng bukol. Umiinom ka ng mga coffee.
0: Kasi naayos yung mga hormones sa pangangatawan natin.
1: Nanonormal, nababalance yan. Yun yung kagandahan.
0: No? Kaya sa mga kabayan natin, ha, subukan nyo po yan. Atin po mga healthy coffee together with our mga phyto, mga nutraceutical na mga supplementation, mga kaibigan, available po yan sa mga pharmacies.
1: Shout out ko lang yung mga nanonormal.

0: hanggang fourth quarter.
1: Ganun ang lakas natin. Oh. Dahil dyan sa pag-inom natin araw-araw ng produkto ng Yeast Oil Corporation.
0: Yun, no? Sa mga kabayan din dyan, ha? Kung gusto nyo pa rin maging kondisyon, ang inyo pong pangatawan, katulad ni Doc Remel na nakaka, ano pa, fourth quarter sa basketball, mga kaibigan, eh subukan nyo yung mga suplemento natin. At as well as yung mga healthy coffees natin, mga kaibigan, subukan po ninyo dyan, ha? O, wag ka, ano, wag magpaubos. Kasi
1: si,
0: nakakaubusan, eh.
1: Kung tuwa si, ano, si Carl Christian Toledo, mm-hmm, habang nanonood sa PFB Live.
0: Oo, malapit na yan. Malapit na rin natin makasama yan dito.
1: Si Raymart Pahilago, malapit na natin makasama yan dito. Nanonood din sila.
0: Sa palangang pa yata siya ngayon,
1: ating think, mga technician at manager ng XFM, mm-hmm, nanonood sa ating FB Live.
0: No?
1: Sinashoutout natin yan. Mm-hmm. Lahat ng mga suki natin na nakikinig dito sa programang The Secret of Health, mm-hmm, ay patuloy niyo yan. Huwag niyong huwag niyong kalimutan.
0: Mm-hmm. Okay. Okay, Doc. Sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan na nasi pong ipabot dito sa atin pong talakayan, meron kayong mga mensahe na sa inyo pong ipabatid sa programa natin, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, sa pagbabalik natin, itutugunan natin ang mga katanungan ng atin pong mga kababayan.
1: Kaya say, shout-out natin yan mamaya sa pagbalik natin, Doc Michelle, yes, sa ating programang The Secret of Health.
0: Yes, kaya tutulang po ngayon, mga kaibigan, magbabalik po tayo.
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
3: Malik ang pagsik ng pagkalalaki, maturo na ilalim food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo na ilalim supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: In Beauty South.

Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan, sa ating pong programa. Meron kayong mga katanungan, ha? Huwag pong mahihang magtanong. At text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc Rams, balik ulit tayo sa ating pong talakayan. Baka may gusto kang i-shoutout? Oh.

0: Michelle, but before tayo magbalik sa ating informasyon sa programa nating The Secret of Health, shout out natin yung asawa ko. Nanonood yung asawa ko sa programang The Secret of Health. Hi, ma'am.
1: Hello po, ma'am Olivine. Uy.
0: Nanonood. Shout out natin. Shout out natin ang ating mga basketball players, no? Shout out natin kanina. Lahat ng mga Yes to Health Super Friends na nanonood ng ating programang The Secret of Health. Don't forget to share. Yan lang pinaka-importante doon, yung pag-share. At of course, sa lahat ng mga staff natin sa mga XFM, no, taga San Franz, Agusan del Sur, taga Calibo, si Ma'am Claire, mayroon tayo si Leo Realis, si Ma'am Simbahon, Pidrahas, Ma'am Sir Pidrahas, taga Tugigaraw, then sino pa dyan mga napasa mo?
1: Si Sir Buddy.
0: Oh, Sir Buddy. Sir Buddy, Ovira, XFM Miga Manila.
1: Manager natin sa XFM Manila. Hello po, Sir Buddy.
0: Ayun, nakaka-miss din mo program talaga eh. Actually, ito yung pinaka na-miss ko, isa sa mga na-miss ko na program, yung magbigay ng mga health information drive, no? Na-miss ko ito. Kasi mula noon, ito talaga yung pinakauna kong trabaho talaga eh. Yung pagbibigay ng mga information. Naikot natin, Dok Michelle, lang buong Pilipinas, pagbibigay lang ng mga health information sa mga kampo ng sundalo.
1: Wala, sa mga sundalo pa.
0: Last Monday, I've been in 10th Infantry Division na na-meet ko si Major General Luzon. Gusto niya magbigay, makapagbigay din tayo ng mga health information. So, shout out sa lahat ulit ng mga nanonood at nakikinig sa programang The Secret of Health. Napakahalaga kasi ito, Doc Michelle.
1: Tama daw ako.
0: No, hindi lang mahalaga. Mas importante talaga na malalaman natin kung ano ang mga sekreto para humaba pa yung buhay natin.
1: Tama ako. Kasi yun ang mahalaga. Naalala ko tuloy, Doc, yung ano.
0: Ngayon kasi, Doc Michelle, kahit saan ka mapunta, napakaraming fast food ngayon.
1: Tama.
0: Kaliwat kanan yan, harap at likod. Nasa kalye pa yan, lahat na yan. Hindi katulad nung araw. Bihira lang. Ang marami noon, malunggay, marami noon, mga tanim na sa paligid.
1: Kamote.
0: Marami yan. Pero ngayon, bihira na yan. Ang marami ngayon, fast food.
1: Tama.
0: Dati, ilan lang ang brand ng noodles. Ngayon, napakarami na ng brand ng noodles.
1: Oo.
0: Dati, ilan lang ang brand ng coffee, Dok Misael. Ngayon, i-search ninyo kung ilan ang brand ng coffee meron dito sa Pilipinas.
1: Maya, para mahigit na 1,000, Dok.
0: Napakarami. I-search nyo mga katropa kung ilan ang mga umiinom ng kape ngayon sa buong mundo. Napakarami. Ibang-ibang kape ang iniinom
1: mga Pilipino pa, Dok. Kahit mainit, malamig. But coffee is life talaga.
0: Coffee is life. Solve na. Umaga, pandesal at coffee. Ayos na yan. Kahit mainit pang panahon, masarap pa rin mag-coffee. Kaya napaka-importante at napakahalaga talaga, Dok Michelle, na piliin natin yung mga healthy coffee.
1: Lagi.
0: Bakit iinom tayo ng mga unhealthy coffee? Kung meron namang healthy coffee.
1: Yung iba kasi, Dok, parang ano lang eh. Siguro, gusto na i-gratify yung taste nila. Sa mga hindi pa nakasubok, hindi pa nakatikim ng mga coffee natin, subukan nyo. Dahil yung mga nakaugalian nila, Dok, ng mga coffees, kuhang-kuha din nung ano natin eh. Kuhang-kuha nung atin pong mga kape, mga kaibigan. O yung gusto, yung iba na sanay sa medyo matapang-tapang. Meron tayo yung premium D3 coffee natin. Pwede yun.
0: At may lalabas tayo na maraming coffee.
1: Yan, no? Abangan nyo, ha?
0: Labangan din lang, mayroon tayong lalabas na hindi pa natin alam what's the name talaga na i-approve ng FDA. But it is Yes to Fit or I Fit.
1: Yun, no?
0: Coffee mix.
1: Parang na ano ko na yan, Dok, naisip ko na yung epekto niya na.
0: Pag umiinom ka niyan, mawawala na yung gana ng pagkain. So meaning, hindi ka tataba, hindi ka lalaki ng masyado.
1: Wow. Ganda sa mga ano, Dok, na
0: pag nag-overweight ka kasi, delikado ang mga sakit diyan. Diyan papasok ang mga sakit. Pero pag tama na yung katawan mo, fit na fit ka, ay di wala kang sakit.
1: Maganda sa kalusugan.
0: Sa abangan nila yan.
1: Yun,
0: napaka-importante yan. At lalo na sa mga gustong maganda ang kanilang katawan.
1: Tapos meron pa yata ang isa, Dok, yung para sa mga lalaki. pang pa ano?
0: Ay, oo.
1: Pang palakas.
0: Nalabas talaga yun. Yung mga binigyan ko ng masampul nun, naghahanap sa akin. Sabi Aba. Ko, ginagawa pa. Pero may papel na yung FDA, ha? Ginagawa na yun.
1: Oh yan, abang-abangan nyo yan.
0: Kasi natin, turbo capsule, mayroon yes, tayo. Ngayon, yeah. Magkakaroon tayo ng coffee.
1: You know?
0: Ang pangalan ay Matt. Ah, I think matcho yata.
1: Mm-hmm.
0: Matcho coffee.
1: Oh, saktong-sakto talaga sa ano ha, sa contents nito ha. Ayan, sa mga kababayan natin, abangan niyo po 'yan mga kaibigan, mga healthy coffee.
0: Painumin natin 'yan pag, yes pag mayroon 'yan, painumin natin si Doc Erwin Lapos.
1: Ayun, no?
0: Nanonood natin.
1: Parang ito yung matagal na tong nag-aantay Doc na lumabas itong kape natin ito.
0: Coffee. For men.
1: Mm-hmm. Yeah, no?
0: Pwede okay. natin subukan si Sir Yatake.
1: Mm-hmm. Aba?
0: Kumuta. Pwede nanonood pwede sa programa ng The Secret of Health.
1: Mm-hmm.
0: No, pwede natin painumin niya yung matcho.
1: Yan, patestingin natin.
0: For men. Ha? Sino pa ang mga gustong inom dyan, Ben? Ito.
1: Baka si, ano, si Spencer gusto rin uminom ng matcho coffee natin. Abang-abangan nyo yung mga healthy coffees natin mga kaibigan. Ha?
0: O, mga
1: maganda kasi ito eh.
0: Mga maraming nanonood sa atin at nakikinig sa programa natin mga class ng mga taga-Canlaon.
1: Mm-hmm.
0: So
1: yan.
0: Magkakaroon sila ng anniversary this coming October.
1: Oh, advance happy anniversary
0: advance
1: po.
0: Advance happy anniversary ng mga class members ng mga taga-Canlaon. No?
1: Yan, ha?
0: Inid sa kanilang napakasipag na mga na manager si SM Station Manager Shooty Boy.
1: Iyon.
0: Sabi eh may request na sa akin.
1: Yes daw.
0: Padalhan ko daw sila ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Coffee mix ayun, no?
0: Magbibigay din tayo ng vitamin C. Marami tayong vitamin C diyan. Magbigay tayo sa mga class natin sa Canlaon. Ano, Michelle?
1: Okay, yan sa mga kababayan natin ha, mga kaibigan natin. Lahat po ng tumatanggilik na ating pong mga programa, ganda rin sa tumatanggilik na ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo po lahat. Dok, yung mga Yes to Health Clinic natin, pwede nilang puntahan at pwede kayong makabili din dyan ng ating pong mga dekaladil mga produkto as well as meron tayong mga exclusive na mga products dyan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Taga Santiago, meron yan. May wellness center
1: yes, sa Santiago. Yes, meron po tayo.
0: Punta ka doon, CJ Canales.
1: Mm-hmm,
0: bili ka ng turbo. Paborito mo yung turbo na yan. Eh.
1: Oh.
0: Padami ng anak.
1: Mm-hmm. Meron tayo dyan ha, sa Alfonso Street, Centro East Santiago, Isabela. At antabayanin nyo pala yung ginaganap po na, ano, na seminar, I think, or basta meron ganun sila sa, ano, eh, sa Tugigaraw. Kasi sa Tugigaraw, Doc, eh, wala po tayong, ano, wala tayong clinic.
0: Store, wala tayong center.
1: Pero meron silang scheduled doon na consultation.
0: Okay.
1: Oo, so, doon yun, Doc, sa Doc Remel, sa 95.7 XFM Tugigaraw office natin. So, meron silang
0: clinic. Mismong sa station natin.
1: Yes, oo. Okay. Meron silang clinic doon. At nandun din po si Doc Ned Castro, ano, sa mga kababayan natin na gusto pong makapagpakonsulta po doon. Meron silang
0: sinisip na schedule. Kasi, Doc Michelle, sa, ano, yung mga wellness center natin. Pag once ikaw ay pumupunta doon,
1: yes,
0: may machine kasi tayo doon
1: yes, na
0: nagdidetect kung ano yung mga humihina na organs sa ating katawan.
1: So, yung mga ano yung mga weaknesses ng mga pangangatawan natin.
0: Sabihin, hindi mo pa naramdaman na may sakit ka na, pero
1: nakikita
0: mapunta na yun doon na magkakasakit ka na.
1: Kasi doon naman nag-umpisa doon. Eh.
0: Yes, doon yan. Sa paghihina. Ng organs sa ating katawan. Although sabihin natin, wala pa akong sakit. Oo nga, wala pa kasi wala pa eh. Humihina pa lang.
1: Minsan so, yung iba nga, Dok, eh, nararamdaman na pero in denial pa din.
0: Oo, in denial pa rin. Pero ang mahirap kasi doon, Dok, Michelle, kung saka ka na magpapagamot, kung malala na yung sakit.
1: Yan ang,
0: so habang humihina pa yung organs ng katawan mo at ginagamot na natin yan, ay mas less yung gastos.
1: Tama, Dok.
0: Kung hindi ka mahirapan po doon.
1: Yung mga simple ng mga sakit, Dok, lalo na yung first onset pa lang ng mga karamdaman, eh, pag inuman nyo yun ng mga suplemento natin, lalo na yung ultimate trio natin, yung Santon Gold Herbal Capsule natin.
0: Mabilis yung ano,
1: kaya doon.
0: Mabilis talaga yung epekto. Mabilis ang epekto. Kaya yun yung kagandahan na pumunta at magbisita sa mga wellness center natin. Kasi,
1: yes.
0: Number one, libre ang consultation. Walang bayad. At the early stage, nadidetect na yung mga weaknesses ng organ natin. So, nabibigyan siya ng tamang paraan. Tuturuan ka doon kung anong mga dapat kainin at anong mga dapat gagawin. Kasi dito online, dito sa program natin ay limitado yung oras natin.
1: Yes, isang doon, oras ng programa natin.
0: One-on-one talaga kayo doon sa mga consultant
1: yes,
0: natin. Tapos, eh, nandoon na mabibili din yung mga product na pwede nyong gamitin para matulungan yung makaramdaman. Mm-hmm. Sa puntahan ang mga wellness center natin.
1: Speaking doc sa ating mga wellness clinic, ha, meron tayong special announcements para sa mga kababayan at mga ka-wellness natin sa Kamaynilaan, ano? Especially yung mga bumibisita po sa ating pong Yastro Health Clinic sa Quezon City. Ang ating pong Yastro Health Quezon City branch ay hanggang ngayong September na lang po, mga kaibigan, ano? Dahil tayo po ay lilipat ng pwesto po natin dyan po sa Guadalupe.
0: Pagkababa lang ng MRT station. So pagkababa nila, nandiyan na agad makikita nila yung Yastro Health wellness center.
1: Pagka pa ano kayo, pagpa northbound kayo mga ka-wellness, ano? Pagbabaan niyo ng ano, pagbabaan niyo ng MRT station na Guadalupe. Nandoon na kagad katabi ng pag-ibig
0: nasa right
1: office.
0: Side
1: yan.
0: Pagaling yes, naman sa northbound to south naman sila, tatawid sila.
1: Yes,
0: nasa left side.
1: Nasa left side. So 'yun ang Yastro Health Clinic natin, ha. At antabayan niyo dito sa mga programa natin dahil i-announce sa atin dito kung kailan yung exact date ng atin pong soft opening, mga kaibigan, no? Kasi parang wala pa silang pinapalabas na ano, announcements, no? So I think Doc Ramel, this last week ng ano, last week ng September ay merong soft opening tayo ng Yastro Health Clinic dyan sa Guadalupe branch po natin, mga kaibigan. Ang kagandahan sa Guadalupe branch natin, Doc Ramel, accessible siya compared dun sa ano natin, previous location natin, na yung iba medyo nahihirapan kasi umakyat pa ng stairs, ano. Pero dyan sa Guadalupe branch natin, ground floor na mismo siya.
0: Ground
1: mas
0: floor,
1: madaling hanapin.
0: Mas madali. Mm-hmm. At saka hindi hirap ang mga may sakit ng tuhod.
1: Yes, oo. So sa mga kababayan natin, especially sa mga senior citizen na bumibisita sa ating pong mga wellness clinic, especially sa Quezon City, ay napakaganda po itong location natin na ito na mapupuntahan po ninyo, mga kaibigan, ha. So sa may mga katanungan po about sa ating pong Yastro Health Clinic, ano, especially dito sa NCR, pwede kayong kumontak sa numero po natin, ha. 0969-627-1262. Ulitin ko po, 0969-627-1262. Ayan, sa mga kababayan natin na mayroong mga inquiries, mayroong mga katanungan about our services o yung mga program na pwede po ninyong masubukan, eh pwede kayong kumontak po dyan, mga kaibigan.
0: Meron din tayo sa Mindanao, para kay
1: yes po.
0: Doc Misaya.
1: Yes, mga kababayan po natin sa Mindanao area. Meron tayong mga branch dyan sa Mati, sa Tagum, at saka sa Davao, ano? Meron tayong mga Yastro Health branches sa Mati natin. Dyan po tayo sa ano, A Square Building, dyan sa Barangay Central, Mati. Sa Tagum naman, Doc, I think ito pa rin yung address nila, no? Sa Yastro Health, well, yung Yastro Health Wellness and Pharmacy natin, dyan po sa Tagum Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Magupuyas, Tagum City, near Public Market. Sa Davao naman, matatagpuan po tayo, same location, I think, ano? Sa Cellpool Building, Door number 3, JSIS Heights, in front po yan ng Kawayan Drive, mga kaibigan, dyan po sa Matina. And also, meron din po tayo sa Sambuanga branch natin, Ipil and Pagadian. Nandiyan po si Doc Cecilio. Pwede po ninyong puntahan, bisitahan ang mga branches po natin dyan, mga kaibigan. Sa Pagadian, I think, pharmacy na rin yan siya, no? Wellness clinic and pharmacy. So mga kabayan, puntahan nyo po, bisitahan ang ating po mga wellness clinic, as well as sa Doc, buong probinsya ng Palawan. And meron din po tayong mga wellness center po dyan sa Puerto Rojas, Nara, Brooks Point. Meron din po tayo, mga kaibigan. Puyo, meron din tayo, yes, Puyo. Meron din po tayo, ha, sa mga sa isla ng Puyo, meron po tayong Yastro Health Wellness Center dyan na pwede nyo pong puntahan, ano? So sa mga karatig na isla na medyo malayo na yung ano sa inyo, yung mainland, pwede kayong bumisita doon kung malapit kayo, ha?
0: Sa Panay Island, meron tayo sa Iloilo.
1: Yes, sa Iloilo.
0: Sa Negros, may Yes 12 store tayo, nasa Bacolod City.
1: Yan. At sa Cebu, Doc, meron tayong ano, Yastro Health store and pharmacy na rin yan, mga kaibigan, ano? So ayan, mga pwede po ninyong puntahan yan, pwede ninyong bisitahan para maka-avail kayo ng mga produkto ng Yastro Health. Lahat ng produkto ng Yastro Health, Doc, eh meron po tayo dyan.
0: Meron tayo dyan mga sa mga store, especially store yung mga wala sa mga drugstore.
1: Opo.
0: Bigay tayo ng example, Turbo. Wala, hindi mo basta-basta mabibili yan sa, tawag yan sa mga drugstore, kasi yan ay limited ang stocks yan. Napakalayo pang mga raw materials yan, kaya limited ang stock. Mabibili lang yan sa mga Yastro Health store. At sa Shopee, pwede silang makabili.
1: Yes.
0: Turbo Food Supplement for Men. Isang paboritong capsule ni CG Canales ng San Diego City. Pag dito ka naman magtanong sa akin sa Panay area, paborito yan na capsule ni Erwin, ni Doc Erwin Lapos, no? Pag doon namin na nao, paborito yan ng aming general manager, Edwin Garing, Turbo Food Supplement for Men. No, napaka effective yan sa mga may mga problema ang tinatawag natin na erectile dysfunction.
1: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin, ako, ay kung gusto yung maka-avail ng mga produkto natin, especially kung lagi kayo nauubusan sa mga ano, mga Yes to Health products sa mga pharmacies, kumalapit lang din naman kayo sa mga wellness center natin, rekta na kayo doon sa mga wellness
0: kompleto, natin. Kompleto. Okay. Ang mga product ng Yes to Health, like sabihin natin, Santon plus Herbal Oil. So kung wala sa drugstore, matik yan, meron yan sa ating mga Yes to Health store at pharmacy. Mabibili yan, matik, kompleto sila. Hindi yan basta-basta na uubusan ang product ng Yes to Health. Ang sariling pharmacy ng Yes to Health.
1: Yun, no? Ito, Dok, may sinan sa atin na announcement uli, ano? Itong monthly seminar na ginaganap po natin sa Quezon City, for the first time ay gaganapin natin ito, mga ka-wellness, dyan na sa ating bagong location, ano? Or dun sa location ng XFM 99.5 Mega Manila, mga kaibigan. So, itong darating na September 27, Doc Remel, ang wellness seminar natin ay doon gaganapin mismo sa atin pong XFM station sa Metro Manila, ano?
0: Pasyalan
1: niyo po yan, ha? O, ang ano yan, ang location niyan, fourth floor, dyan po sa Guadalupe Commercial Complex. At sa Guadalupe, Makati City.
0: May elevator naman at saka may escalator.
1: Yes. Going up. So, madali lang din makaakyat po doon, mga kaibigan, ha? At nandiyan po si Doc Algie. Nandiyan din po tayo, ha? Kita-kita po tayo dyan, mga ka-wellness. Itong darating po na September 27. Kailan ba yan? Sa linggo na yata yan, eh, no? Next pa. Pabala. Next Sunday. Yun, no? So, kita-kita po tayo dyan, mga ka-wellness, ha? Para po sa karagdagang kaalaman at mga impormasyon na pwede nyo pong makuha at makalap, mga kaibigan, ha? At malapit-lapit na rin yan doon sa bagong ano natin, bagong location ng wellness clinic po natin dyan po sa Guadalupe. Okay? At sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, text lang yan sa ating pong numero. At yung pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc Remel, meron po nagtanong dito. Ano? Pwede po ba uminom ng Santon Plus Capsule? May pantal po kasi ako sa braso at binti, Doc. Masakit po ang mga buto ko. Ilang capsule ba ang dapat kong i-take sa isang araw? Salamat po.
0: Doc Michelle, para sa mga nagtatanong, no, wala namang bawal sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Kahit anong karamdaman, pwede silang uminom. So yung karamdaman na pantal, mananakit, pwede po kayong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. At least, kung kaya nyo po uminom 3 times a day,
1: mas better. Opo. Yan, sa mga kababayan natin, pantal, pananakit ng braso, mas maganda, Doc, isabay na rin nila yung premium D3 natin. Okay. Premium D3 and Santon Vitamin C. Yung mahalaga kasi dyan, kasi yung mga kababayan natin, laging namamantal, laging nag-rapture yung mga capillaries sa pangangatawan po ninyo, pwedeng sabayin nyo ng Santon Vitamin C para titibay yung mga ugat.
0: Kulang sa Vitamin C.
1: Oo.
0: Kasi yung Vitamin C kasi, mga kaibigan, mga katropa, hindi kasi napoproduce ng katawan natin.
1: Tama po.
0: We need to take Vitamin C.
1: Outside.
0: Sa supplement.
1: Oo.
0: Or sa mga pagkain na kinakain natin. So, ang mga pagkain na kinakain natin, kung kulang siya ng Vitamin C, so yung katawan natin, kailangan talaga ng Vitamin C. Inom tayo ng food supplement na Vitamin C. So, meron tayo Santon Vitamin C. Nabibili yan sa mga, of course, ulit, or again, sa mga Yes to Health Pharmacy at Yes to Health Store. Nabibili din po yung Santon Vitamin C.
1: O, sa mga gustong sumubok ng Santon Vitamin C, isa sa kagandahan ng Santon Vitamin C, it is an alkaline base na vitamin C. Ibig sabihin, non-acidic. Eh, karamihan ng mga tao ngayon, Doc Remel, acidic na talaga yung tiyan, ano? Eh, pagka umiinom pa ng mga ano, acidic vitamin C, so nagre-react yung tiyan nila. Wala namang problema dun sa acidic na vitamin C, ano? Kasi ibang gatanong, Doc, ano mas mabisa?
0: Walang problema
1: acidic
0: yun,
1: or alkaline?
0: Walang problema yun, Doc Michelle. Ang naging problema dun, yung reaction
1: yes,
0: ng tiyan.
1: Yes, oo. No?
0: So, pag mabilis mag-react yung tiyan nyo, dahil acidic yung vitamin C, it will cause a problem.
1: Yes.
0: Magkaka-acidic ka.
1: Oo.
0: Tataas na yung acid ng katawan mo, ng tiyan mo. Pero pag uminom ka ng vitamin C na non-acidic, so kung masilan yung tiyan mo,
1: tama,
0: so hindi yan mag-react.
1: Yes. Okay.
0: So mas nakakabuti.
1: Tsaka mas marami-rami pa yung pwede mo i-take.
0: Yes.
1: Like for example, kinakailangan mong mag-take ng mas marami-rami kasi mayroon kang infection. So hindi magre-react yung chan mo at mas maraming dosage ang pwede mong mait.
0: So mas madali yung effect kasi the more doses you take ng vitamin C, the more na mas mabilis
1: yung pag-effect. Of course. Yan. Kaya sa mga kabayan din, Santone Vitamin C, alkaline-based na vitamin C po yan, mga kaibigan. I-partner nyo lagi yan pag inom kayo ng Santone Gold Herbal Capsule natin at ng atin pong Premium D3.
0: Sabi ni Dr. Ronald Paler, papritis ng macho coffee.
1: Aba, aba. Gusto rin sumubok ni Doc Ron, ha? O, sige, pagka lumabas yan, makakatikim siguro tayo niyan, ha? Okay. May shoutout ka pa ba, Doc? Dahil ang panahon natin ay kapos na.
0: Taga-Jinsan, sabi mo, Evelyn, sana magkaroon na po dito Doc sa Jinsan. Ano, ma'am? Macho? Macho coffee?
1: Macho coffee. Aba, clinic. Mga wellness center.
0: O, pagka-produkto, pagka store or clinic, so wala pa tayo dyan. So, bilhin na lang sa mga suki nating mga butika.
1: Yes,
0: so, sa mga lugar na mga wala pa tayong yeast oil store, wala pa tayong yeast oil pharmacy, at least nabibili ang mga product natin sa mga malapit na mga drugstore.
1: Yan, okay. Hanapin nyo lang po ang mga produkto ng Yes to Health. Doc Ramel, wala tayong oras. Baka ipahabol ko minsan sa ating mga tagapakinig.
0: Sa lahat ng mga katropa natin, buong mundo, buong Pilipinas, maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health. Sana ipagpalain po tayo ng ating Panginoon, pagalingin ang ating mga ramdaman, bigyan tayo ng malusog na katawan at mahabang buhay. Maraming salamat uli sa mga sa inyong patuloy na pakikinig dito sa programa natin.
1: Maraming salamat, Doc Ramel. Maraming salamat din sa lahat ng mga kaubayan natin, mga katropa natin dyan na lagi nakantabi at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin mga partner dito sa atin pong programa, Doc Algie Bacla at Doc Ronald Blur. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, na kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pulang dalangin ng Panginoon na siya ang tutulong ng pagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabago. Ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 40 na sa hapon. Og oras na po para sa tuwang Zantown Gold Coffee Mix. Higupan na naimuhang kape diha. Well, mag-uban-uban sa itong programang X-Rated. Gika na launa ay media, hantod alas 3 sa hapon.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig marape ka!
3: Basta naman! Even though it's
0: been so long. Bahin sa gugma.
4: Ako, minunod kay Kuliba.
2: Promise?
4: Promise.
2: Ako po, giving on an emo. Miss you like
0: crazy. Kasakit.
5: Diba, di-keep up naman ka, di ba? Kasaki na siya.
0: Adlaw, adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
6: Mahaligi, uy, buha po lagi. Pero dagan sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw. Ayaw nga.
0: X-Rated.
2: Boris.
8: Unya ka nun, pahilaki.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dili lang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, my babe, entitled Exchange of Hearts by David Slater. I'll be right back at tangi ko ninyo para sa tuang programa karong hapuna, ang X-Rated ni sa XFM. Of course, kauban gihapon ang babe ng bayan, Babe Zabarina.

Change of Hearts, another song for you entitled Sana Maulit Muli by Gary Valenciano and Kyla. Para ito sa mga pusong naghahangad na naman na maulit yung kanilang kahapon. Huwag nang ganun, mga babe. But anyway, here's a song, another song for you. Balik gihapon ko niya, mga babe, ha? Para sa tuang X-Rated.

X-Rated. That was Sana Maulit Muli by Gary Valenciano and Kyla. O, diba? Feel na feel na naman sa mga babe natin dyan yung kanta. Parang may pinagulugutan na naman tayo. Ay, na lang talaga. Ngayong hapon, mga babe, atong oras, 1:52 na sa hapon. And thank God, it's Friday. Ang galing. Ang sarap sa feeling, mga babe, kasi Friday na today and pa-weekend na naman. Marami na naman tayong pupuntahang mga lugar. Magbega-bega na naman yung mga babe. Ganun na naman. Anyway, kung asa maka naka-plaster karon Luzon, Visayas, Mindanao, asa man maabot nini ato ang voice ngayon. Wow, voice na. Tatingog ka rin mga babe, sa ito ang programang X-Rated. Di ka na launa yung media, ha? Tadala stress sa hapon. Of course, mayong hapon sa inyuhang tanandina. Ayan, mayong hapon sa mga babe na ito nga ganina pa yung tao nakasubaybay. Ganina pang plaster sila mga kaugalingon. Ganina pa ni Bika diha mga babe. Bika man, alangan ka na nga maglingkod-lingkod naman na sila. No, magpaabot naman sila nga matingog si Babe Zabarina. Anyway mga babe ha, sa mga babe na ito diha nga gusto magpaabot sila mga greetings, shoutouts, yung mga requests, pwede ka inyo nga i-text sa itong text line 0969-333-0537. Utrohan ko babe, 0969-333-0537. And pwede po nga mutawag unya sa unahan para sa tuang advice, sa tuang letter sender unya. Tapos, unsa pa gani? Diba? Dili ana magud na siya kanang semi kuan ta karon. Overwhelmed manggood ko karon mga babe. Guess what? Mamaya na. Anyway, so mga babe, nato diha nga wala pa nakaila kung kinsa bagay dila makauban matag hapon. Diri sa programang X-Rated of course sa inyohang babe ng bayan. Yung amoy pa lang. Ulam na. Babe Sabrina po mga babe. Busa sit back and relax dira kay ako ang bahala mo labing-labing sa inyo ha. Ako ang bahala nga mo pa init sa inyo hang kahapuno. Oh, LL lang diha babe ha. Lingkod-lingkod. Ligid-ligid. Lakaw-lakaw. Ngayon anak bitaw kaya para ano ba, para okay kaayo ang atuang paminsar. Kana bitawang nga dili kaayo ta kanang hago karong adlaw. Medyo ta magpahago-hago mga babe ha. Kay lisod na kaayo og mahago ta kay hagoon pa unyang gabi. Mayong hapon sa mga babe nato nga naka-plaster karon naka-standby no. Labi na sa mga naminaw karon sa tuwa mga sister stations sa Visayas and Mindanao.

107.1 Tagum and XFM 99.1 Mati. Maayong hapon sa tigit ng tibok ang Davao Region. Maayong hapon sa inyong tanan o sa mga babe na itong nagpaminaw po diri sa XFM Jensen. Ingon man sa mga babe na diri sa XFM Bukidnon. Yan sa mabugnaw na lugar. O sa babe na itong nagbika ka po diri karon. Sa may XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga. And aminaw sa itong programa, maayong hapon sa inyuhang tanan. Oh, sa mga babe na itong aminaw dito sa may XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban. Sa mga Cebuanas, babe na itong nag-subaybay karong orasa sa XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, and of course, dito sa XFM 91.1 pala. Kidapawan City. Oo. Basta kung asa mo naka-plaster karon. O, laban lang gid mo diha mga babe. Kaya ako ang bahala sa inyo ha. Sit back and relax lang mo diha. Pagkapi-kapi lang mo ha. But siguro duha nga ang kape ninyo is katong kape nga healthy. Ang kape nga makatabang sa tuang panglawas. Kanapit akong kape nga dili ta magpalpitate. Kidagan mong good coffee karon mga babe nga kusog kaayo maka palpitate sa tua. So, muna siyang mas nindot kung mamili ta og kape nga healthy. Kasi nga, health is wealth biya mga babe. Diba? Oo nga pala mga babe ha, diba na-mention ako earlier na na-overwhelm kaayo ko today because kanang somehow nakaingon jud ko nga another chapter of my life has been kanang ano na po, unfolded na po mga babe. Why? It's because ang ato ang mga gipangandaman, gipangampo, no, gihangyo sa Ginoo. Finally, nahatag ra gyud. Grabe ka patience and understanding. Labaw pa nis gugma, Ginoo ko kakapoy, pero okay ra. Kaning kapoy nga lami kaayo mga babe. Finally, nag-open again ang Ground Zero Cafe. So, di ba? Lami sa feeling. 57 sa hapon, naka-plaster na bamutan ng diha. Kaya sa di madugay, eto lang sugda ng atuan. X-rated drama. So na po yung mga nakaroon, mga storya sa kinabuhi o gubma. Nga ito ang tagaan o pagtagad, babe.

course, sa mga gusto po lady, hakatong mga gapangutana kung paunsa sila nga makapadala sa ilahang letter para mabasa sa tuang X-rated. Pwede na kayo na ninyo i-message sa tuang Facebook account. Kasi aside sa madunggan ko ninyo sa radyo mga babe, pwede po ko ninyo makita sa tuang Facebook Live through our Facebook pages, XFM Davao Katropa Digital, or pwede po ko ninyo i-follow sa tuang socials, Babe Zabrina Babe. Sa tanan na siya nga mga socials. I-search lang yun ang Babe Zabrina Mulutaw ng Yugulina. Or baka you can add me sa tuang Facebook account Zabrina XFM Davao. Parang updated mo sa tuang kinabuhi. Yung mga chismosa, biya mo no. O kapasar, biya mo sa kuang level of kanang kamarites. Ito mga babe. Alauna 58 sa hapon. Already na good. I'm sure nakatimpla na sa ilahang mga healthy nga kape ito mga babe diha. Ang andam na mamina sa tuang X-rated drama. So ako ng ablihan, babe. Ablihan na. Wala na ko dari. Nigawas din. Anyway, mga babe. Aniya na yun. Bika na rin kay isulod ko na. Idasok ko na, babe. Gusto na ko ka ng medyo luwayan sa gamay para dili sakit. Huwag madunggan na gid na ito. Ito ang X-rated drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Napuni ang putoy sa inyong kinatawo. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tagpulang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Sige ba, Adam? Lipay ako. Basta ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Tumay ma.
1: Kondom? O nga nung may mabdus ka sa imong anak karon. Wa magani ka makahibaw kung kinsa tong tawhana. Kaya nalimot ka na.
0: Nakahinundom na ko na mautong tawhana ang gitangtang niya ang kondom. O mauto, nasudlan ko. Pero da, di na to mag-iskot ano mo eh. Nahitabo na to. Karon na careful naman ko.
1: Undang na ni Ana Bisyo ha?
0: O kung maundang ko ma, asa mo ko gikabuhi ninyo sa kong anak? Ha? Wa ko'y grado ma. Asa mo ko mangita ang trabaho nga tarong?

0: Ipalapos na lang na sa pikas ni Mudunggan ang sulti sa iyong mama. Muramang kagwa maanad anak niya, uy.
1: Ay, wala kailaing kapainan din. Kebaw kong nahugaw ni trabaho ah. Kada gabi eh, natin tambayan niya ba eh, o maghuwat ng taog na imubuking na to. Or mo chat daan ang atong manager nga, doon ay advance booking. May nalang gani ni kay, ingon ani ang paagi. Di pareha ng uban nga naa magtindog-tindog da plans daan sa karsada. O mamara og mga lalaki nga nagsakay og sakyanan.
0: Maulkyod, disinti gamay, bisag pokpok. Pero pinahimutang.
1: Ampot pa eh. Huwag ko mangandoy nga magbugay ko aning trabaho ah. Kaya ang ako, maka-affirm ko. Maka-ato ko sa gawas, maminyo ko pa rin er. O mahawas, miskalisod.
0: Oh, mauman sa bang ako. Gusto kong maaburod, oy. Ah, tuod pa, si Dexter. Ang cool boy na tong kauban. Uyak mo, ana?
1: Di, uy. Nangayab si anak ko, pero huwag na ko sugtaw, eh.
0: Pero, doon ay nahitabok ninyo.
1: Oo. Pero, tambal ng gutos pika. Pero huwag mo may relasyon. Sa kung magkasinabot lang.

0: Good luck sa imong customer ron day, ha?
1: Thanks, Day. O good luck yun na ako. Kay half Pinoy, half Arabo daw ni.
0: Ay, bunga day kayo na, Day.
1: Na, ambot lang ani.
0: Basta, good luck na lang ni mo.

Ay, puso. Ay, sakit ako, kamot. Don't help me. Gusto ko mag-ibakot niyan.

0: Babe Zarina, kasi classic yod ang mamahimo na akong customer. Usahay na ay tip nga ihatag nga dako. Napoy usahay na wala gyod. Usahay makatiming ka og sadista nga customer. Ang maong trabaho, nahibawaan sa uban namong mga silingan. Og bisag uwaw, pero giatubang nako ang hagit sa kapalapalapal. Kay mauman gyud ni ang realidad. Kung dili ka mukayod og maningkamot, mamatay gyud ka sa gutom. Og bisan man lisod ang panahon, babe, gikaya ko gihapon ang maong mga hagit. Bisan maingon silag, angay ko ikaulaw ang akong pagkababae. Gidawat ko gihapon. Og nang labay ang mga adlaw, babe, mao kini ang sunod na nahitabo.
1: Tinuod ka, day? Naa kay ka-chat nga afa?
2: Oh, day.
1: Oo, unya-unya. Gipadad ala kag kwarta.
2: Wa pa, day, we. Nahug pa nga getting to know each other pa, me. Bisa ko mga yung kwarta niya, we. Kay abi pa lang. Kwarta na lang yun akong giapas. Huwag mo atras na hinoon siya.
1: Aw, sa bagay.
2: Slowly but surely ning ako, aday.
1: Ay, ako ka, no? Kanusa pa ka ako maka-affirm sa?

0: Sige na. Pag-ubo na si Masi Nina. Pag-usap ang nakipaapot ni mo. Hubo na nga kong lawas.
1: Pag-inis.
0: Ha?
1: Gusto ko nga doon ay kumpanya. Gusto ko nga doon ako'y ikasulti-sultiron. O dili siya isang akong ipangita.
0: O ano, gibukin mong kunin mo. May naibaw mong kasakong trabaho. Nangita na lang kung takagkaila ni mo nga imong gikakuyog ka ron. Aron doon aki kay istorya-istorya.
1: Pwede mag-istorya lang ka na ko? Please?

0: okay ra nimo nga wala pa sa oras din sa lunch.
1: Okay ra. Gusto kong dunay kastorya.
0: Sige. Sige. Ipadayon pa nato itong gisultihan.
1: Mao to. Sa sobrang akong love sa akong iyon, di ato na akong tanan. Dipinda pa rin ako akong pintas o class ring para lang masulbad siya sa iyong problema. Pero maulan niya ako na ibawan. Kung magdus niya siya sa lain niyang iyak.
0: Buang sa imong uyab sa? Nakahimo siya ni mo, ana? Pila naman dahil mo katuig?
1: Almost 5 years.
0: Ha?

0: Salamat sa paghatod ni mo, ha?
1: Asam din niyo?
0: Basta, niara din ang dapita.
1: Salamat kayo sa tanan, ha? Sa pagpaminaw ni mo sa akong story. Salamat kayo.
0: Okay na ni mo nga. May bayad ka nga. Huwag makamakahilabot na ako.
1: Sa ako nang ikaingon, di na mo ang akong tuyo. Ang ako, nga doon ako'y ikasulti-sulti.
0: Sige, ito na ko ha, kadiyot.
1: Kadiyot lang.
0: Nga no?
1: Pwede lang kayo sa mong FB? Or number?
0: Aha.

first time na ko nga nagka-encounter ingon ato. Yun na sab si Jay. May bayad siya, pero wa may gamit na ko. Igo raw kumpanyo na. Tanaw na ko mo, Marshall. Buutan siya.

0: sabo ninyo kati i? Hala no, yun ex sab. Hala, may mitex. Hala, si Jay? Pwede makikita ni mo after si imong trabaho?
1: Kinsa na day?
0: Kadtong customer na ako gabi eh.

0: salamat ala. Masugot ka na ako nga magkikita ka.
1: Ay, ambot pa, uy. Bro, naluoy ko si mong story. Maong andam kong maminaw ni mo o mutabang si mong healing karon.
0: Ambot ba? Kung may kumasulti mo ang akong problema, ganahan ko nga makigkuyog din o aram mapuhunga ko sa mga gibati.
1: Okay na.

0: only na ta Jamie. Alas tres ng deskadlaon. Giduka na biya ako.
1: Sige. Wait. Dala ta niya.
0: Kwarta?
1: Dala ta na. Sama rin ang aming kuyog ka o customer. Gibayran ako ang imo pagkuyog na ko.
0: Jay!

0: medyo ana. Sabi nga mo, sa tulo na to kabuhan nga, gasigig ko yung kuyog. Ang but ba, murag, na in love naman ko ni mo?
1: Jay, siguro asa na ang imong kibati.
0: Yes, na kasiguro ko, Joanna. Sure na ko, na in love na ko ni mo.
1: Ambot ba? Ang kunan ako sa sige o kuyog-kuyog ni mo. Halos kada gabi nga kuhaon ko ni mo gikan trabaho o nga ihatod sa amo. Honestly, na-develop sa kuli mo. Pero ang akong pangutana, naigugma ka na ako bisag ingunan ng akong pagkatawa. Bayaran na.
0: Dili ka nagsipayan, Joanna. Basta ang importante, love ta ka.
1: Oh, Jay.
0: Joanna.
2: Mabay nagdikay-likay ka rin ako, Joanna. Kayo na naman kay Lyle?
1: Oh.
2: Mabay hindi na ka mutagad ako.
1: Dexter, wa tay relasyon. Kuno maging una ni man ka. Kun do na minahi kabo nato, ato ra tong kagustuhan. Og no string attached.
2: Oh, mo ba? Kapila na ta nag sex, ha? Mo na na. Wa tay natray, ha?
1: Wa tay relasyon.
2: Og tungod ani niya, ha? Tungod ani niya, ha?
1: Dexter, sama! Dexter! Jay! Ikot mo!

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, halah, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Porok Tres, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong himutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
6: Example.

0: sa hapon mga babe. Balik na sa itong pagparigubanuban. Ilang gihapon sa programa X-Rated ni sa XFM. Of course, kung gihapon ninyo inyong ang babe ng bayan, Babe Zabarina. Amoy pa lang, ulam na. Aba. Di basta-basta. Ayan o, nana daw sila dali sa may forking with an F. Ako mga ano na ko ni mga igsuon ako. Ay, gibisita ko nila all the way from Cagayan de Oro City. Grabe ako mga bisita, dali karon mga babe. Parang na-pressure talaga ako. Dali lang, ano, maulaw man lugar, mga baga man mugnawa. Ayan, sa mga babe na tadi, gusto mag-advise na sa to ang letter sender karon kay Babe Juana. Pwede mo mag-text sa tuwang text line 0969-333-0537 o pwede po mo mag-tawag mga babe para diretso nga maka-advise. Okay, of course, muna itong kailangan karon mga babe ang advice gikan sa tuwang mga listeners. Hello babe, bayong hapon!
1: Bayong hapon, I'm Sabrina.
0: Ayan, si Babe Fatima! Kumusta naman ka, Babe Fatima? Okay, ragi hapon. Okay, pas all right.
1: Okay,
0: pas all right. Mm-hmm. Babe, Fatima, say mo hangi ka-advise ato ang letter sender karong hapon na.
1: Ang hapon lang ika-advise sa sender. Dapat, kato na lang bagong niya nga.
0: Mm-hmm.
1: Nga,
0: kato na lang iyahang bagong gigugma nga ano katong gidawat siya sa iyahang kung kinsa man siya ganern.
1: Kinsa man siya kung katong ano isa brasa
0: mo dugtong
1: lalaki. Wala siya na gigugma.
0: Wala siya na gigugma babe pero mabuhi man siya.
1: Wala na. Ay pangit pag wala nang mabuhi ng siya oi nga pang
0: nya walay love nga na feel di ba correct. Mm-mm. So ang dapat niyang buhaton karon dito na lang gyud siya sa iyahang bagong uyab nga si Jay.
1: Oh. Mm-mm.
0: Ya pakaslan pagi siya babe no? Mm-mm. So saan man niya ni pagpasabot ang amarkano karon niya si Jay rabaw ara ba niya gignan.
1: Yan lang kung pagto ng honor ko nga wala siya gugma sa iya ka.
0: Mm-hmm. So pasabto na lang niya ang Amerikano. Pero sayang ang iyahang ano, sayang iyahang monthly allowance.
1: At least
0: correct ka talaga dyan, no? Talagang sa imuhang advice babe Fatima, dili magmatter ang kwarta as long as love ninyo ang usag-usa. Ang galing. Okay, salamat kayo babe Fatima sa imong advice. Kung sa imong ika ano imong greeting sa to mga babe karon, and of course nag-greet na lang po na pila tong letter sender.
1: Sana all.
0: Mm-hmm. Magin akong pinaka-favorite part sa imuhang greetings, babe. Kaya digid makalimtan ang palalabs. Daragid magluya ang all. Hindi
1: na ko na makalimtan kay mahal na ko siya.
0: Di ba sa basa? Manguli ta.
1: Mahal mo na ko siya.
0: Anak, gid na, no? So, kay wamay nag-greet na ko, nagmahal na ko, anak. Ana ba klaro? Laruhon na to na. Bitaw babe, salamat kayo babe Fatima sa imong advice and imong greetings. Mayong hapon diha. Amping-amping kanuna kay wala si Babe Zabrina para ampingan ka mo. Mama chup-chup.
1: Ana. Ana. Ah!
0: kalami ang agulo sa mga babe nato dali mga babe. Unjo na inindot ka na nga nagkadugay, nagka-export pa. Ang galing na nilang mag-ago ka ng Praktisado talaga, parang trained na trained ni Babe Sabrina itong mga babe natin. Ayan, maayong hapon sa mga babe natin yung karoon pa naka-tune in ha. Hello sa inyo ang tanahan. O kumusta man? And excited na ko para sa tuwang weekend karoon. And I know for sure ka mo sabi ha, excited na pod kayo mo. Ganino, exciting! Ay, maayong hapon, maayong nakabarog na kasi mong kagalingong negosyo, babe, pero ayaw isalig ang imong kaugmaon sa bisan kinsa. Higugma ang gitanaw ni mga deserve sa imuhang pag-love o gadawata ang tao nga gidawat pugka. Ay, ang galing! Oo, si, ay, babe, May, ang tuang listener dari sa may Agdaw, Ningdak Bayan sa Davao. Maayong hapon sa imuha. Grace, dili sa may kalinan ayaw kalimting na importante o sabang imong kalipay. Dili tanan masulbad sa kwarta, so piliya ang tao nga love ka. Ganahan kasi niyo ang mga advice, bakit ka nabit taong mananaig talaga ang pag-ibig? So para sa amu ang anaw o kwarta. Hindi mananaig ang pag-ibig mga babe, doon talaga, pera-pera talaga tayo ngayon. Charis lang. Dali kasi meron mag-ibang solusyon. Pag may babae na nang ugkwarta, kay mangita dyan nagpamaagi nga makakwarta, no? Magnegosyo, yung nana, dili magsalig sa kwarta sa uba. Pero kay, yun nga, yung ulipunta sa kwarta. Kung may kanta man nga i-dedicate para sa kwa katong alipin ako. Hindi sa pag-ibig, alipin ako. Umiibig sa pera. Lahi day ito. Pero in fairness, ako ang mga advices karon kay, di gidaw makuan ka ng malabuan sa kwarta ang paghigugma. Correct kayo dyan, no? Kailangan naman, love lagi ka niya, ginakulata po ka. Sagot din mo na. Ayaw na lang, uy, may pag matuog ta.
2: Easy.
0: Dapat dito ta sa kanang ano, kanang ay to kanang kwartahan lagi pero ginakulata pud ka. Or dito ka sa bahalag walay kwarta pero love ka. Bahalag saging, basta loving. Ayan, mayang hapon isab ka ni mo. Ay, si babe boy at dari sa may tago muna huna una ang kaugmaon sa imuhang anak. Kinsa man sa ila ang mahimong maayong amahan o kauban sa kinabuhi. Ay, correct. Nawala sa ano, sa spotlight ang iyang anak. Oh, but ay anak kini si babe Joanna, no? Og matod pa ni Kuya Boyer dari sa may tagom na unahon sa ang welfare sa bata kung kinsa ang mahimong papa dili kung kinsa man ang love ka or nay kwarta. Correct, sino magiging magandang father figure para sa safety din and security ng anak mo. Joanna, ayaw pili ang tao tungod lang sa kwarta. Ang kwarta mahurot pero ang tinuod nga gugma og respeto magpabilin. Lahira gid dito lang mga advice mga ulita.
3: Mga ulita.
0: Daog kayo ito mga advice mga babe. O ana gid dapat ipanaog-naog gid nato nga dapat dili sila mahimong naong og kwarta. Dapat ipanaog-naog nato na always choose love lang gid mga babe. Balag magkamuriching basta loving. Balag saging gani basta loving. Saging sa umaga, saging sa udto, saging sa panihapon. Di basta. Agay. Ayan, itong oras, alas 2:48 na sa hapon, mga baby. And of course, no, dapat ihikay ang advice ni Babe Sabrina sa inyo. Ha, kayo muna yung pinaka-nindot na advice sa tanan. I-ready nyo mga kagalingo, nag-ready nyo mga luha, kay para po disang kagalingo. Ayan, mga babe. Artista dari oi daghan makayo kamera sa atubangan oi. Anyway babe Joanna, salamat kaayo na sa imuhang pagkamatinud anon. Salamat sa higayon nga imong gi-share ka na imuhang storya sa kinabuhi diri sa XFM, especially sa tuang programang X-rated. Tinuod babe no daghan ang dali mo judge sa imuhang kagahapon apan ang tinuod bitaw nga sukod sa usa ka tawo, dili ang mga sayop or ang past no nga ni shape sa imuha. kung dili ang imuhang paningkamot nga mausab o mubarog kapag usab. Kabalo kong alisod ang imuhang kahimtang karon o gusto kabahin sa imuhang kasing-kasing ang nag-ingon nga si Jay ang imuhang gihigugma. Usab-usab kabahin sa imuhang kasing-kasing o sa imuhang huna-huna bakaha ang nag-ingon nga ang Amerikano ang mahimong makatabang no aron mahawas mo sa kalisod, labi na ang imuhang anak. Apan, Joanna, ayaw himo ang negosyo in town ang kaminyoon, please lang. Kasi pamanog na ang tagkwarta no daghag mga pamaagi para mabuhi ta. Kung magpakasal ka sa usa ka tawo nga wala nimo gihigugma or dili nimo love, basin bitaw tinuod man makagawas ka sa kalisod apan musulod ka sa kinabuhi nga puno sa pagmahay. Always dun ako ginaingon na once mo enter time to marriage, lisod kayo na gawsan gyud mga baby. Kailangan ka na yung mga 200,000 to 1 million para makagawas sa kaminyoon. Dilingon anak ka sa yun mga baby. So always dun huna-huna, akong magpakasal ka sa tao, dapat love gyud nimo no puno sa pagmahal kay para pud nga dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Sa laing bahin dili usab igo no nga gugma lang pud ang basihan babe. Pangutan asa si Jay kung andam ba siya sa responsibility tungod lagi pud sa imuhang past and at the same time tungod sa imuhang anak no, kung dawat pud ba niya ang tibuok kamatuoran. Dili patas nga magplano mo sa kaugmaon nga dunay gitago nga sekreto kay Jay. No? So for example, kana imuhang uyab nga Amerikano karon, so dili pud siya fair para sa imuhang uyab nga si Jay. Joanna, angay nimong piliyon ang tao nga imuhang makit-an bitaw nga mahimong mauban nimo sa future in sickness and in health. Ano bitaw kanang wedding vow ba? Kana makaingon jud ka nga mo ingo kanang mulitok ka sa wedding vow nga walay pagduha-duha. Muna'y nindot nga minyuan. Walay something in mind na makapugong sa imuha. Sa panahon sa kalisod o sa panahon sa kalipay, andam mo nga mag-inunungay. Ingon ana ang pinaka-importante. Kaya ang kwarta, babe, Joanna, mawala ragid na siya. Ang itsura, mausab, apan ang respeto, pagsalig o tinuod nga gugma or inyohang true love sa usag-usa. Muna ang mga butang nga magpabilin o lisod mawala. O ginamdumi, always remember, dili ang imuhang kagahapon ang magbuot sa imuhang kaugmaon. Your past will not dictate your future in any way. No, ikaw mismo ang muhimo ana og pamaagi, mga desisyon nimo karon will shape your future. So mo lang to babe, and I hope na nakay something na nakuha sa tuang tambag karong hapuna. Tininood dyan to ako ang tambag ba, kaya pang kinasing-kasing bitaw. Lagi! I always mention na tinuod man nga kita mga babae, kailangan na adyod tay kanang personal gid nato nga kakuhaan sa tuang kwarta. Dili ta magsalig sa bisan kinsa nga maghatag ana sa tuang mga babe, so that bisag wala na sila sa tuang kinabuhi, makabarog gihapon. Anyway mga babe, atong oras alas 2:53 na sa hapon. Paspas kayo ang oras mga babe, pero sige lang, ingon ana, manggid na siya. Paspas gani ang tuyok sa adlaw, paspas gani nga nabago iyahang pagtagad nimo. So paspas po yun ang tuyok sa adlaw mga babe. Ang atong oras, dili na yun siya mag-igo, ang panahon dili na ato. Pero sige na kayong pabalaka because today is Friday and enjoy the rest of the day mga babe. Enjoy inyohang adlong Biyernes, ang inyohang weekend. Asa na po ka muda doon sa mga laagan nga tiil. O basta mag-amping-amping lang gid mo kanunay kay wala raba si Babe Zabrina para ampingan mo. O sa mga babe dati diha, daghang salamat sa mga nagpaabot sila mga advices, sa mga nagtawag para unta mo advice, na pasensya kay wala na nato natubag kay medyo limited atong time karon. And of course mga babe, salamat kaayo sa mga kanunay nga nagasuporta sa tuang programa, always nagatanaw sa tuang live through XFM Davao Katropa Digital. Mga sa mga nakaplaster diha, thank you so much. Pinakis tamisa. Ano ba sa nami? Iba ka nga lagpok-lagpok. Gidya, kiss ko ba?

0: Di Samanila. Apaan? Cepak tamuk dia sekar sada. Nalik saya sejik. Anda bali yang pa. Kidalah saya hospital. Unya. Ibangutan saya se doktor. Ong dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga nga kung lagay man ang imong gipangutan na, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Dari na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven ug made in high quality ingredients alang sa lamian nga pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
9: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
0: So na, pugi kayo yab! So kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
11: Wow!
0: Napagi kayo yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
2: Mga katrupa, exciting!
10: XFM.
8: XFM.
3: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Orak! Asa maning bataan eh? Orak!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy!
1: Diabetes! Exciting!
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy ka kong June. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsa na adikto?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Walag yun?
7: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
11: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako ika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
12: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar po naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
13: Kumaminaw ka sa XFM.
14: Apa, sa dihang, sa naminaw ko, XFM, saan man nga? Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba ang pipite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
15: Exciting! XFM. XFM.

nagsasapit ang ulan. At di ko pang pinagsamahan.

0: tuan kapitan.
1: Eh, tago ke. Na imo ang teacher ning absent rebaka.
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
1: Oh, kinga naman.
0: Alangan, ako man inan nang matay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abot ang rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talahon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay! Abot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo indom ko. Baka high blood kagod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibatin anak ko, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyo, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw niya. Muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagano naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Si Sara Dini. Taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
18: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang o kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 09-55-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
10: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
18: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador. Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. Mipasarjog ka, bisawa kay sulod-sulod.

0: sebuhkan ning mata oi. Kepunggung pakentah. Mame, bangun sagun dia.
1: Ay, samuk-samuk ba. Bangun pakaayo ko. Bangun sagun dia.
0: Ayo. Sebuhkan ni nanapun ning patah na sebuhkan ba. Oi, Onceman. Sebuhkan ni mudung oi.
2: Namo, Onceman.
0: Sus, asin na pun. Oh, naa. Nano man?
2: Kami pot. Naa. Exciting.
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Napiyot akong bumog, piging napiyot. Nang ako mabumog. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, nagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Magbibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Herbal of Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga ninom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako di ay si Jack, usap ka radio personality. Nakoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sistapain. Kay katulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: Symptoms persist. Call the doctor.
9: Nag-ipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
10: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
11: Hala, happy ka akong June Day. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsa na adik to?
12: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Walag yun?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
14: Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
17: Exciting!
15: XFM.
18: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Sistapain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sistapain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sistapain. Relief na maaasahan.
19: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Oi, Archie, what's up with F, huh? Can I not say Moon Card?

0: exciting.
1: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran sa akong rins bitaw na ay mga bugong doa kabuong marag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala. Nilainay na siya. Magkanay na siya. Nagkawala siya. Nagkawala. At doon, nawala na yun. Mga ganito na kanilabis niya kinawala. Magod. Basta ka ako sa lagu kumutisting mo ninyo. Ano nga, nindot yun.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig o kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo mag

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og sumakina? Bago manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lang-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso na ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamot, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo kutihoram nislas to. Exciting?

0: super exciting.
1: Ora, kapitan.
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ano ni siya, kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
2: Oh! Unya garon.
1: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon.
0: Exciting!
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. Yeah. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga bukiga.
6: Hala, ngano ni? Pag upagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas perme?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
11: Gamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran og buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Mao na diya, madi. Magsiging yung diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
0: Exciting!

0: May mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
1: XFM Extra Balita.
2: Headlines. Trabahante sa LGU Valencia o kaubanan dakpan sa balbas operasyon. Headlines. 235 kabag-ong pulis sa PRO 10, opisyal nang nanumpa sa Camp Alagar. Headlines. Dos anyos nabawian sa kinabuhi, posibleng gimaltrato sa stepfather. Headlines. Lalaki nga taga Davao de Oro atay humangi pusil sa Bayugan City. Headlines. Sika driver atay sa disgrasya. Headlines. High value individual, lakip kauban, arestado humana kuhaan og 510,000 nga katilad sa Cebu sa likanan fixed checkpoint sa Davao City. Pinto 17 katawo, naluwas gikan sa nisagsag nga barko sa Occidental Mindoro. Unong patay, 17 sa Maron, humana hulog ang elf truck sa Pangpang sa Mountain Province. South Korean killer nga planong mulikya sa Bilibid gamit ang drone, na Pacquiao suman na bisto ang iyang cast video.
1: Mayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Biyernes, Setyembre 18, 2026. Anya na mga detalye sa atong Extra Balita. Mga katropa, trabahante sa LGU Valencia o kauban niini dakpan sa bypass operation. Dakpan ang usa ka trabahante sa LGU Valencia, lakip ang kaubanan niini sa gikasang drug bypass operation sa mga otoridad alas 3:17 sa adlaw niadtong Setyembre 17, 2026. Sa perkuwan, Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon, ang dinakpan si alias Mario, 49 anyos, usa ka job order worker sa city government ug purok leader sa Purok 1, Poblacion, Valencia, ug usa ka alias Jano, 36 anyos, driver ug residente sa Balitim, Magtet North, Cotabato. Ang kinatibuk ang gibugaton sa mga nasakmit gigituhan nga Cebu, mutimbang sa 10.2 gramos ug gibaraban ang nagkatibay og 69,360 pesos. Ang mga dinakpan na nasa kustudiya sa Valencia City Police Station samtang nag-atuwang sa kasong paglapas sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. 235 ka mga bagong pulis sa Police Regional Office 10 formal nga nanumpa sa Camp Alagar. Ang detalye pinagini ka tropa nga Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
3: Formal nang nanumpa ang kinatibukan 235 ka mga pag-og na piling nga patrol men o patrol women atol sa gipegayon nga taking and turn over ceremony sa Police Regional Office PRO 10 Grandstand Camp Alagar ni atong September 16, 2026. Ana sa 92 ka recruits diin 80 ka lalaki o 12 ka babae. Lakip niini ang 22 ka mga aplikante nga sobra gikan sa rehiyon sama sa PRO 13 Caraga Region nga adunay 14 o walugikan sa PRO 11 Davao Region nga gipats ngadto sa kuta sa PRO 10. Isip mga bagong pulis, makadawat sila og 31,151 nga monthly base pay uban ang 350 kada adlaw nga subsistence allowance o uban pang mga benepisyo o bonus alang sa mga uniform personnel sa gobyerno. Ipaabot usab ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang sahig gikan ni PNP Chief Police General Jose Milencio Corpus Nartatis Jr. din iyang gipahinumduman ang mga pag-ong recruit nga ang pagsunod sa uniforme sa pulis usa kadakong responsibilidad aron makuha o mapreserba ang pagsalig sa katawhan. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Sub-G Michael Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratoricabo. X Epim News.
1: Samtang nga mga katropa, dos anyos nga batang lalaki dito sa Cebu City, gibawian sa kinabuhi o posibleng gimaltrato sa stepfather. Patayan dos anyos nga batang lalaki tungod sa daghang bunog sa kalawasan o a serious head injury dito sa barangay Tisa, Cebu City, ngayong Miyerkules, Setyembre 16. Sa investigasyon sa kapulisan, gibilin sa inahan ang iyang anak ngayon sa living partner niini na usa ka 37 anyos sa panahon nga mo-duty ang ginang sa trabaho. Sa usa ka higayon, nakadawat ang ginang og text message gikan sa iyang kalibin na ngayon pasayog giaghat ang ginang na mupauli. Naabta niya ang iyang 2 anyos nga anak nga wala na'y umoy ug dayong gidala sa Cebu City Medical Center apan gidiklara sa doktor nga dead on arrival. Sa death certificate sa bata, nigawas ni cerebral hemorrhage and blunt traumatic head injury ang ikamatay niini. Samtang gipaabot ni Police Captain Mariel Cousin, Chief of Labangon Police Station 10, ang autopsy report sa patayng lawas sa bata. Sa gipahigayong follow-up operation sa Cebu City Police Office, nasikop ang suspect alas 9:30 sa buntag dito sa Sitio Nazareth, Barangay Buhisan, sa maong syudad. Samtang mga katropa, usa ka lalaki nga taga Davao de Oro patay humana gipusir dito sa Bayugan City. Ang detalye ni katropa nga Ray Allenton sa XFM Agusan.
4: Nabulabog ang mga residente human madunggi ang sunod-sunod ng mga buto sa armas niyatong September 15, 2026 sa may alas 8:42 sa gabi. Migan sa usay ka shooting incident nga nahitabo sa Raypurok 4B, Barangay Bukat, Bayugan City. Gilas Bayugan Component City Police Station ang biktima nga si Melberta Mesa, usa ka trabahante og residente sa San Miguel Compostela, Davao de Oro. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, naglingkod ang biktima duol sa balay sa iyang kalibutan partner sa dihang kalit lang nga miabot ang duha ka wala mailhong suspek og dali kini nga gipusil. Nakaangkon ang biktima og napulo kasamad pinusilan sa nagkaraiyang parte sa iyang kalawasan og nabugtuan gayud sa kinabuhi samtang gidala padulong sa balay tambalanan. Na-recover sa mga sakop sa kapulisan og scene of the crime operative konsuko og tulo ka mga basiyo sa bala nahitabuan nga kasamtangan pa nga gipailalom sa pagsu si aron masuta kun unsang klasiya sa armas ang gigamit sa mga kriminal. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong laom nga imbestigasyon sa kapulisan o gisubay na ang nagkaraiyang anggulo aron mailhan ug madakpan ang mga mipatay. Gipahayag sa pamunuan sa Bayugan Component City Police Station nga dili sila muundang hangtod nga marubag sa balaod ang mga responsable sa maong krimen.
5: So, ang base sa itong investigation, sir, ang ato ang suko, naka-recover kini og puno pa mga kapsula. Nabihin ato pa kiningi pa-verify ang mga kapsula para ma-sure na ito, sir, kung ang sagot ang gamit na pusil. Pero sa kinipahan bang bali, sir?
4: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Ruel Longkaki, katropa, kapiba ang imugipinita ng makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix, alang sa Likirsang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Mga katropa, lalaki patay, human gidungga dito sa Davao Oriental. Patay ang usa ka lalaki human kinigidungga sa iyang kauban sa trabaho. Pasado alas 5 sa hapon ni atong Martes, Setyembre 15, 2026, sa Sitio Magapu, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Ang biktima gilang si Warren Atis Gastanes, 41 anyos, liberer o residente sa maong dapit. Samtang ang suspect gilang si alias Narciso, nagkakumprontahay ang duha sa wala pa ang krimen. Nisangput kini sa kalit na pagpangdunggab sa suspect nato sa biktima sa nagkalilaing bahin sa lawas. Dead on the spot ang biktima tungod sa seryosong mga samad na iyang nahiaguman. Human sa krimen, daling si marang suspect padulong sa direksyon sa Limente, Mati City. Gilayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation og dragnet operations ang Mati PNP kauban ang Davao Oriental Police Forensic Unit. Sumala sa Madi Police Station ni atong Setyembre 16, 2026, human sa 2 oras, human sa krimen, malampuso nilang nasikop ang suspect sa relocation site Bilawan, Barangay Central, Makati City. Ana nakaroon sa kusuliya sa Makati City Police Station ang suspect alang sa pag-andam sa kasang kriminal ni Pasaka Bato, kaniya. Mga katropa, sikad driver patay humana disgrasya. Ang detalye pinagin ni katropa nga Lovely Tukero sa XFM Johnson.
6: Nagbangutan ug maayo ang pamilya sa sikad driver nga mitaliwan human mabanggaan sa sakyanan nga gimanihuan sa usa ka Australian National nga kalibeng adlaw alauna 30 sa hapon sa Circumferential Road Barangay Katanggawan Johnson. Giilang mga nasampit nga sila Philip Darrell Cockfield, 72 anyos nga Australian National ug residente sa Block 6, Lot 26, Adam Granville samtang ang sikad driver mao si Ray Macha Gonzalez, 54 anyos nga lumulupyo sa Purok San Francisco, Barangay Baluan. Base sa investigasyon, nasamtang ginasubay sa foreigner ang tunga sa dalan sa Circumferential Road sa Barangay Katanggawan. Sakay sa iya pula nga sakyanan, wala kini kamantay nga hinay-hinay ng liko ang sikad nga anaa sa iyang unahan sa Lucio Bilayo Senior Road pag-abot sa lugar ng bangga ang duha. Sa kakusog sa impact, nalagtot ang sikad o driver nini samtang ang foreigner nakaangkon o daghang samad sa lawas. Dali sila gidala sa Dr. George Rieca Hospital at panimpunto alas 4 sa hapon. Ikumpirma ni Jocelyn Magdasal Gonzalez, nisi sa sikad driver nga mikaliwang kini sa balay tampalanan. Nasa irang sa investigasyon niya paspas ang pagmaniyo sa foreigner, hinungdan dako ang resulta sa bangga. Naagiusab sa paghusay ang insidente o niuyon na pagawason ang foreigner sa kustudiya sa Traffic Enforcement Unit Johnson apan magpabilin ang pula ng ining sakyanan. Para sa mga driver, apili sa imong daily routine ang pag-atiman sa imong mga mata. Tumarna sa Vision X Plus. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lovely Tukero, X sa Fine News.
1: Mga katropa, high value individual na si Kukuma nakuhaan o ga-illegal nga droga nga balor 510,000 pesos dito sa Likanan Fixed Checkpoint sa Davao City. Ang detalye pinagin ni katropa nga Marvin Ibano sa XFM Davao.
7: Gilayong giharang ug giaresto sa nakadistinong personay sa Bunawan Police Station ug Task Force Davao ang duha ka individual human kini nakita ang dagdala-dala ug ginadili droga samtang misulay ug sulod sa syudad agi sa fixed checkpoint sa Barangay Likanan Lasang Davao City. Sa interview sa XFM Davao, wala na hinganli sa Davao City Police Office PIO ang mga naaresto apan giingong usa niini nag edad og 41 anyos way trabaho nga taga Barangay 22-CPAP Boulevard ug ang laing usa 33 anyos usa ka dicer nga taga Barangay 21-CPAP Boulevard ning syudad. Nadakpan matud pa kini pasado alas 5:10 sayo sa buntag ni milabayng adlaw human na diskubrihan sa plain view atol sa routine inspection nga nagdala kini og gituohang shabu sinulod sa mga dagkong putos sa transparent cellophane nga gibana-bana ang nagkantidad og 510,000 pesos subay sa standard drug price. Sumala sa DCPO, usa sa mga dinakpan ang gikonsiderang high value individual drug personality kansang mga naisgutan pulos na gipaslak sa prisuhan nga nakatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasairan nga ang likanan checkpoint kabahin lamang sa tulo kagitukod nga fixed checkpoint sa Davao City lakip sa Kalinan ug Turil isip strategic entry point sa syudad nga tumo mao ang pagmonitor sa nagasulod nga mga sakyanan, pagpatuman sa anti-terrorism ug security measure ug pagsiguro nga walay mga kontrabando ang makasulod sa syudad. Mga katropa, aron kuno ni kitang healthy Magzantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Mga katropa, 117 ka mga katawhan ang naluwas gikan sa nisadsad nga barko dito sa Occidental Mindoro. Malampusong naluwas ang 117 ka mga pasahero o crew sa passenger vessel ng MV Roro Master 5 human kini ni sadsad doon sa sitio Sigma na Barangay Udalo Abra di Ilog Occidental Mindoro na tungguwado sa Kablawan Setyembre 17, 2026. Sumala sa Abra di Ilog MDRRMO gilangkuman ang 117 ka katawhan sa 8 na ka mga pasahero o 37 ka mga crew members. Gikan sa Batangas Port, ang barko ug padulong unta sa Abra de Ilog Pier, dihang nahitabo ang insidente alas 12:30 sa tungang kagabhion. Nagdala usab kini og 24 ka mga rolling cargo ug sakyanan. Luwas nga nakadaog ang mga sakay sa barko alas 7 sa buntag ug gilayong gipailaw sa medical check-up. Yatagan og pagkaon, tubig ug transportasyon paingon sa Abra de Ilog Pier. Mga katropa, unom ang napatay samtang 17 ang sa Maron, dihang nahulog ang elf truck dito sa Pampangabahin sa Mountain Province. Kumpirmadong unom na katawo ang namatay, lakip ang usa ka masuso samtang 17 ang naangil human, nahulog ang usa ka elf truck sa Pampang sa Talubin, Barlig Road, Sitio Hakap, Barangay Talubin, Buntok, Mountain Province nitong Martes sa Udto, September 15. Base sa report, gikan sa Isabela ang maong truck o padulong unta sa Bakken Binget. Nga adunay sakay nga 27 ka mga pasahero na wadaan matipa o kontrol sa manubilang driver samtang nagsubay sa kurbada nga bahin sa dalan. Hinungdan sa maong insidente. Sumala sa Buntok Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Pangpang adunay giba na banang 50 hangtod, 100 metro sa Angilad Moon. Dalidayong nagpahigayon o hinuusang rescue operation ang lokal na kapulisan, bumbero o mga emergency responders gikan sa kasilingan ng mga lungsod aron masalbar ang mga biktima. Kasamtangang gitambalan sa Buntok General Hospital o the Luis Jara Regional Memorial Hospital ang mga naangol. Gisusi pa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB o lokal ng otoridad kung doon na by permit o ngayon bang nagsubay sa maong ruta ang maong pribadong truck. Mga katropa, South Korean killer nga napriso sa Bilibid nga nagplanong na muikyas palpak dihang nga nabisto mga katropa ang test video. Napakyas ang peligrosong plano sa usa ka notorious nga South Korean crime lord nga mukyas unta gikan sa New Bilibid prison sa Manila gamit ang usa ka heavy duty drone. Kini human nabisto ang rehearsal footage nga gi-record sa iyang mga kaubanan. Si Park Wang Yul, 47 anyos nga nailag sugarcane field killer, nagsilbi sa iyang 60 katuig nga sentensya sa pagkabilanggo tungod sa pagpatay sa tulo ka South Koreans sa Bacolod City niya itong 2016. Giyon nagpagawa siya ang pundong na kantidad o 100 million won aron mapunduhan ang mga operasyon o makapalit o commercial drone nga adunay kapasidad nga muhalsa o hangtod 75 kakilo aron ipalupad siya lapas sa parel sa prisohan. Sa pagtuo nga walay radio signal jamming technology ang New Bilibid Prison, ang mga kaubanan ni Paul sa sulod nakapilang higayon naghimog test flight sa makanting lote dool sa maundapit. Nabisto ang plano human ang South Korean broadcaster nga si JTBC. Nakakuha o nga nagpasalida sa video din makita ang usa ka tawo nga gihigot ilaw sa higanting drone nilupad kadyot apan natagak sa tubig. Gikonfirma sa Philippine Department of Justice ng DOJ o Bureau of Corrections ng Bucor nga malampuso nang napalihin si Park gawa sa nasod o natugyan na nga ito sa mga otoridad sa South Korea din siya kasamtangang nagatubang sa iyang mga kaso sa drug smuggling. Huwag mo katama, balita nga ito ni Kalap sunod sa 24 oras. Nanukabkikan sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si katropang Marie Codino o kiniang Extra Balita.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o gako ang inyong masayor. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
1: Extra Balita. Ha!

0: FM。
1: X FM。
2: Ora, Kapitan. Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani ni siya, Kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay.
3: Karon, Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban.
3: Wala na, nangabayot na.
4: Exciting!
0: Exciting!
1: XFM.
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Ako po ang panglawal, kapag-pag malawalaw. Ako'y ibato nga pagpanakit sa akong pangko. Ay blood na ito, kahaw pagod. Napabato po gusong lipo. Ito nga, nakabingog ko na radyo ang mga nangyong plakbo. Nga, batumahin na atong lila. Ako ni pangko, akong gitistingan, akong ginunto na

0: Bandung, Basin Taruhan Ako, Bahangal Serbanu, Aku Doang Kijenatan Lawai, Anton Plus Gold, Yusuar, Patak Pat, Malau Balau Kisah.
1: Zanton Plus Gold, Patak Yes to Health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidno. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa. Pagkahalap, panan-aw, pagpabili nga mamasko, bumalinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kilabuhi. Ako karoon, mas mapanatan, mas sinaw ang ako panan-aw sa tadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o gubang pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, regyo na nakapalaksik na ko balik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makagtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gas Turbo.
1: Turbo, Papak Yes to Health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handong mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Zanton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Zanton Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
13: Dong, nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihalisip City Councilor. Kung ako maling kamot, dili ako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bar, pagkuratira mo lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kagsup-sup og chupon.

0: super exciting. Kapitan Lude.
1: Ura!
0: Utala ko pa.
1: Uy, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun rana?
0: Si Katabe.
1: Akuan. El Niño Miso Toy.
0: Exciting.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Quickly, sa mga buki ka. Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuhang makina.
4: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
7: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on X FM.

Thank you. Thank you.

Mga Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

4, versikulo 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is Gospel Hour on XFM.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolden.